eje ki agbadura olorun gbo pe wa ogo ni fun oruko yin jesu christi oluwa wa oruko mi ni alfa mose ademola gbopola oro ti mo fe ba o so lowuro bi o tin jade la ori nu we sam keta dini ogbon to ni oluwa ni mole mi ati igbala mi tani mi o beru bi e tin lo erupo ni ode loni lati di ayika ti ayida wa eru wa be sugbon bi o ba ti fi oluwa se olugbala fun ati mole re eru e yo lo mo fe ko tele olorun loni ko gba pe o ni olorun bi o re tin lo gbogbo eru to wa laye oluwa ma be le danu oluwa yo wa pelu e wa pada wa le pelu ayo yo si dara fun e inu e yo do ogo olorun a fara o gbogbo ton deru ba oluwa o teba ni oruko jesu gbogbo ipa ati agbara satani ton do de lojo na oluwa yo te ori won ba fun e o de ti ri be ogo ni foro loke orun jesu christi oluwa wa

0: Bi o ti n jade lo loni anu ko ba mi dapo mo
1: ame
0: bo ti n jade lo loni oju ere ko ba mi dapo mo
1: ame
0: bo ti n jade lo loni iranlowo ko wo aye re
1: ame
0: mo gbadua loruko oluwa olorun awon omo ogun loni o ni se daduo
1: ame
0: mo gbadua o ni sirin
1: ame
0: loruko jesu o ni rakoba
1: ame
0: loruko baba omo ati emi mo o ni jeni taye nwa
1: ame
0: ni o ni boso wa jinigbe
1: ame
0: ni o ni omo re o ni boso wa jinigbe
1: ame
0: loruko jesu o ni boso wa gbe nipa
1: ame
0: mo gbadua loruko jesu kristi ti nazareti aanu aduo ti o
1: ame
0: aanu anyanju oro re
1: ame
0: mo gbadua gbogbo awon omo ti oluwa fi fun o ikankan ninu won o ni fosole ku loju e
1: ni jesu
0: mo gbadua gbogbo eyin te tori omo ngbadua gbogbo eyin obi te ni awon omo te fe kan sorire te ni awon omo te fe ko dide emi gbadua fun yin ni owuro yi loruko jesu loju emi re awon omo yan dide
1: amen jesu
0: loruko jesu won dide
1: amen
0: loruko jesu won dide
1: amen
0: ise re to dojuru yi loruko jesu oluwa ma dasi
1: amen jesu
0: oluwa ma dasi
1: amen
0: oluwa ma dasi
1: amen
0: ofa isan aku olara e
1: amen
0: iran lowo oju ojo adeba o
1: amen
0: ileri ojo to ti pe awasi imuse
1: amen
0: okan re abale orin hallelujah ma gba enu re kan wa yin olorun
1: amen
0: ogo ni fun oruko oluwa Olorun gbo adua Jesu Oluwa wa
1: Amen
0: Amen loruko Jesu Oruko mi ni Woli ati Ajirere Femi Dairo ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e lati nu ijo Christ Apostolic Church Goshen Land District Headquarters ti o wa ni eyin Monarch Luxury Hotel ni Iyana Sapati International Secondary School Gomo Road Ilorin Kwara State. Gbogbo omo na to ngbo mi oni ni ojo Friday. Mo fe ko teti ko gbo mi. Sori laaro yi, mo fe ko gbo ninu awon ti Olorun nse ni ile anu yanju e. Sori ile yi o je ile ti akiti nbere nkan ti. Wo o je ile ti won ti le paro fun. Sori ni ile yi mi ki nta nkankan, mi ki tomi, mi ki tororo. Mi kita anything Olorun so fun mi wi pe gbogbo ohun ti ma ma fi gbadua fun ofe ni tabi ko mu wa fun ara re bi Oluwa ti nbe ti emi e wa loruko Jesu aye oni te ogo re ri
1: mi Jesu
0: mo fe ko gbo ninu awon ise agbara ti Olorun se lori oke yi o ko wo bi Olorun ti nawo agbara ati owo ti tobi re engineer Eba mi gbe awon eri wole.
2: Praise the Lord. Hallelujah.

0: that Lord.
1: Hallelujah.
0: Mo yin Olorun ipe yi logo. Daddy, eti tan, eni tan. Ipe yin ko ni tan lai lai.
1: Amen.
0: Arugbo woli ni Olorun o se yin.
1: Amen.
0: Mami, e seun e kwaduro ti wa o. Nitori pe gbogbo wa la gboko lowo yin e si binu. Mo dupe ni odo Olorun ti o mu mi ya, ti o mu mi si ijoya. Mo yin Olorun logo ti o je kin si prophet ni. Mo le odun kan si ni ana. Idi ti mo fi wa jade ni pe mo mo bi mo se wa ni odun to koja. Mo mo bi mo se wa ni odun yi. Ah, melo mo fe ro ninu ore ti baba mi se, melo ni mo fe ro, melo ni mo fe wi. Se lori ise mi ni. Se lori oro aya won, awon aye awon omo mi ni. Sari adura ti ba dadi gba leni. Adura dadi ma ni tumo o. Tori gbogbo ntan so leni atori kini atori keji. O ba mi wi. Eyan mo post pe imura sile be de mi ni ijeta. Enikan wa so fun mi ni ale ijeta e pe ki ma post be de yi o. Mo ni kin lo de. O ni se mi ori awon eyan tan ku ni mo ni emi ko ni ku iku kiku kan bi ko se yiye. Ma post e looto ojo ku wa nsumo. Sugba tun dupe pe awon kan ti ku tan jade di egbe wa. Idi ni e ta fin dupe mo ni ma post e. E wa woru adura ti dadi se. Pe ni to ba ro kuro wa en to ba se kini kan emi gangan ni adura yen ba wi ana gan ta won mo tun wa ko sele ri laye mi awon mo gbe surprise wa be mi te ti jade si shop won lo lojo bi o lo shop mi ti lo shop shop la won mo ti wa ba mi o wa je titi o tun ba mi leru mo tun ro papo mo oro ti eniyan so pe awon mo yi tan wa pariwo mi ni titi kini kan kini kan sugba mo ni igbagbo pe bi daddy se ti si adura leni ogun ti se pelu ogun olohun ma se opolopo odun laye ijo ni ti mo wa se eri daddy pastor ben na wa lori oke njo yen ti mo ni kankan loku to n ba mi ninu je olohun ti saanu mi ni won ba nibi ise mi mo tin ri yato mo si mo pe yato yen yo si ma tesi waju pe nkan kan ba mi ninu je won so fun mi jo e pe nkan to n ba mi ninu je aanu ti yanju e aanu ti n ba mi yanju e sugbon ko ti yanju e tan mo si mo wi pe ma wa gbegbe ope aanu aba mi yanju e. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
2: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
2: Praise the living Jesus.
1: Hallelujah.
2: Mo dupe lowo Olorun oba ko pa mi mo lati odun to koja titi di akoko yi o tun mu mi ri ibere odun yi ni aya ti alafia ede o ri mi po gan amo mi le so tan won ba ni ma so ni ibe ni January 4 omo mi obirin kekere o guna aso an fi aso nu lara nbi ko sun si doctor fun mi pe mo mi carry mi ko to iseju marun ko gbe omo yen bo mo yen se dake mo mi lowo nu o wa san so e ko sade titi mo san se okado okado fa garage mi mo ibi ko mo lo lo fa garage mo san daruko fa garage ni pe mo dupe lowo Olorun alaye oba to so oku di alaye o da omo mi pada fun mi to je ki n sun ko omo to je ki n fe bere odun sun ko omo mo dupe lowo re mo gbe oruko Olorun ga ide eri mi keji ni ojo Monday mo ko aso sita mo fo aso ibi ko mo tin fo aso emi o kan so fun pe dide mo ni je ki mo se kan fun mo se lo aso fun mo wo ni Sunday ko koja mo fe lo ko jade ni nle ni mo wa mu ni o ba dijo mi ma mo fo spirit e kan so fun pe dide mo se dide mo lo fo aso ninu ile mi ti step nu le bayi mo kan gbo bi mo na we wure lo da kun ma bo ta bayi lo se oko na o se ja go bayi ori apoti ti mo jo ko le waya ko wa lati ori transformer ori apoti e lo wa ti do si wa ni asiko gba o dupe lowo Olorun alaye ti o je ki n di oku ti o je ki n di eni igbati ni agbegbe ti o je ki n jona ti o je ki mo lo se ti si awon eyan mi o yi ologun laaro yi e ba mi ke hallelujah.
3: So go testimony mejeji ti omobirin yi so Olorun to so oku omode aye Olorun ti o faye gba ko se ko

0: Se o le sami bi to wa.
1: Can you shout amen wherever you are?
0: Iku ti won project for.
1: The dead projected for you.
0: Eleyi ti won project for omo re.
1: You won projected for your children.
0: Ti mi re ba ti lo oke.
1: If your amen can
0: go. Iku ye ye lori re lodun yi.
1: Ni Jesus.
0: Mommy, e so testimony.
2: E ba mi yin Oluwa logo.
3: Ogo.
2: Mo dupe lowo.
3: Praise the Lord. Hallelujah.
4: Ope mi pin si ona meta nkoko fe dupe lori bottle water ti daddy so pe kara wa si ibi ta fi pray for some days the last day mi wa grandma lo gbe omi yen wa ibi ati taiwo ajojade awon ati keni wa bi so mo se de ro le won ni daddy so pe omi yi ta ba si dele ka lo fo mi yen we instantly mo so fun omo lo si re mi pe to ba di ale emi ato mo yen ma fi we fun like 3 days ta lo lodo won mi ran si lo omi yen atu wa pada dojo wa na mo ni ale ojo yen ma lu mo gbe omi yen lo sinu bedroom mi yen ran si omi yen na tun lo bi 3 days ninu bedroom nbe so yo wa di nkan before ni ojo bi ojo kerin mo ori nfo mi gba to ma fi di nkan bi 8 lale mi le gbe ori yen soke mo ti ma ti gbe soke bayi o nfo mi abi ki gbe sisale mo sha lo prastamo mo lo sori bed mi ran si omi yen gba to ma fi di nkan bi 10 11 atoju orun ni taiwo ti bi wa mo kan dide mo gbe bi mo se gbe fun bi 1 hour lo fi n bi o de run temperature mi yeran ti omi yen na gba to si wa o dide n fo imi na o ni ota mi na lara gba to wa ya mo wa pe mommy mi pa se o ni nkan ti taiwo tun je lojo yin ni won ni ko si kankan won ni ki n fi ni ororo daji ni ko so ororo lojo wa odo yin lo wa won ni ki mo wa fe se bayi mo sa ko ti ko mo wa ni to Olorun fe mi dairo awon mo re tun si bere o mo wa gbo voice daddy bi gba pe won wa nu le won ni omi ti mo gbe fun yin ke fi we so fi we amun ni rara mo lo wa nu bedroom mo wa manage asi dide mo wo bedroom mo si omi yen mo bu die sori mi kin to wo bedroom pada o tin relieve mi mo wa gbe taiwo mi ti mo gbe si mo bu aso ara mo wa gbe wo bedroom mo wa ja omi yen si lara mi wa gbogbo se n bi yen ogun ebi ti mo nile mo ti fun ko stop ogun ara gbigbo na mo fun ko stop bi mo se da omi yen si ara mo dupe lowo Olorun pe ko to 5 minutes emi to ri fo mo ti wa okay mo ni strength ohun to ran temperature o ti bere si ni lagun temperature ti o ti normal mo yan Olorun logo nitori pe ko fara pa mo je mi ni
5: o da mi loju pe e ti gbo oro ere yi emi na

0: oluwa ni ile ati eku re.
1: Oh yes sir.
0: Aye.
1: Bello.
0: Ati awon to tedo sinu re.
1: Yes.
0: Nitori ti o fi ide re solo ruyo. O si gbe kale.
1: Kabiyesu.
0: Lori awon isan o mi.
1: Yes lord.
0: Tani o gori oke oluwa lo. Tabi tani o do mimo re. En to ni owo mimo.
1: Yes.
0: Ati aya fufu. En ti ko gbe okan soke. Si asa. Ti o si bullet.
1: Yes.
0: Ni ori ibo kumba. Lowo Olorun.
1: Yes.
0: Ati ododo. Lowo Olorun igba lare.
1: Kabiyesu.
0: Yi ni awa ire.
1: Yes sir.
0: Ti sa feri re Olorun Israel egbe ori soke eyan nu ore ki ajumo gbe soke
1: adaluwayo
0: eyin le ko aye re ki obo ogo ki o wole wa tani obo ogo yi oluwa ti o ni agbara ni ogun oluwa awon omo ogun egbe ori soke eyan nu ore ki ajumo gbe soke eyin le ko aye re ki obo ogo ki o wole wa ko wonu eleyi
1: amen
0: obo ogo ko wonu eleyi how about go? Come on, you lay. How about go? Come on, you lay. Keep your body. Amen. Ijọba re to ba desile re eh ma tu seru mo le yin ijọba ogo mo ni
1: yes sir
0: eh mo kede ijọba re desile re mo kede
1: yes lord
0: ijọba
1: oruko Jesus yes sir
0: ijọba ogo my ni kapa ijọba Olorun
1: yes sir
0: ilu ogo mo ni mo kede si enikan
1: yes
0: afito ba sami
1: yes
0: eh mo ni ko wonu ile e
1: yes
0: ijoba meji lo wa ijoba okuku ijoba imole awon mejeji lo ni adari
1: oh yes sir
0: ijoba kini lucifer
1: yes sir
0: oni adari
1: beni
0: Satani, oni adari,
1: yes sir.
0: Ni joba kini,
1: kapeso.
0: Ijoba okoko,
1: yes sir.
0: Ni joba imole, Jesu Christi,
1: yes sir.
0: Ni adari,
1: oh yes.
0: Ninu ijoba imole,
1: oh yes.
0: Showari ninu kingdom mejeji,
1: yes sir.
0: Esa,
1: sir.
0: Awon mejeji ni mamba ye ni yori.
1: Beni.
0: Hello,
1: hi sir.
0: Mama,
1: yes sir.
0: Iwo fun le ni wa mo iru ijoba to wa se ijoba ti Jesu ni se ijoba ti mole ni abi ti okuku mo kede ninu ijoba okuku to wa
1: oruko Jesu
0: wo bi
1: yes sir
0: ise re to daru yen
1: oruko Jesu
0: o si ninu ijoba imole ni Raki Patanuata.
1: Yes, Lord.
0: What is Lia Jade? Go laughing, Mole. What was Leo? Sinuafio Coco. Mojade. Beluasa. And this Samida. Ninui Jabo Coco.
1: Gorgeous.
0: Sinuan Leo.
1: Oh,
0: yeah, Jade.

0: any candidate or you, Yemi, Toba wonu aye, Tobari,
1: yes, sir,
0: Ainibe, Tabi Orioshi, Tabi Gresi,
1: yes, sir,
0: Idamulori, oh, Sininu, Joba, Imole, hello,
1: I saw,
0: sorry, I want to Beninu, Joba, Imole,
1: yes, sir.
0: Jesu to di adari won e o monitor won o monitor won awon to wa ninu ijoba re o monitor won ninu ijoba re e gbo to so ni e tete ko wa ijoba olorun na ati ododo re gbogbo ele toku a fi kun fun yin gbogbo ogo to wa nu e o nbe lodo awon to nbe ninu ijoba re sugba awon ti nbe ninu ijoba okuku awon ni won pade gbese tori pe ota lucifer on lo fa o jade ninu ijoba imole o fi ese fa o jade o wa mu epamo sinu ijoba okuku ki lo le se ninu okuku to le ku ere jade oja won lo le ta ninu okuku to ma mu ere jade ile se won lo le dale ninu okuku to ma mu ere jade nitori pe ijoba okuku aini lo wa nbe epayin keke ni nbe nbe gbese idamu wala leni wala lola fi gbese digbese ni nbe ninu e ijoba osini e kigbe so pe mo jade mo jade o mo jade o mo jade o to ba ti jade ko nbe aye re o le lo waju won ran mi sure ko ba ji o sami hey ninu ijoba to wa ti aye re o fi lo waju o ye jade be hello,
1: yes, sir.
0: People in somewhere,
1: yes, sir.
0: I want my kidney, one my saline,
1: yes, Lord.
0: Ebi a simak pawon,
1: simak pawon.
0: Kilo de,
1: yes, sir.
0: Tafi pe one kidney,
1: yes, sir.
0: I want a koko, kidney,
1: Benny.
0: Inu ijobo kukuluwa,
1: yes, sir. Yes, sir.
0: I want my one, yo my saline,
1: yes, sir.
0: Ebi a mak pawon, super,
1: sir.
0: I want to back and wali oluwa, waki yo saline,
1: Benny.
0: Oto dara, iwa ni Mumbawi,
1: yes.
0: Leni,
1: gorgeous.
0: Oya wonu ijoba imole. Wonu ijoba imole. Hey, wonu ijoba imole. Hey,
1: yes sir.
0: Oh, le wonu ijoba imole. Baye,
1: yes sir.
0: Afiti o ba ko ese sile. Ese lo fa o jade. Ko ninu ijoba imole. Sori ninu ijoba imole. Ah, adari gidi la ma ni me. Hey. Emi ti di afin wari.
1: Oh yes sir.
0: Mo de ti ri.
1: Yes.
0: In ti won fi aye mi ro nbe.
1: Yes.
0: Afin wa.
1: Yes sir.
0: Den so bo ti re wa to. Den so bo ti da to. Nigba mo de be.
1: Yes sir.
0: Hey. Mo de be. Pelu egbin. Mo de be. Let my ti o je nkankan.
1: Ajerayo.
0: Sugbe.
1: Yes sir.
0: Nigba mo jo wa aye mi sibe. Lese kese. Mo gbe mi si ejika.
1: Olorun so.
0: Hey.
1: Yes sir.
0: Won so mi do mo. Nigba mo debe won re aye mi lewa nigba mo debe won tu ipin mi se nigba mo debe won so mi di ogu agbaye nigba mo debe won sori mi dori apesi ayo ibe na ni mo mu e lo nitori pe baba adari ta wa nimbe adari ta nimbe o ma monitor awon ti e egbo Psalm 23 oluwa ni olusu agutan mi emi ki yo salaini
1: yo salaini
0: esa
1: yes sir
0: sori ti o ba je olusu agutan re to ohun la dari re o le salaini eh o mu mi dubule
1: yes sir
0: ni papo oko tutu
1: oko tutu
0: eh o gbudo si ni bi nira awon mo ijoba okuku na ma wa ni bi nira na nfi nira sonkugo o fe nawo fe taja inira lo fi nu iro o sori nu ijoba imole
1: yes sir.
0: Oh my God. Irorun lo wa wa me.
1: Esa.
0: Oh gbo ta dari wa se ni. Adari.
1: Yes sir.
0: Didi lani. Adari lani. Jesu loruko re. Hey! E ki gbe
1: Jesu.
0: Ah, hey!
1: Kapeso.
0: Ori.
1: Yes sir.
0: Ota dari wa se ni. Ohun ara mi oriri. Ti adari wa se. Eh! O titan ni igbeyawo. O titan ni igbeyawo. Adari wa wi pe mi o le wa nbi. Koju o ti o. Eleke dubata. Ere indayi manasa. Ya u danas yawe. Mayi kida Elohim. Elohim. Elohim. Baru basem.
1: Yes.
0: Baru asem.
1: Yes.
0: Baru basem.
1: Yes.
0: Biraki inata.
1: Yes.
0: Baruk asem Adona.
1: Yes. No.
0: Baruk asem Adona.
1: Yes.
0: Bamio.
1: Yes.
0: Nigbati adari wa debe oni mi le wa nbi koju oti e lo gbo mi wa e pon mi sinu gogo won pon mi kun be e mu ko da kankan be oni e lo bu fun olori alase ngba nto wu oti wine eleyi o duju ti saju ibo le fele si tele awon eyan ti ri o igba to ba bo sinu ijoba imole laye ma tori o won ni bo lo fogo ipamo si tele ibo lo mo re sa pamo si tele mo kada aduwa ye re elu badia katayi hey emi ara yin bi ewa mo jade ku onu ijoba okuku hey mo jade ku onu ijoba okuku wo bi o ka ojo ori ninu ofo hello ninu ofo loju kan o nse birthday birthday birthday lai sogo won ran mi si o ijoba to wa ijoba ofo ni ogbodo ku ome eni kan kigbe so pe mo ku ome leni so pe mo mo
1: pi ese mi
0: lo fa mi debe e kigbe so pe jesus so pe
1: jesus
0: fanu gbe mi jade me to ba ti le gbadura yi ibe lo ti ma bo so pe mo ti mo ese mi lo gbe mi debe eh so pe
1: jesus
0: fanu gbe mi jade ku ninu ijoba okuku o ya duwa
1: Motima, pesa me lo gbe mi debe o. Ki o ninu ijoba okuku. O ya fanu gbe mi jade o. Ninu ijoba okuku. O ya fanu gbe mi jade. A fanu gbe mi jade. A fanu gbe mi jade. Ebi Motima, Motima, pesa me lo gbe mi debe.

0: Jesus. Only one. Kali menintai. Ramba kato sedia. Emana jadeberu. Sorry, ni ola. Ama sisa. Lori joba imole. Oma ni akbara. And you want a massam. Why you don't know? And then the Kodala. Oh, to Saruma. Latonilla. I pay what you're cooking here. In the name of Jesus.
1: Modupa law, Lauren Babami Okoto. Fun ore to se ninu aye mi ori radio ni mo ti gbo program daddy so what for last be 14 years mi o bi omo oko meta ni mo ni oko akoko ti mo kokko fe mo lu odun meje ni odu e mi o bi mo
2: e tin wa omo lati be 14 years
1: be ni sir oko akoko ti mo fe mo lu 7 years lodu e mi o bi mo so gba ti mi obi mo ni won le mi jade ni ibe so oko elekeji ti mo fe mo lu odun merin ni odo titi e na iyen ti e fe o fun ore mi loyun o ko gbogbo eru e mo mi lara igba to wole diu ti mi ro wole san mo de mi na ba ese mi loro so mo wa gbo oko elekeji te keta ti mo fe mo ti lo bi odun meta na ni odo titi e na so mo ti lo ko si nkan ti mi ti fe nu mi je ko si ori oke ti mi o ti te so mo wa ni shop lojo kan ni mo wa gbo program daddy ni ori mo sha trace address igba yen ni won ti se program yen ni last year so mo gbianju ipe kin ri daddy ni gba yen mi o lanfani ati ri won so ojo ti program yen wa pari so won wa n lo si di moto mo sha sare tele won leyin mi ti soro mo se sun mo di moto mo daddy I pray fun mi won ni adura re ti gba won mi ti so kankan gan fun won won ni adura re ti gba won ni o n woju olohun fun omo ngbo lati eni lo adura re ti wa daddy wa yo kini gaju orun won mi ni ikun le meta
2: ti fesi woman
1: ben ye minister
2: mo fi oja yen kan yin ninu
1: le meta ben
2: ta lo lo mo yi bayi
1: ohun na lele
2: eyin oh e fori wo go go
3: go go go go go go go go thank you Jesus thank you Lord
2: e wo go
3: ben hallelujah
2: 14 years lai lomo
3: oh yes
2: 14 years ah egba 14 years
3: yes
2: yeah
3: kabisu
2: oh my god
3: yes sir
2: baba re ko
1: o ti lo si bise
2: e ma no fi ya ka e mi nu awon woli
3: jesu
2: ayo ni po mo imo lowo
3: ah mi jesu
2: ayo ni po mo imo lowo
1: ah mi jesu kristi
2: won do di omo yi o
1: ah e paro sir
2: oluwa n ba mi so nkan sin yi o eni mi o paro
1: be ni
2: kilo de
1: ati bi ojo merin ba to ba ti di ago meji la loru akanji kale a ma sunkun ko si nkan ti mo ba fun lasiko gba yen ko ni gba
2: mo gbo won oluwa jehovah oluwa wi pe ki n wo yayi se ti n ba soro so ni binu
1: arara sir
2: sora fun egbon re mi o fe la mole tele sugbon o ti woju olohun fun omo fun 14 years
1: be ni sir
2: o jagare yo kan ibi egbon re si fe pamo e lowo mo mo ko le gbagbo ko le ever believe gbogbo iyen nawo eni fe pa omo mo e lowo
3: o ko jesu
2: iku gbigbona ko pa bayi bayi
3: ah mi jesu amen
2: iya
1: sa daddy
2: mo mo ko ni soro yi oluwa ni imule ti wa laarin eyin meta kan iwo fun re mo pe egbon re lo ndo de yen
1: be ni
2: eh
1: be ni mama
2: o eh ki se ko mo o ti kan tele
1: be ni sir
2: won wa ti ni ojo to ba so sita ipo ma po eje won fun e lomi kan mu
1: be ni e paro da
2: bi imule
1: be ni
2: bi imule
1: be ni
3: yes sir
2: ẹni gbé ayé rẹ wọnú ìmùlẹ̀ lọ.
3: Orúkọ Jésù.
2: Ara kò pa ẹni yẹ báyìí báyìí.
3: Àmì Jésù.
2: Olúwa ṣé kí mi wàrà kó hàdà.
3: Jésù.
2: Ìmùlẹ̀ tó mú yẹn le gan.
3: Abẹ́sọ̀.
2: bi mo tin soro aya re nja bi to wa yan
1: e paro daddy ikan to je ki mo pe o to le nso bi February ti omo yi pe 41 days ti mo lo si odo won pe kin lo gbe omo ki won so ninu yara won keji mo wa wo be aburo mi to tele mi leyin mo wa ba photo omo e meteta mo ba ni inu gba ti won ko sinu e
2: aburo to tele
1: aye e to temi ni mo tele anti mi yen so yi to tele mi
2: e le to tele aye e wa ba photo omo e meteta
1: mo ba ni mo ri ninu gba ni yara anti mi yen so mo wa ba won
2: pe ki
1: photo awon mo en se nibe so igba yen na wa ni pe kin mule
2: ipe ni soro sita o ti wa so nsin so oku
1: ara sa
2: ko si agbara kan to ju agbara jesu lo
4: yes
2: bo ti so yi to ba wa ku ni waju jesu a je po lo nkan lo ran wa wa bi
4: bene
2: eniyan mo buru o ya ka to adiba ni o ti ye mi bo
4: yes sir
2: anti yi ye o bimo
1: mo bimo bene
2: o fe ki gbogbo yin jo wa bakan na
1: meji ti sha isin o ma buru mi o ke yo kan lo meji ti sha isin o ma
2: buru mi o meji ti sha isin ninu omo aburo yen
1: bene o ke yo kan lowo e
2: o ke yo kan lowo e se wo wa yo photo yen kuro ninu agba abo yo
1: mi yo kuro
2: ha photo ele keta si wa nbe
1: bene sir
2: eyin eyan jo e nawo sibi
4: o je nawo e
2: ka lo fi photo mi sinu igba aye
4: ka lo fi photo mi sinu igba aye
2: ka fi aworan mi sinu igba aye
4: ka fi aworan mi sinu igba aye
2: ka fi aworan ma mi sinu igba aye
4: ka fi aworan ma mi sinu igba aye
2: ayawere
4: ayawere
2: ilu bo ni anti re ngbe
1: won wa ni kire
2: iki
1: ikire ikire
2: ikire
1: Osun State
2: simple fun
1: beni sir
2: kin gbadura fun
1: beni sir
2: so fe dola emi omo aburo re yen
1: beni sir
2: eyo kan to ku o fe save e
1: beni sir
2: bi ba ni o de kire kile to su so de be
1: ah ma lo sir
2: ato wa si melo
1: ama ko ja badan
2: ikire laughter badan
1: after badan
2: o de kire la le ko mo lowo moto yin fun o obudo dola emi eniyan oluwa so pe ki so fun ko lo mu aworan omo eleto mo ko seku yen ti o ti ku yen lo yu aworan e ku nbe ko si ti o si o olo ma fun eni ororo edidi wa fi powo wa fi pori wa fi pori omo e to ba fe wo yara yen mo gbo omo iwole wa bi gbe omo isi e po yo ba mi
1: mo wa pelu yin sir
2: omo ya mi ni ko si nbe o o le se o
4: yes
2: iya re le ta o
4: bene
2: baba re le ta o
4: bene
2: fo mo le e fojo pieces kan ti e wole ko bo oja gba be o da ko bo oja ju ko mo ku me lowo lo to ba ba gbara re je o le fi aworan omo ti e na sibe
4: bene
2: aye buru o
4: aye le
0: Sangwata mo si wa o ni ma o event center ni aro tuesday ma bo ago mewa awon eyan ti wa mbi at ago mejo lana iwo tetede bi 10
3: o'clock
0: ni isele yen ma bibere
3: 10 o'clock
0: o ma ni agbara cancel yen ma le ni aro
3: tuesday
0: awon to ti mu number sile a ma ri won tan awon ti won ba se mu number a ma ri awon na dandan ni idi ti mo se mo didi wa ni ki n le gbo you are my member I need to hear from you as a prophet God must say something lori n to nla koja Olorun gbudo soro. Olorun gbudo dake. Lori n to nla koja. Woli re ni yo ran si o. Come for counseling. Mabo.
3: Yes sir.
0: Esa.
3: Ni Tuesday.
0: Ni Tuesday. Bo se ngbo mi. To ba di Wednesday. Abi beko. To ba di Wednesday. Mo ma wa ni Kola Alagbado. AIT
3: Road.
0: Eyin police station.
3: Police station.
0: AIT Road. Ajabe block.
3: Ajabe block.
0: To ba ti debe. So pe church Babelia.
3: Babelia.
0: Church Babelia.
3: Baba Ilia
0: lo lo
3: bene sir
0: hey woli wa nbe wa bo olorun pade o ma ni agbara ma ti wa nbe lati ago mewale ago mewale ni ma ti debe tetede ara mi si o oluwa wi pe tin ba ti koko debe oluwa wi pe ki fun eyan 92 ni ororo
5: kapeso olorun
0: ofe
5: hallelujah
0: oluwa wi pe ofe ni o oni gbogbo eni ba ti gbebun ofe ni owo mi oluwa wi pe gbogbo owo re ti o gbare ri yo ka be si ni gbowo ni
5: amen
0: a ma gbowo la
5: amen
0: eh oluwa ni mi gbodo gbowo lo won ki n to fun won
5: kapeso
0: oluwa gbe ororo yi o ororo yi o oluwa so gbe ofe ni ko se o
5: ofe ni
0: 92 to ba koko de
5: 92
0: AIT Road Ajabe Block
5: Police Station
0: AIT Road o ma lagbara o ni church babelia ni ale ojo Wednesday ale
5: ale ni
0: ojo Wednesday I know me sure iwo le ri nduode
5: tara fu o
0: iwo ganga
5: le ri

0: gbogbo ẹyin ọmọ ọlọrun kí gbe ogo ogo ogo fún mẹsàyà ọba tó pọ ní ìpẹkun ẹwà ọlọrun ẹmí àwọn wòlíì adá ọpẹ adá ọlá adá ògo padà fún ọlẹẹkan ṣoṣo yìí ẹ wá yíká ọtún bẹ ẹ ṣe dọbálẹ dáàdì ẹ yíká sósì mọmí ẹyin náà gbé òṣùbà fún ẹ kí gbe ọbàǹgíjì sàdánkátà gbogbo tó ọba lè sọ gbogbo ẹyin tẹ wà lórí facebook kan fún lókọọkan ọba tó ń pè ní aríkú yẹrí ọba mi tí ò ní ìtàn ìran òpó òsì ilé ilé dàwó òpó òsì ilé ilé fàyà ó ń lòpò múlẹ́rò mọ́jà àlè kan ó ń lè jípọ̀ tàbí ikó yingin ó ń lòjó pòkè bí ikó yẹ̀gẹ̀ bàbá mi ajírú bí ọ̀kín ò ṣe gan o gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run wá kí gbé pé ò ṣe gan o olúwa gbé ọ̀gà ògo ni fún ọ jésù ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ẹ dìde ńlẹ̀ ẹ jájọ kí alleluia ńlá márùn àti ògo mẹ́rin kí gbogbo ọjẹ́ mẹ́sàn-án òní lọ́jọ́ kẹsàn-án nínú oṣù kẹfà ọjọ́ tá a dá ti pé a fẹ́ gbàdúrà fún àwọn ọmọ ọlọ́run àti àwọn ọmọ ènìyàn tí wọ́n jí kó àti àwọn olùkọ́ a fẹ́ kígbe sí ọba mi ọba rẹ̀ bó ká tó ṣe nǹkan jájọ kí alleluia ńlá márùn ká fi ògo mẹ́rin tì somebody jump up and shout five hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun ogo merin oda ogo ogo ogo ogo fun mesaya e so tele mi eni baba titi aye ni ma ma sin o titi aye ni ma si ma yin o iwo leleda mi iwo la lagbara mi iwo la lati leyin mi iwo lo ni je koju o ti mi oba iniyan ni oba angelis ton ni e wa dide mo mi en nawo yen soke just yo gbadua meta yi oluwa rangeli mi si mi te ba fe gbadua yen o pe oruko jesu gbogbo en ti be labi ayika won agbo eni emi mimo e rangeli oniroyin ayo si mi ko to dale e rangeli oniroyin ayo si mi ko su yo to pari e rangeli oniroyin ayo si mi ki ose yo to pari ti ba ti ni e gbadua yen wa rin lo waju wa rin lo seyin mo joko aye gbagbo ko ririn lore wa bo ti wu le ore o to gbe body e laaro yi oni tuesday ojo kesan gbogbo ẹni tó fẹ́ kí ìgbà ọsàn wọn ẹ dìde ńlẹ̀ ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà ọyẹ gbàdúrà yẹn pé orúkọ jésù ẹ̀mí mímọ́ áńgẹ́lì oníròyìn ayọ̀ mi ń bo lọ́wà ọlọ́run jẹ́ ọbẹ̀ mi wò bó o ṣe ráńgẹ́lì sí ẹni tí wọ́n ń pè ní maria bó o ṣe ráńgẹ́lì sí sakaraya bó o ṣe ráńgẹ́lì sí elizabeth ọlọ́run ráńgẹ́lì tèmi náà sí mi in the name of Jesus Jesu oluwa wa nbi to duro si yen mo ti ku nbe ibi tin ba ti pe Jesu oluwa ni ke duro si e gbadua number 2 emi mo so pe angeli mo guide eyan angeli asi mo protect a mo dabobo ai mo ya won to dabobo o nlo lo si inu okinu angeli lo di gbogbo won lenu mu angeli kan na awon na ni won mo so randi eni ti won pe ni Elisha nigbati omo eni awon ota de oni oluwa ba mi la loju ninu we second king chapter 6 verse 17 kia to lo nla omo yen loju o kigbe oni awon to wa fun wa won poju awon to wa fun won lo enawo yin e kigbe baba family angeli ti omo so mi lowo olohun nbi te duro si yen na ni e ti gba eleda mi wa pe oruko jesu lekan family angeli ti omo so emi atawon omo mi loruko jesu family won lowo e so dadua be oruko jesu olorun emi awon woli mo be oni family angeli ti o mo so emi atomo mi emi ati dile mi emi ati ise mi angeli ti o mo so wa olorun family lowo jesu oluwa wa eyin omo olorun e gbadua kan bibi e make sure pe e gbe oju yin yen soke mo ti joko e gbe oju yin soke orun eni baba ni gbogbo bi ti awon omo yen wa nibi ti won ha won mo ati gbogbo awon oluko ti won ji gbe ni olu ogbomoso je ki angeli aso ni angeli to le daabobo won je ki angeli yin o duro ti won ati laani dake e pe oruko jesu e so dadua be angeli aso ni angeli adaabobo ni o ya gba won daabobo won igba ti won ba pada dele loruko jesu ko gbodo si ipalara àwọn ọmọ yẹn ọgbọdọ dìdakúdà ńgbà wọn bá dé jésù olúwa wa ẹ ṣe àmì ẹ wá ka ẹsẹ mẹta síwájú àdúrà ẹlẹẹkẹta nìyẹn o ẹ ṣe pàṣẹ bàbá angeli mi lo gbonje mi wa emi mo waasu e fun yin. Angels, they bring food, not only food, they bring strength. Won ma mu onje wa, won si ma mu agbara wa. Enawo yen nigba to ba ka ise meta e pe oruko Jesu lekan. Angeli mi lo gbonje mi atawon omo mi wa. Onje ta je lo sey, onje ta je lodun yi, onje ta je lo sui, oye gbe wa. Eyin te ba le soda du e soda du abe oruko Jesu. Angeli mi onje ojo mi, onje ose yi ati onje ti nbe ninu osu yi, onje ti nbe ninu odun yi, mo pa lase loruko Jesu. E lo ba mi gbe wa Jesu Oluwa wa. Gbogbo igba to ba ni ki Olorun o se nkan, angeli ni mo ran. Emi Oluwa ni ka gbadura yen lekan si mama. So le ka ise marun e ka si waju wa bi kan wo ka ise lanse laaro yi a si tun fe bere si sise yen. Eyan yan fe oni lojo pe emi mo so jade lenu pe Oluwa ni ka gba awe 24 hours fun awon mo Olorun ti won ji gbe a jo wonu awe 24 hours lo a si pade ni church laaro yi yojo kan le fa awon mo yi ta ba ti le wo be ni ago mewa o di ago mewa ni ojo Wednesday ka to ku nbe enikan ni e a si ni jeun a ni mu awa no mo ba won feel e iwo to ba se wi pe o gbagbo pe adua si ngba gbogbo eyan bi amo ejo iwa ka jo gbadua yi awon kan ni sa jade ti an se protest jade ti won kigbe pe ki won fi awon mo yen le eja wa na lo kigbe ba Olorun eyan la won kigbe si ijoba won ke si eni to ni ijoba oba to da ijoba Olorun to da awon president ati governor on la wa fe ke si won ti ke si ijoba won eti jade lati ejo yi eja ke si ijoba won ijoba oba won oba eja lo ke si mummy so le join so le pa ise re ti loni fun awon omo tin benu gbo lati bi ose meta seyin so le join wa laaro yi ni wema lati wo rode wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen 24 hour mo ranti igba ti mo fe ko wa ek ti wa se bayi jade pe gbogbo ni ti oba sanwo pe ki won mo je won ko mo mo gbohun adua soke nitori mi atawon mo kan mo fi odidi boya bi 5 hour ni mo fi gbadua won mo ba mi yi bill yen mo ranti igba mo fe se wedding ti won so wi pe koni si jade koni si wole election wa ni ojo wedding mi gangan won ni ko si ni si jade lori radio bayi na mo ti gbo koni si titari rira lati ago mefa idaji siti ti o fi di ago mefa irole awon eyan bi mi pe bawo ni mo se fe se eyan merin pere ni mo sawo nu adua lo ta jo gbohun adua soke a bere ni ago mewa le mo si pari e ni ago marun o ngba ti wedding ti de tan oba mi ologun ajo bo mo je won o yi emi ti ri mo jala so mo mo ti mo nso gbogbo eyan omo Olorun te ba fe join wa loni ka le jo join wema lati pade be ba ni black and white e wo to ba ti di 10 ni won la gbogbo gan a si gba won adua yen ati so bi o se lo a ke se lesson mercy bayi interdenomination ni gbogbo eyin te ba mo pe Jesu gbadua sibe join wa o ja jo gba lagbara eni to laye atorun e wa wo nti o tele leyin adua yen nbo le tin gbo mi lati wo rode wo moto gbagi eleve so ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen enikan ni tin ba ni black and white nko wo nto ba ri jo nto ye Olorun anything to ba wo inta nilo ni pe ka jo pe joko ka jo gbe ohun soke a gbadua fun awon omo yen pe ki Olorun ko tu won le a si gbadua fun Nigeria oni bi awon eniyan mi ti an pe oruko mi mo ti won ba le rera won sile ti won si toro fun idariji ese won ti won si gbadua nbi o le mi Olorun yo gbo lati orun emi o dari ese won ji won ma si wo ile won san awon eyan mo kire an gbadua adua ta ti gbagbagba e dale eja gboran iwo wo lo le se pe sipo ti lo odidi wakati mewa to ni gbadua fun nkan mi to si je po ilede re Nigeria ni kan lo gbadua fun eye ja tanra wa je pa gbadua a jo pade loni bo ba gbadua je a jo gbe leyin na 24 hours mo mo pe bi wo wa awon kan wa ejo eja jo se eyi te ba fe join wa 10 la pade ni wema eja sari gbadua keta e ta n gba yen mo ro be ti gbe ese o ye gbe ese kan si ko je mefa e wa na owo yen soke eni baba mi o onje mi da langeli ko gbonje mi atawon omo mi wa badash apaka halash enikan ni se mo gbonje ni ranti bo se gbe onje lo fun eni ti won pe ni Elijah ninu we first king chapter 8 chapter 19 verse 5 to 7 bibeli ni angel oluwa si ni dide je nitori ti ona na ji fun o won lo si dide o si je o si lo le agbara onje yi fun ogoji osan ati ogoji oru titi dola angel ba yan bo se yen angel ya mo fun yan lo nje on lo fun agai lo mi ninu we Genesis 21 verse 17 to 19 angeli e kigbe angeli mi ebi npa mi loruko Jesus lo gbonje mi wa kini idi ta fi nlo won malaika angeli nje malaika so pe malaika kini tu mo malaika messenger ojise eni teyan ranse bibeli so ninu we Hebrew chapter 1 verse 14 o ni their ministering spirit won mo sise fun awon ajogun igbala kini se mi ta fe gbadua si e kan yan si e kan na e yatan mami e kan e gbe ese yen e ya bayi e yatan yen wa nawo angeli ti o to mi sona da ni bo lo wa angeli a si dari eniyan tabi ko dari eyan si o e kigbe oluwa ma se fun angeli mi ko dari olore mi si mi angeli ti se aimoye igba enikan ni bo le ti ri yen se ba angeli lo ran peter lo si ko lo sodo Cornelius ninu we out of apostle chapter 10 verse 3 to 6 angeli ran peter oni ko lo ba Cornelius e kegbe baba angeli si mi angeli fowo to peter oni oya lo ba ewun ti baba iso nigba tesin fe de ninu ewun ti won o ba mu lo olohun si gbe angeli dide
1: adedamola olajide loruko mi o wa lati ibadan
0: Ibadan ile ngbe
1: Benny sir
0: nice
1: May this year ni mo join commission yi o sele npe mo ti wa Labuja for like 20 years gbese lo le mi kuro Labuja gbese lo de mu mi join commission yi contractor ni mi mo ma ngba ise mo de ni company ti temi
0: gbese le yin Labuja gbese yin telu
1: 15 million.
0: 15?
1: Yes, sir.
0: Million?
1: Yes, sir.
0: Ha.
1: Mo wa bere si wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa le mi.
0: Loni.
1: Beni, sir. So, o wa di level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro yen ti di tolopa.
0: Ha.
1: To fi wa je pe o gbe mi lo si police station. O wa mo ti ma ngbadura ni bi dandan pe k'Olorun se ise iyanu ti ma fi rowo yen san. But Olorun o gba ona ti mo ro npe Olorun ma gba
0: ogbona bi teyin fokan si
1: gba rara
0: aje npase mi omo ye gbese ti nbe Olorun emi o si mo nto fe Olorun gbogbo ona enikan ni ko si ami yo gba ona bomi yo si o e ki gbe ni baba gbona bomi yo si mi
1: so mo ma gbadura ibi temi fokan si ni pe boya olorun ati e fun mi contract si ma fi san
0: gbese yen
1: owo yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: church
1: but ko won se to lu oju mi mo a o okay o de ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo monday lojo yen ojo yen ni won ti plan pe won ma gbe mi lo si yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan won ti plan Olorun wa lo ADC to the governor of Oyo state
0: ADC to the governor of Oyo state
1: wa o kon wa si station yen ni mi de se ma lo station yen o wa lo wa DPO wa ni popo wa gbo nkan to sele o sa wa mo sa salaye fun lo wa get to know pe o mo egbon mi all of a sudden lo de pe egbon mi yen iyen de wa la America o wa ni ko da ejo yen duro di ohun
0: ha
1: ipe ohun ma fun won ni owo yen
0: ha
1: Olorun de ba mi se o san gbogbo owo yen without stress owo yen lo de je major one to tin fun mi ni blood pressure
0: ninu kini
1: ninu popo 15 million owo yen lo eat me ju to tun eat daddy mi
0: ha
1: because true daddy mi mo fi gba owo yen lowo eni yen so o ti fun daddy mi ni blood pressure o ti fun mi blood pressure o ti fun mommy but everybody sha n gbadura lori oro owo yen ko to adi pe olorun gbe eyan eni yen dide ti owo yen bi 5 million bi je season
0: o san 5 million
1: ninu gbogbo owo yen
0: eyin o mo pe nbo nbe o
1: emi mo pe ADC mi ba mi se mo ADC yen ri
0: amen mana bi ti o bi oro egba to ba ku iseju kan ki to oniye yen o gbe lara re to ba ku iseju kan ki won ni ko tan di re kan si ami daada olorun ojiji yo yo si o ko ni ki olorun ojiji ko yo si o ki emi mi mo ko bi owo Ninja, Lorugo Baba, Chioma, Ati Chie, Mimima. Nah, in Tiampe Nangeli Nu. Ni, Oda, any kind of yin, want to bear a lambani, ironi, irona la dakwe DC. Abi, say DC, Sekosi Layeni, Iron Bubunka, lambani Bubunka, Lodoti, any kind of ninja lamba, and one you call Kotama Konani, Pironi, one Konani, Atun Konisi. Iwọ to ba gbagbo pe Olorun si to le angeli si o foke nigba merin just kan foke lasan foke foke eyin omo Olorun o ija ti wa ki se tara se ri ni ola ola Wednesday awon ti oba jo en wa won wa ba mi nti o ti enikan ni wa woli e mo ti fun mi lana yin ti won e mo ti fun mi lomi 77 bo Olorun ba ji o wa nbe bo ma fun o ti o se in si fa won eyan bi 3000 ni anointing won lo la la gbaro Olorun Boya lara won ta ba jo se prayer na la jo se mo ti so ipa duwa meji ni si meta adua la koko awon ti en ko lo a fe gba 24 hours to ba se ri ja jo dan o oyibo le daku elekeji a fe gba duwa fun Nigeria o di meji eleketa o se se ki n gba duwa fe yin gan emi gbagbo pa duwa gba titi do engineer next eje n tun gbo mi je n tun gbo mi boya angeli wa bi o si next
2: Oruko mi ni Nafiu Kayat.
0: Nafiu
2: Rukayat.
0: Nice.
2: Mo dupe fun Olorun ba pe igba to di opo ba wa oko mi pro eyan kan fe ra moto fun oko mi. So ngba ti mo wa wa si bi bayi baba mi sey pe nkan ti a ba fe ki Olorun se fun wa ko to di next year. Mo wa gbadura pe ki moto oko mi ko jade igba to di ni October 2 ojo kejijo yen. Ni osan toko mi se pe mi niyan pe oga awon to fe ra moto fa won pe o ti ra fa won moto 41 million Volvo ni so to ra won tipa
0: ni Volvo ni
2: Volvo moto tipa
0: awon truck ni
2: be ni
0: wewo o ni o
2: so igba to di Wednesday to lo only a lo si bibe ti won se royin oga yen pe oga yen buru to ba ti de bibe ko sa kun le sile mo se gbe ororo niyan
0: ti mo se anointing oil
2: anointing oil so oko mi na lati on the two yen lo na tin lo anointing oil tori won kin gba ki e ka wa si church tele tele won ma so pe
0: a gbo pe won ra moto fun won wa fi yin le
2: no igba ti ko to di pe won fe ra moto fun won leni e ti so fun o ti promise won ti pe ti pe so bi ki won de bi be ko so pe ke se wa mo fe gbe fun elomi ma gbe fun o sa hun igba to wa
0: o yi won
2: ti mo se fun won ni anointing oil niyan pelu ta ba tin lo Jesus ti won ma ran mi lomi won e kin fe gbo gbogbo nkan ba yen tele tele so o ngan won ma ji mi pe ah se lo seun seun yin ni o lo baba re ni gba gbowo moto o ma fun mi lowo moto awon won ji mi ni daji n ko ya tete mo lo
0: ori odo baba
2: ori sodo bibe so won e kin fe gbo tele tele sugbon nisin yi mo dupe fun olorun oga won yen o so so fun won pe ki won mo gbe moto yen lo 41 million ni won o ra fun won n pe ki won mo dawo pada
0: die.
2: Oun gan lo pe mi pe kin bo won se testimony re. Awon ni o send je si mi ni isinyi pe kin ba won se testimony.
0: Pe lo ba n se testimony. Oko yin ti gbo npe eni mo fe oko yin Sunday. Na wo e bo se joko. Se ri be se ki gbe mo dide. Wa kan lanu wa pe baba ebi baba e ni. Baba mi. Iwo ni baba mi. Lọwọ ti mi e je wa won ti le soro nu eyin mejeji baba mi ni o baba mi iwo lo ni keke ina olorun ye oluran lọwọ ti mi dash jesu oluwa wa e gbe owo yen lori ba ti baba yen ni e pariwo pe Jesus sanu fun mi baba to wa su si keje mi na ki pe baba sanu mi hallelujah o bi mo se ki gbe niyan so ase baba kan wo mi bi mo se wa sin baba yen lo o kan ko letter si mi ni
3: o ni mo ti fun yin 100,000 ke lo fi ki yawo yin o fi ba yin se be emi ni an ba wi in mo pe won wo mi won ni mo wo yin ni isin won kan send e mo kan use text message ah mo ni baba inu service mo wa o mo ni suwe yi na da eh iwo na e ma send e si o o kan se n pe le send e tan in le in la wi wa send 100 ki won bi ba n se be o beti nje tan ni sin ni 100 se bi mo se ri owo yen mo kan wo bayi pe apere le yi o eyin mewa kan be nbi kili o e je n tan se eyin 100 be nbi kili o to su ala ti o dun lori phone o di ase nice bi won se gbe si mi e ti pa yo oro yen mo si gbo leti mi eyin 100 kan mu 1000 pe baba je n gba lati ko to dale to ba ni gbagbo and to ba mo ko ni send the testimony si mi mo wule se kan ra dada mewa ta bo re to mo da ko si mo lo eyin ti e ba gbagbo mo gbo 100 nbi mo tin mo mo wa su lo ni ojo yen ni baba yen ti send 100 lori pepe mo wa to ni ki won fi 100 ba mi sebe but in if you 100,000 say bell any can I say be you are a big man are you not a big man too again I will put 100 give you see be you will be we won't be je so did the man you won't be bank pan no any are your fair eji mbo wo mo bingi tan and lo church and eji 100 yen te ba to opportunity e tun pade mi lori Facebook e mu anointing yin e wa ba mi mu igi sana kan lowo si any can you give sana? Ati give sana ye boy no anointing oi. La aroi ni o. La aroi. Lori Facebook, TikTok, ati YouTube. Kinto bossi no adwa. 6:30 la aro. And titi was 7:30 ni. Mi nekwa mi na shahala. E jesi sta yo kwa yoro. Mon na wosi bang beka nye. Rambe lo truck nye si. Mombo. Mon na wosi fun oko yin. Kone jamu lo we. Lásìkò tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí fi ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní mọ ibi mọ́ ó dàṣẹ. Yes.
2: Ìgbà tí ń agbédé ní ọjọ́ Thursday so ìgbà tó jọjọ́ Saturday omi 7-7 yẹn àti Holy Communion mo wá dà sí fúnra wọn wá ní òun ni màá kọ́kọ́ fi fọ mọ́tò yẹn nù òun náà lòdì àkọ́kọ́ fi lọ fọ nù so ìjọ Monday yìí ni mọ́tò yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ wà bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́.
3: Ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti níjẹta
2: bẹ́ẹ̀ni
3: yóò mọ mú wá o.
2: Àmì Jésù.
3: Ẹ̀yin go change tẹ́ sanra wa.
2: Àmì.
3: Nice ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ó tún kù but ẹ jẹ́ máa lọ ń bi tá a bá dé ẹjẹ́ lọ church tẹ́ẹ̀ lá pàdé àwọn ènìyàn 100 yẹn dà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ nídà mẹ́wàá àtọ̀rẹ ẹ̀sán but ká 100 yẹn mọ̀ ìrúbọ 1000 kò lè dá ọ pa account number church mo fẹ́ fún yìí 1966 36 38 73 Access Bank in bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade and biyan ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni eno gbe jade First Bank wa niyan kan ti e try eyin te seri kan try ore olohun je n gba lati ko to dale emi olohun lo ni ki n so be and gbogbo eyin omo olohun ti won bi loni de wa kunle ki n to so ese bibeli ta fe ka te ba n bo black and white to ba ni black and white won to ba ni 24 hour biribiri la fi se fun 24 hour a ni jeun mo je mo laaro yi mo mi e join wa ka won ti baba mi ologun ajo bo se ẹnìkan ni bible wo la fẹ ka kẹ tó gbàdúrà fáwọn tó ń ṣe birthday àtòní wedding anniversary ìwé psalm 125 ẹjẹ àkàdé 130 psalm 125 ọ̀sẹ̀ ìlà parí psalm 125 títí wọ psalm 130. gbogbo ẹyin ọmọ náà tí wọn bí lónìí ọyẹ wa kúnlẹ mo nawọ mi sókè ayé tó dáa jù láyé òní kí ọlọrun kò jẹ ẹ gbé láti ìsìn lọ tó máàkì birthday rẹ látòní.

Boju boju Olorun bo. Oye para moto ti ya. Pa pa pa. E ka ro kojuma kojuma kojuma ma. Ne bi ki bi te ba tin lanfa ni lati gbe kan ni ologo kan ni alalibarika. E kan ni Diamond FM. O da leja community ti won le gbe gesi. O jura won lo ta lenu sne. Olorun gbo. Insta live ko di fava live. O da bi eni po fe jora won ni o. Sugbo totan lori. Tori pe ko jora won lapa ti be ni. O sumora ni agbara jo ti lasan ni. Ko se je bready. Be yan dero ewo. Yo la ju si general hospital. Gege bo se wa latapa ti be yen. Bo tun ti de lo roto ni. Ejo ki ati sale. O ye bere si ni jo together fun royin ni yajo yajo. Sa won loyin bo npe ni breaking news. Iyan latapa ti be yen. Gbos gbos giri gbos. An ni kilo fe sele kilo fe waye. Kilo fe so come gege latapa ti be yen. O ye je ngbe yin de be gbe isalaye. Nitori pe idije fi eye agbaye. O nkan le ku gbe gbe gbe gbe gbe gbe gbe. Iyan latapa ti bi. Gege bo se wa lapa ti be yen. Mo ti ja yin beta. Won de gbe yin lo far away. Wa ni wo gbe kan ko si nbe mo olowole o wole kini olowole bo ibo wo ni yen gege bi ore inje fun ko gbe gbe mo lori amadiri won ti seto idibo yen lana ta lo wa wole o ye farabale tori pe ma ja yin beta iyen to ba ti di later gege bo se wa latapa ti be yen ke mo ni we fun yin o ye mo to ti so leyin na latapa ti be yen o ye gbe lata mara omo igboro to nso ni igboro aye o jeje ka lo papa 44 minus o awon temi igboro aye won lo je 40 o ye to ba ri be e 40 Everybody katamara ta de gbera pa ka mo lolapa ti be tori pe ko se duro wo bo se nlo o la wa n ba dogba o ye popapa ere gbogbo se witi oruko mo ni janu omo kulu kulu se jo ti balu we se wo wa ina gori le meju keke ojo pa lami oka ye lala adewale adedayori omo aye ti de faye omo igboro ti de fun gboro ese keruko ese katiti walu ali bi ina ojo dalegere guru ina ti dale gboro le gboro o ye mo tun ti de lapa ti be yen e je nbere si ni bo lo fa tori pe ko gbogbo bolu vinod won ti gba se lowo ta ni robin van pazi won ti gba se lowo re gege bi oluko ni ko gbogbo bolu ohun e mo ni nja yen mo ni gbede be mo tun ja yin gbe yin de be gbe yin woko ro kondu iya gege latapa ti be yen o ye gbogbo pa ere gbogbo eze witi agba bolu omo orilede nigeria ni eleyi ti won sese sign iyen ninu ko gbe agba bolu brighton sadiq kilo wi kilo so o ni ewo emi nwoye kisa to nbo ko tete bere leyo osoka kele ba lanfani lati pitu owo mi gege bo se wa lapa ti be yen o ye lapa ti bi wa yi e je n tun te si be e bere ti ni ko fisa fisa kini awon ko mo jara won ko de mo bara won dogba iyan latapa todo ti mi e mo bo lojo po facebook yi ibe le ti ri mi wo bi ran ibe ni mo ti n da do bale e ri bo se duro kete fe to de duro re latapa ti bi o ye pa pa pa gbasgbos iko igbe agbo bo lu jersey awon ti soro salaye lori nicolas jackson wi pe ni keni eleyi to ba fe gbe o ti wa le fun 60 million euro 60 million pounds iyan gege lasiko yi na ba gana gadere an la won wa gbogbo na gbogbo na na gbogbo eleyi ta won fi ri pe azadi zazi ba won sese fun lodun to koja tori ti ri ti interest wole gbogbo e awon gbodo gba owo eleyi to towo iyan lori agbo bolu ohun gege bo se wa niyan odo won na mo ti wa lodo ron anzelmino gege bo se wa lapa ti bi an lo ti dabi ani pe won nilu omo na iyan ninu iko igbe agbo bolu ohun mo an ni sugba bayi wi pe bo se ko lo si atipo iyan ninu iko igbe agbo bolu dortmund tabi strasbourg e mo pe bi mejeji na lo lo iyan ni sa to koja an ni boya be na ni o tun pada si iyan gege be ko iko igbe agbo bolu jesi gege be ti se vilede o ya mo nbo e je sare wonu e tori pe to ba ti dojo ala mi si idije fi eye agbaye yo gbe raso awon iko igbe agbo bolu lolokojo kan an ti bale kasagba gege bo se wa lapa ti be yen iko igbe agbo bolu orilede mexico oni okoko gbalejo ko igbe agbo bolu south africa na jo pera won loko gege bo se wa niyan to ba ti dojo kokan la ninu osu kejila ninu osu kefa ta wa yi
Ona vise iso atanyanya. Yan pepe skata skata. Ona josi fe fa fa la ane ala wan. Genge boze wala kwa di benye. Oye kwa kwa kwa. Oye mombo. Eje nsade debi. Ane kwa lana. Ono kwa 131 years ago. Ele iti tani. Ti wan bi Santiago Bernabeu. Oye anyele no. Papa ezere kwa kwa kwa bolu rama didi nye. Enje aje man. Wikwe akwa bolu kan. Ele toto nje balogu fi kwa kwa bolu rama didi kan. Ona loma lafane. Nanti vise oru kore. Tori kwa uji are o. Gege bi. Are kwa ibi akwa bolu rama Madrid. Lazu kwa tosi jare yi. Angba intercontinental cup we yokan. European trophy mefa. La Liga. Ele toto bi mere de logon. Ande tongba Spanish cup. Inyene mefa. Gege boze wa lakwa di benye. Lodo 1955. Ayi kwa da deba kwa kwa sere. Kwa kwa sere kwa ibi akwa bolu rama Madrid ni. Anzi yi oru kore kwa da. Inyasi oru kore. Santiago Bernabeu agba ojo gbodo ba oje je wa ninu DJ La Liga Santada tori mi oji kuro nbe La Liga Santada La Liga Santada La Liga Zarabira gege bo se wa lapa ti benye o ye papapa ani to ba ti di August 15 o na ni verse once Sponsor 2026-2027 yo bere si ni gbera so iyan ni re DJ La Liga o ya gege bo se je niyan o ye gege lo se gege loju di ogege mo tun ti gbera tamara lapa ti bi Ne tori pe eto idibo sipo are ninu ko egbe agbe bo lori abadu idi tun ti waye o ewo Florentino Perez se lo wo re wa eri kurugwemi o wo nle bi eran ni o tori pe Florentino Perez o le jawe olubori lowo yi gege bo se wa lapa ti benye ere ki la nbara wa se to tin di wowo ife yi agbayo ti bere o ti fe di wowo lapa ti bi ne tori pe iko egbe agbe bo lu Switzerland Ebi ti won fi won si wi pe kan ti ma se gbaradi ewo ko jina si bi tejo wa o afi bi ilejo o nibe o ti wa di so atanyanya awon tan se ko kari ball alafese gba ajo to moju to ball alafese gba lorile de Switzerland ti foro lede wi pe ru erekere wo le ba won se yen ka won ma se gbaradi ni to si bi tejo wa koda ebi ti gospel goalkeeper won wa nigba ti mo pada lo wo lana ebi ti gospel goalkeeper won wa o gaga lo fara ti bi tejo wa pe ayi bo le se se rere bayi awon agbegbe to je pa awon ejo na se re nbe e wa fa wa be ko yo ma lo be o gege bo se wa lapa ti be yen o ye papapa te ba ma e je ntun ja yin wi pe ni ibi ti ko egbe gbo bo lori le de gezi wa de ibi ti won tin train ni o iyan ni maizori an guro bo to do pako pako nbe koda lebi tan tin se digba digba eyan mesan o lo fara se se bo ni fe yi agbaye se nri bayi iyan gaga ladun yi a la vani lati pe gelu lo rotu ni mo ti ko won yan na to gbonjo fe gbe tan to lati gba plate e bo mo ti gbe won wale latapa ati bi ebi ti Switzerland wa ejo mbembe ibi ti ko igba gbo bo lorilede England wa ibo na to dun be eyan mesan lo fara se lese iyan ni maizori gege bo se wa lapa ati benye ere gbogbo ze witi ba ti suspended o ni kwa igbe gbo bo lu West Ham won ti anybody to ba fe gbe anybody enikeni ni o 85 million pounds o na ni o fi lafani ati gbe gege bo se wa lapa ati benye eje tun sare ja yin lori oro ife yi agbaye se mo gbo lodun 2006 o ni Fabio Cannavaro lo gba idije ife yi agbaye pelu kwa igbe gbo lorilede Italy odun na lo tun gba balon di o e wa mo to sele lodun 2026 leyin ogun odun si gba na o na ni ko iko igbe gbo lorilede Uzbekistan lo ko won lo si ife yi agbaye o ye papapa ere gbogbo ese witi nje je mo wi po sese o ki Bruno Fernandes ko to fi to bale kasagba eni bi ti bawo o de je nje yin o sese ko fi to ke bale kasagba to bale se be ko se ranwo to to bi meje iyen ninu idije fi aye agbaye eleti o lanfani lati waye aje po to ti lanfani lati fi tan bale kasagba niyan latapa ati bo tori wi pe ni sa kan soso o lanfani lati break record eni to ni ranwo to poju iyan ninu iko egbe awe ninu league agboje lorilede gesi ati ninu idije fi aye agbaye

0: nje atumo akira pe akoju me kwa jede toni jake jarole agbaye bi ti afefe ikane yin fere damore te pansam na fe nilo ti lori akokiri onde o lori atupale royin awon royin agbo sifila sikele agbo so gbadun agboko ah agbore ni agbola mi loju agbo gbadun dale gbogbo e gbogbo e ninu atupale royin loni ako wa opo pupo pupo opo yeye ebe wa pe meji na le wa bi o ba je wa je poto e wa wo lodun je rese wa poto na lodun je bread ola ti re wa je ogun ni ope ti lo ko ti mi o
1: to ewu lo gbo irun gan lagba tubo mu la fojoje ode lo wuro to ni eto yin eto wa eto atupale royin sori ikani damure ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara o ni ni ojo segun ojo kesan ninu osu kefa odun ta wa ye lodo ti yin bo le se npeto yi awon kan koko ajimu ni awon elomiran won ni ara aro awon selera to ni pojugo eje fun won awon victor awon grace awon semi lori awon akobi won ara aro awon gberiro ani tori pe be roka ni fun awon ise ti royin re owuwole ti ki se panda ti won ka lawon ile bomi ni le badan amola lafure ati abula ewedu pelu ero ogunfe ogunbani opa ni kan bi ago mejo wuro koja iseju meta to taiwo adeyemi loruko mi
0: oda eleji re o
1: okun mo ni
0: je nda foto lo pupo ju di nation be lodo mi adewode ni o porch nbe bi o koda gadi agan ogbeyin lodo mi o
1: ora eto pa adi nation on a straight line lo wuro to ni chanasi yo soro daily bose nigeria tribune ati be be lo won mu kan le lo wuro to ni
0: se wa ni na nu daily post leadership gbogbo e le nbe lodo mi bi mo se wi o
1: opa abara ko bo sekere lo wuro to ni fe fun olowo ni sugbe wo sile
0: oda ajengbe lati the nation lodo mi bi o eh are tinubu baba se ibura wo se ran fun tegbe ati enikan o laye o gabi minister tutun osara ayan fun eje ajo tori soro na mona mona o ati tile okere nile nigeria o se oni ta ba jamara tan eri laarin o baba wa je yen torun ni kuni are bola metinubu lana ojo aje baba ti bura won se o fun ogbeni joseph olasukami tegbe bi minister foro ina mona mona agbara nile wa o ati ambassador sola enikan o laye o bi minister keji foro le okere nile wa o je bo se so se agba na lo ta gba wa omode kan ki wa ku ipo won ni ise ni won se leyi lati wa se be tesiwaju gẹgẹ bi ọmọ igbimọ isejọba to wa lode yi o lẹyin tawọn to wa nibẹ mejeji tẹlẹ ti won lo ri ikọwe fipo sile pe awọn fẹ tẹsiwaju lori lilo sinu ipo selu o eyi to jẹ takọtun ibura won sẹna lo waye ge ni ile ijọba o nilu abuja nibi ta ti ri ọpọlọpọ awọn minister ati awọn ibata awọn minister ohun to fi mọ awọn ikan ijọba o gẹbi apile kan naa ti won fi lede latọdọ ẹni tin se olugbani ni mọra pataki si are lori ọrọ to lo ọgbẹni bayo nanu oni eyan sipo na lo waye leyin ti minister tele ri foro agbara oloye adebayo adelabo to ko fipo le to fi won minister tele ri foro ile okere yusuf tuga o eleyi ti won ni won wa ipo selu mi o se eni ti o sun malapata ki si jeduran ni the nation lo gberoyin eleji re o
1: all right opa o nja wi oye lo wuro to ni niwaju tegbe ati eni ko laye opa o do demi kin gbe onla pin pada desile lori keke mi temi na gbe lo si waju are lowuro toni bi mo se wu keke ohun the nation omo musa po toni agba bayi lo toro lo oba nikan na mo lo to yin re fun are le yibola metinubu omo igba lalejo iro re to je are ile madagascar mike randiri rina ni le gbe joba le yi to wa nilu abuja awon dadu megeje won si pe kelu nkan to ni se lori ibasepo laarin le mejeji are le madagascar ohun michael lo bale se le joba ile ye ni nkan bi ago meta osan ku seju meta won si ki kabo minister fun le yin nigeria to ri si oro ile okere ambassador bianca orumegu ojoko leyin igba na oni odumegu ojoko omo mu alejo lo si office are ile ye te pa mejeji won se ipade opa the nation ni lowuro to ni
0: o ti re o ai dabajo ta obama lo o igbo igbena woju awon odaran ise gbogbo awamo ni lorilede yi ki ma se awon logun nikan mo ni won ma loju se lati se o tori ka gba ni ilo ni bata fi dun o are bola tinubu baba ti se be soro o lori isore eto abo koda o soro o lori awon osise leto abo nile wa fun iwa koni ati ake ti won se to nte ifaraji won lati ma doju ko awon odaran to fi mo awon ajinigbe ohun ta won bandit o to fi mo awon isore eto abo mi to nduko ko kakiri orilede yi ise kan to fi lede yen nigba tun awon omo ogun soro ati awon eleto abo mi o ti won je lajo ijoba loju opo itakun esi re lanojo aje o are o mo se be kan sara o o gbo suba sa dankata fun awon omo ogun o eleto je pe won wa loju ja o sakawi won gan bi awon ti won dabo bo awon aralu ti o ni kanja ti o mo won mese ba pa julo gebo se ni won tun dabo borilede yi kalafia ti iduro re ko le ba tubo re se wale o wa se be o tun lo ni se abe o sawon mo lebi awon osise eleto abo eleyi ti o se be to ni se ni won padanu e mi won o amo sa o nse ni are lo salaye pe se ni a te siwaju o pe lawon to je lajo eleto abo won yi lati ri pe asowopo fi ja ija na laja yori tori pe ki se ojusi awon eleto abo nikan o ma loro yi gba o gabe o se so se obesu lori to ni o kole fun ni se no dubless lo na gbe ni eleji re punch lo gboro yin lo ro to ni o
1: alright opa do de mi loni ki pada tu gbe on lapin kuro ni waju awon mo ologun yara royin channels o mo wa lowuro to ni keke royin mi waju igba keji are ile yi mo mo gbede to pabe to yo abidun oro hun to ni ewu stario bae na lakola to ba jinatan onoma lo ndiye wa igba keji are ye ka sinse ti ma lana ojo agidi selaye pe erongba le nigeria lati ni oro aje toto trillion kan dola won mo se nipa igbese akin to lede lori atunto lori sirise ka ijoba ati idokowo nigba to soro ni ana ojo aje nigba to so leju apero kan to pe ni invest lagos 3.0 ebo lo ko gesi mo ka lowuro to ni eto n lo waye ni ile itura eko te and city to wa ni vita island ni ilu eko egba keji are ohun tenumo oni ewo are tenubu o mo ti gbe awon egbese to nira papa julo lori oro ajele yi fun anfani ile nigeria channels lo so loni opa
0: gaide re lodo temi o bisan go ba se dule won onira gbo fun lati fi tu lojo nse ni ile nigeria won woye si igbese gbigba esan o gabe akolu sawon tiki somo lu eni bo se di fole fokale fokako nile south africa o ijoba apapo lanojo aje ni won ma tin woye pe awon le gbe awon igbese kan eyi to je igbese gbigba esan o tako bi ile South Africa won se se wa o lori bi won se se akolu tabuku eni o idukoko mani jini leru gbe fa won mo Nigeria to wa lorilede won o ti won si benu atelu bi isele o se nte si waju minister to wa forole o kiri ambassador bi aka ojoko won salaye pe se rile Nigeria mani awon ri ijakule ninu igbese ti South Africa to won gbe ati awon alase won o to fi mo awon ajo eleto abo won nipase akolu na ke bi o se salaye pe koda ge bi ijoba bi won se se awon igbese ya jo ya jo lati ko awon tojo mo Nigeria ga kuro ni orilede na o se adiye ti o lara oko ki ye sori pepe o nigba to n soro pelu awon o asoju koroyin ile ijoba ojuko o tako awon igbese kan iyen ni pe o tako awon ibere kan o ti won bere pe se awon osise ile South Africa se opolopo won ti oro kan hun se won gbogbo se abi won o ni gbogbo se lori re nigba lo salaye pe se re awon osise to jaye kan ile South Africa to je pe pupo pupo ninu won ni oro hun kan ni won na wa ja oro hun kan awon Nigeria sugbon ti won so pe awon Nigeria toro kan gan awon ni akosile won bo ti wu ko mo ge bi atipo nile ta won o wa ni boya ile Nigeria yo wa face lori oro hun down soro o tabi won ko ni down o ni ifa ma ka won mo gbe pese igbesan o lati tako ile South Africa lori igbese ti won gbe tako awon ajoje lorilede won ke bi oju krista re pe o sese o ki igbese gbigba esan ko waye o e ma ja foju ko danu pe awon ko ni gbe pese a n gbe esan lara le South Africa latodo ile Nigeria ge bi won se salaye oro o se eyan to ba pe dode ariya iru won na ni won fi se mo ateyin lo gadi awon lo gboro yin eleji re o
1: alright topa Adeli Posti mo gba mo lowuro toni keke royin mi mo mo agbede ilu Abuja lowuro toni toni okuta to kuku wa ninu odo ni ko mo pe orun patita to ba le Nigeria te se afikun si owo olososo ti awon minister na owo oni won fin ra awon iwe fun igbadun ni bayi won mo gba owo toto egberun lona edegberin naira ni osu kokan igbese na takoyo kokko lede ikan won ti mu adeku de ba owo ohun to ba apapo le ye ninu iwe kan to lede lati office ase owo agba ni Nigeria to si je pe Daily Post ye wo o fi die mule wi pe ni bayi won je se afikun si owo ohun wi pe afikun owo toto egberun lona igba si egberun lona irinwo naira won fi kun fun apere on sister kokan ni bayi yo mo gba owo sosu to ni yo mo na fun le ise ijoba re ni bayi lati egberun lona 300 naira sugbon bayi o mo gba owo toto egberun lona 1000 naira opa Daily Post ni orowo ni
0: orowo ni na ni punch le bi na wa lo lojumo toni ko lohun sanu wa o se eyan meje ni nje bi toro o won koju sene kini pe lo ni toro to ri san pada won to koju sene keji pe lo ni toro ti wo na ri san e wo e ma toro se lubo ila sigba won tin koju wa lowo yi o principal to je giwa agba ile eko secondary ti won ji gbe ni ilu oyo o ma lo nbe ijoba ata omo nigeria be o ko lohun o don la won ni rorun ati laya talafia o nse ni principal to je giwa agba nile eko secondary yen community high school to wa ni aro isele ni joba bile orire ni ipinle oyo o abile ko rachel alamu oyin anojo aje o ti sagbejade foran tuntun mi nibi to ti ra webe sa omo nigeria pe ka ma je ki ijoba ko tan ile agbaye o pe boya awon bandit o won bere ofin saria kaka o ni orilede ye tabi pe ki won yonda ki won to yonda awon akeko ti won ji gbe ati awon oluko o ya bi punch online won se gbe won jabo pe seri o le ni ogoji awon akeko to fi mo awon oluko ti won ni won ji gbe o iyen lasiko akolu to waye ni Baptist Nursery and Primary School to wa ni Yauta ni to fi mo Community Grammar School ati LA Primary School to wa ni Esele ni joba ibile ohun o gebi won se salaye lana ni ojo eti Friday ni won se salaye pe Esele won waye ni ojo eti Friday ojo kedogun osu karun odun ta wa yi o ni kan bi ago mesan abo owuro ti won gba ikeko lowo ninu yara ikeko won o alamu nigba to wa salaye oro iyen lori awon ipe kan eleyi ti won ni won pe fun latodo awon ajinigbe na ora wa ebe sawon Nigeria oni seri gbogbo foran eyi te n gbe kire loju opo itakwayelu jara ni gbogbo e la won ri ta won ri wo sugbon oni o nbe ijoba o kan ma fi oro osilu si oro to wa ninu oro yi tori pe oni se pelu isemi aye awon ni o pe ko si bandit to nbere billion owo tabi to nbere pe saria lo pe ti won bere fun ni pe eyonda awon eyan won to wa ninu ahamo punch lu gberoyin ko lohun o sanu wa ile jere o
1: sanu wa ni
0: o tun won le lorun o
1: ami to Nigerian Tribune o mo gba mo lowo roto ni opa keke royin mi ipinle oyo ni lu badan omo gbede lo wuro toni omo nilu re ko ni fe je ko tu ijoba ipinle oyo ti bile olojule meta te bedun bungalo kan wo ni agbegbe lako ni ojo ona aye egusi anaye ni ilu badan lori esun pele ohun won lo te pe won ko awon mo lebi adebayo adelabo ati omo aburo re obirin ti won ko ni gbekun si toni ibe oni awon afurasi aginigbo won lo igbese na lo de lati owo ile ise ijoba ipinle oyo ton ni si ise ode ati rin oko se pe awon osise olopa lo pese to abo to ni tumo fun won nigba tan bele ohun wo ijoba tenumo ni ipinle oyo pe igbese na won se lati ri pe won dekun iwodaran papa julo iru awon eyan ton lo rulegbe be lati ri pe won ji awon eyan gbe lo ro toni Nigerian Tribune lo so loro to ni opa
0: o ka lo se kai
1: lo pa je nta pa ade
0: an pada bo
2: for my first outside in-law house visit it remains small make I for call 911 as I crush one Mr. Chef Cube now so my me and cooker begin dance together even our over sabi and jamina as for take away enjoy the taste of culture with just two fingers when you take grind the Mr. Chef beef dawa and mix spicy seasoning cubes Mr. Chef taste home taste culture
3: chef of life
4: is it okay to make fun of our tooth gaps let's have a talk

0: Nigeria ka bo pada na o lekati polowo ja o o da tori ati ja ti mo ni labalaba se so re dodo daily post ni mo wa o loro egbe selu ADC ah mechi lo be atiku wo labuja o minister foro irin na tele ri nile wa ogbe ni rotimi amechi lanojo aje ti lo le si abewo kan o se iyen omo oye to fe dije dupo are labe ase egbe selu African Democratic Congress ADC ninu eto dibo todun 2007 iyen atiku abubakar amechi to se gomina tele ri nipele rivers mo lo si abewo si atiku nile igbere to wa nilu abuja o gebe won se kala yoro so won ni nise ni eni tin se oloye tele ri papa julo ninu egbe oselu ADC oloye kan nibe o tin se oloye kan be yen to tun je osere Nollywood nu Kenneth Okonko ati awon ikankan kan ni won ma wa ninu ijoko ti won ti lo ri se abewo won gebe daily post se jabo royin oni se wari ekunrere nipa abewo na ni won o ti fi lede fun araye lati ri o this the asko ta fin koroyin jo o ama amechi leni to fe dije dupo are labe ase egbe oselu ADC to si lo seto idibo ko mercy o yo ko to ri pe atiku ni o ja won lowo pelu gebe won se lo lo sugbon o ki se won ni ki se amechi nikan o ni o lo seto idibo ko mercy o yo lati dupo are won ni koda Muhammad Ayatu Din o na to lo o lati dupo are ko to ri pe atiku lo fa koyo laarin gbogbo won ninu agbejade royin se obirin to wo ba ta gogoro lode nawo elejire to wo sile balance pada wale ko dile ni farada le oko mo ni daily post wa lo gbe royin ko lo o sanu o
1: alright vanguard mo gba mo lo wuro toni opa keke royin mi ba abuja na mo si wa lo wuro toni toni en as ronun kan ko wodo dake to ba dake won pada gberu la teyin ma si foko mi dan dana ojo kan na mo lo mo won ni awon kongila to je ti ile ye ton wa labe oruko all indigenous contractor association of nigeria ICAN lana ode ye won ta ko lede lati wo ijoba apapo le ye pon de san owo toto billion lona edregberin naira fun won amegbe on tanmo bi pe ijoba o mo se je awon ni obete bete gbese awon kongila won se fe onu se apo le ye ton ri si oro isuna ni olule ise re nilu abuja won tanmo pe ise la ni se 2024 ijoba nigeria kuna ade so wo fa won nigba to soro ni fe onu on are apapo egbe na jasin iwo su tanmo bi pe da manu de ni adanu ninu 100 kan awon kongila won won ma ti rowo gba apo nigeria so seleri bi pe won ti san owo na fun awon vanguard lo soro loro to ni opa
0: leadership re o elejire o se adasi ni lorun lobirin odogo eleran wara oni eje kokon won to kode o obirin kan re o eleyi to lo ri propo won ji on gbe o nigba ti won ri to si bere fun 40 million naira owo ti won fi tun le o no ba ri ni hotel o pelu ololufe re kan ni data ti won tin jaye ori won mewa oni ye sele labi arun obirin kan re o to je pe o ti wa nile oko o to je married woman mani gebe won se poruko re ni oluchi ele to je pe won fi asu ka pe o poro awon ni won ti je on gbe o o si bere pe 50 million naira 40 million naira ni owo ransom ituni ile ti won san o to da mo lebi re o eyi to bere fun o ama asen wa asen yibo ile itura hotel kan re ni pile data o to je pe won ti rohun ati ale re ti won ti jo nse be ti won je ti won mu o won ni isele na o ma ni won fi lede ni ose bi melo kan seyin to je pe o da ibere iberu bojo le pelu akiti awon mo lebi awon ore ati awon akegbe re o ti won gbagbe pe boya lowo to ni won ma jigbe iyen ni agbegbe ipoba ele ni ijoba abile ipoba oka ni agbegbe ipele edo lasiko na won ni ni awon mọlẹbi re ni won mọ be sini ni idunadura negotiate ni o pelu awon eyan ti won gbagbo pe won ji gbe o lai mo pe awon eyan ti won ji gbe ko la won ba din idunadura o won ni sa o se ni won ko won bere pe awon fe gba 50 million naira 50 million naira ko to ri pe won wa di owo ohun ku nigbati awon mọlẹbi ra webe si 20 million naira 20 million naira o amo sa o iwadi ajo olopa lo pada wa si so loju oro wi pe ni ba ya afurasi na o se lo lo ri igbera re pamo so hotel pelu ale re to so pe won jo ngbe o gẹbi won se so ninu iroyin pe se wari ni se ni iwadi whatsapp yan pe se ni awon olopa won to pinpin phone number iyen eyi ti o lo eleyi ti okunrin kan eyi ti won fura si pe won jo wa hotel ti won lo lati mo fi diba bi pa won la won ji pe ni Ibiareko ni ipinle Delta o nibi ti obirin na ti alere ohun ti won ti ni won ra won mejeje papo se ekute to ku sinu apu re si ni faaji lo pa eleji re o leadership lo pe o saromara ti o ba wo railway rele odun ni oko ti o wo ku kan
1: o gba pe iloyin leki ma o de to Vanguard omogbamu lowuro toni opa yin yin ke ni se mi le se olopa le ye ka ti ipinle oyo ti bere wadi apajulo lori isele ejinigbe arabian olade busayo adewoke john paul ati awon ibejire okun ibeji awon omo odun 12 tan fi de mule ke bayi ai nikan to sumo awon omo lebi ohun omo lo se alagata fun awon eyan tan ji won gbe agbanu so fun ni se olopale ye ka ti ipinle oyo dsp olayinka ayan lade nigba to soro o fide mule pe iwade ti won se o ti fide mule pe enikan to je orun lowo to sise pelu mo lebi ohun eni na ohun lo salaye to siro fun awon ajinigbe ohun bi mo lebi na se mo rin papa julo kan le ko won nigbekun le se olopa afide mule pe afurasi ohun o lo so fun awon ajinigbe ohun lori bi amo lebi na mo se nojumo papa julo fide mule pe saaju won fe ko iya won won fe ko nigbekun ji pe won a ko omo na nigbekun pelu iya won won fide mule pe alami ohun ohun loko oloro to si sara ye fun awon ginigbe bi awon molebe o se mo rin won ni ojojumo Vanguard ni oloni opa olorun sanu wa ni
0: ami olorun sanu je sare gba fila lori eleyi ni papa pa punch ni we royin bi ti won ni eh ajo NSCDC ajo civil defense nu won awon gan enikan tin fi erupere lomo o to npere ni osise soja o tun gba won eyan olu won ni bagge ni pele kwara won gba won loju won ni ajo civil defense ni ile wa eka ti ipinle yi o won ti se be na won gan ni odun merin le ni ogbon kan akinola tosin fun eso pe won gba won eyan papa ni di POS ni o on lo ayederu pe on lo bank kan bank transfer on fowo sowo lati bank kan si kan o lori POS ohun ele to je pe won pera e ni o ajo mogun le wa okan lara won lo nse won na won gan o nigba ti won fi disem le ninu agbejade lanojo aje lato re ni tin se alukuru ajo na ayola michael o salaye pe se ri afurasi ohun owo ti ba o koda nse ni o ti salaye oro ni ipinle yi lori oro ti oni POS de eleyi ti won lo lu awon eyan ni gude gebe apileko na won ni afurasi na ni o gba owo tun lo bi 40,600 naira ni odo oni POS o latari pe o ni osise omogun lohun o to si lo ayederu oro anfi wo sowo owo te o ni eni ta ri won le ni sokoto mu o to olohun saanu punch na lo gbe o
1: to opa je gbabata lese daily post ni won ni o dabi awada kerekere ni ana ojo aje ni le ijoba teller eti ipinle aboyin ni abakaleke tan ni aja kan diseyo ni le ijoba ye o si fa ikaya soke fun awon osise ati awon alejo oju mi ko saraye pe ejo ohun won ni to nwo to si ranju ohun lo dede wo ile ijoba ohun to wa ni ogoja road to si je pe o gba gba na lo je igba ta oyan wa lenu ise won won fi de mule wi pe aja ohun lo mo se akoba fun ise to je pe awon osise nsa fun abo awon kan se gbianju ati gba aja won mu ara aja se de ise ijoba
0: aja ibo ni oje ko le jaja ti aja wa o le buru to aja ibo ni oje
1: to daily post ni lo ro to ni opa
0: aja ibo ni olohun ni ja mo so wa aja ni aja o da oda punch ti ka wo aja mo sa bala keji kon abala tap ni lami to
1: kamuti gbona
0: kamuti gbona le tutu die

0: Oh, e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora abala kejere ta pe ni abala lame eto ejo lohun to wa ni kale
1: beni
0: se pe ajo wo lo na hono ni malam
1: malam abrahu folaru ajo asukuti e ka bo
0: aki pe kojumo
2: aki gbogbo ara ile e ka ro
0: m
2: aku ajo de aku afere yi
1: adupe
2: aka bo sirito
0: opa
1: to
0: mulasibio
1: ora ke mo lato ro mi oro to ni se pelu akolu e ri pe ki sa koko kisa keji lati bi odun die seyin abi ki pe lati odun gbon die seyin ele ma nwaye ni da kuriku ni da kokan ni le South Africa nipa ansi akolu samon to je omo orilede ti ki se ti won lorisirisi ade ti ri opolopo awon igbese ti awon orilede ti won si akolu si eleyi ti won gbe kaluku won lo nku awon orilede won won ku won ku ni awon orilede ye sugbon ninu royin lojumo tun ni aje ko ri mo pe to ijoba won ni awon ti le so boya igbese agbesan agbesan yo waye abi oni waye latara awon ti akolu ti won si won tori akolu ye o ti fakale o ti faka ko ri pe won lo rin ji eru awon to jomo orilede ti ki se ti won won si akolu si won lojule lojule ati bebe lo ni won se si won e mo gbagbe ile Malawi ati bebe awon orilede to je pe ki se awon orilede won to e ja jo wo awon akolu ki se ko se bere lodun yin te banati na ni awon asiku kan seyin akolu yin waye na lera lera lera sugbon bi toro de do bayi se ka wo pe igbese igbesan lo to ki joba le wa na o gbe kan le mo pe oro to da mi ni mo da o abi ka wo pe to baba pe oro to da mi odo ko ni je corona o tan le boro se lero pe le gan lo le yanju soro abi ona mi wa ti joba le gbe ti o yanju soro an kolu ni lotun lo si ge bi orilede Nigeria bi won o se kere nile adulawo
2: oko gba lomo orilede Nigeria ma ro pe Nigeria oda pe ada rara ai saba wo ye si awon kan wo la wa na fi da ju awon egbe wa ta n padu won lo ninu nti mi ri Nigeria pa da si ni pe alara ifarada igba alejo emi o ro pa ti lu awon ogba kan ri pe baya Nigeria wa lu awon ajeji aba wa n fara ni won aba wa n da mu won baya yen wa lati Ghana asa ti ri asiko kan ta awon ara Ghana po Nigeria yi to ma n ba wa se bata to ma n se awon se a fi gba kankan ma deye si won ka ma ni won la ai se be ni Nigeria ama won lede mi se be in te ma n so ni ye pe te ba n so ra won lede ke won da ji lo eyin na da ju won lo lawon kan mi
1: e ma wa gbagbe isele Ghana must go ni igba na lo te ba ranti isele igba na sugbo e ma te siwaju na
2: isele Ghana must go
1: ben
2: se ba won lo ti won ni awa ka le won
3: sagari le won ti wa sagari ni
2: kini ijoba fi le won
3: ijo sagari igba lo ni ki awon are ma lo sagari ni tin ba gbarada sagari ni
2: okay eya ko nbe hun nta n so ni pe lati igba na titi disin to ropolopo re dasi kaloku loju leyin awon aye awon sagari yen wale emi ro pe Nigeria fi gba kankan ma da mo ajeji a de mo risin ti joba agba na ri to fi so pe ka won kan ma lo bo won ti ni pe awon orilede miran laye won mo wu iwa risisim iwa ideye si ni iwa iyanyan ni posin fara ni ni won mo wu lopolopo lo to fi wa dole de South Africa sheri ala oko ni pe ije joba orilede Nigeria ati e ti kan si joba South Africa officially ke se pe enikan soro nbi kara ki senator soro ko ti ni tumo se ti connect as in se ti just soro papo gege bi ijoba si joba pe to bye bye nse lo lede yin o se ba ni asoju won bi to je ambassador won ni Nigeria
1: awa na ni lo
2: awa na ni lo igbese wo la won yen ti gbe la ran won lati ro pe to isele bayi se ti nsele yi o kini ojutu si tori pe ni opo igba la won omo orilede mi ma ri omo orilede Nigeria bi threat lorilede won won ma ri wo orilede Nigeria bi threat tori pe te ba de orilede mi te ba dole de mi won mo npi te ba ti bere se pelu won omo lede Nigeria pe fa koyo opo gba si ni gbogbo le se lagbaye en to ba da ju ti o fun won ni resort na ni won ma lo in te mo mu ko omo lede Nigeria mo rowo mu ba ba ntaja lese titi ati te mo mo se awon yen te mo patronize wa a loya ya lopolopo awon kan yen ti en mo nse ta mo fi n tete rowo mu opolopo awon omo lede mi e si sise dada iru awon lede South Africa yi kan ni awon mo won ni e sise to ya si pe ta ma re intense se won wa ri yin bi threat iru se ta mo Nigeria se lohun ton fi rowo mo te fi binu won yen kile ta yin na mo se be abe yin na se omo Nigeria wa ni mo se gbogbo eyun na sa fi yan inu ni bi ni opolopo lede to wa la ye ka wa ta n pe won leyan ara wa ta wa mo fi fe han won ni won o ni fe omo lede Nigeria ko wa saburu nbe ngba ton ti bere ti won ba won imi expect government wa e kokko gbegbese yajo yajo pe e relate pelu ijoba won tarata to ya si pe ngba te relate pelu ijoba won tarata tan e wa tun a result

0: e ka bo pada sori eto yin eto wa eto
1: atupale royin ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kora bala kejire ta pada bala la me tore jo alo han mo la asoku ti ka tan wo oni ni Nigeria South Africa papa julo lori ikolu ele ameya ton se si awon arin ile papa julo to kan awon mo Nigeria ka to le kan ah opa nbere wi pe se ka gbesan bayi ni ona bayo itori omolegbimo asofin agba ile yi to nsoju awon eyan arewa ipinle edo senator adam shomole o ti pe ri pe

0: Kivo 3-in-1. O mini kaloku ko fi kun.
1: Kivo.
2: Dari mix.
3: Kabo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa da si ni kan diamond ti 7 ni kan diamond 7 ni lorin ni ipin ko re ba wa da si eto pelu Taiwo Adeyem Adejomi loni awon ni comrade Abdul Ganiyu Abdulkadri ti won je odo toro kan ni egbeselu PDP ni ipinle Kwara kato ole kan awon osejoba ni ipinle Kwara yin PDP en fu owo selu mu eto abun ipinle Kwara comrade ki bi bi reyi loju ti yin Gomina pele Kwara kule kan se duro so ato tabo ti won ti se te ro pe tan ba se nkan ta wa se ko ye ko sele abi e kan wo pe nkan to oro to ran le ni ke ma fina mo to ro se ju ti
4: e se on se ri oro insecurity te menu le oro kan ti o mo wa emotional about it ti man mo wa emotional ojo oro kan ti mo fo kan yan le mi personally as human being gege bi mo se je eleran ara eyan ko si bi teyan o ti ri ti ipenija eto abo tin sele tinu yan o dun leni to ba ye pe o ba ni beru olohun lokan ah in tin sele ni orilede nigeria papa julo ni pinle Kwara lori eru eto oro abo ah nkan to npa ni lekun ni nkan to si fowo kan ni lemi ni

0: wa si joko temi ati ni joko ta nwora wa yi ta n soro yi ta n gbora wa yi awon kun o le joko be ni bi kan bayi awon daran won che nka buru I see adari ilu to moyan loruko ohun lo fa gbo wa lai opolopo lu nbe ni pinle Kwara le ni bi se n ba yin soro yi to yo pe ilu ti daworo ilu ti tu oba ti sa lo awon ojoye ti fanka awon araalu ti bese soro eni to lomo leko en to lomo nlorin en to lomo kini kaluku ti lo mu ya re o ti lo mu baba re kuro ninu igberiku ta nso yi ah nipinle Kwara ni Kwara South teyan ba de be part of Kwara South papa julo ife lodun Ekiti ah anu seyan
1: comrade
0: mo ba bo ni te ba wa lo si en bo
1: ibe ti mo bi ni yi seri be te se ara mi ku ma nse won ma wa ma pon ki le gomina ti won ti se
0: seri eni to ro ndun eyin foro lo oro eto abo oro tin ba ni nunu je ni mo so fun yin ni Kwara North le ni bi se n ba yin soro yi o fe mo si local government e yo kan nu mararun to save tele so pe ibi bayi ni o ti sin security an ji ni gbe an pa ni an du ni bi eran eyin eleran ara bi titi wa ba se n ba yin soro ni se awon kan si n be lo wa ji ni gbe ti won ti ri won gbade ni bo se wa n Kwara North be lo wa n Kwara South awon mo wo ti won na ti pa yan to le 100 eyan lojo ti won gbe eyan 170 something lo de ni awon mo kekeke atawon iyawo awon obinrin ti won ko won lo bi se n ba yin soro yi won ti fe lo su merin marun be bayi won e ri won gba led sin won ni oko won ni molebi eyan lo bi won bo se bi emi ati yin ibo la mo ti gbe si aye awon mo wa ba se n soro yi in benbe n Kwara South ya sikira tun sele lai pe yi oba alu ilu ti se lu kekere ya sikira won wole won na gbe yawo oba won gbole won na ko awon mo oba era kun won ni kini kan to si fila lere eni e ba npo we won
1: atagun to wole to wole to kwa lori aja
0: to kwa lori aja en to wo ti e sorun ko in to fi le mu aji ni gbe tan lo ka oba ma afin ti won ji oba gbe tan gbe yawo oba tan gbe omo oba era kun kila wa ara ilu fe se bi se wa n ba yin soro yi ilorin ti wa kun de bi pe lojojumo le mo foju we pe igba wo lele tunde ba lele tunde ti kaluku wa n sabo wa nu lo nito ki joba o se ti won se ibe mo nlo
1: e so
0: nito ki joba o se ti won se ni pe se ri ilu to ba lo lori to lori si mo to ye to mo to kan a ni mo ni ru pe ni jaba yi failure of leadership la n pe ru nkan to sele yi aiko ju osun won joba ohun lo fa wahala yi si wa lorun seri ijoba ta ni nipinle Kwara Malam Abdulrahman Abdulrazak opolopo yan ti so ti e se pe oro kinan pe ijoba ta ni to pe laarin eni sola ti governor ba yoju le ni nisin to ba han ni bikan le ni bayi nisin ko to diro le bayi de baba ti dabuja lati abuja le to gbe governor ti lo paris lati kini kan kini kan ai moju to joba ni le of governor number 1 problem nu ai gbe le governor number 1 problem
1: emu
0: I gbele governor wa tan fo kile ni tan lo loni tan lo lola tan fo ka ki tan lo tan fi eto joba le in ko wa la ba eto joba elekeji ni pe gbogbo eyan lo la fokan si pe according to the constitution of the federal republic gege bi eto se joba ni le nigeria owo security n wole sapo joba le every month awon ara ilu n beere pe kini ijoba n fowo yi se ta ni ijoba n nawo ile lori because to ba pe ijoba wa ni nkan gbogi ti won fi owo yi se a ti mo ri pe ah won ti ra moto bayi o won ti ra eronja bayi o won ti support awon security bayi o won se bayi o ko si meeting nikan to wa wa tan ma n se nigba ti ijoba ta na wa a ma n pe ni security meeting council meeting ti won ko gbogbo security heads
1: security council meeting
0: won ko gbogbo security heads atawon traditional ruler won wa ko won ti pe ni adugbo kokan en to je traditional ruler be ohun ni olori be e wa community ti yin e wa community e wa eyin security e wa won wa pe won jo won mo wa won wa je won jo foro jomitoro oro ijo foro jomitoro oro ibe lati ladugbo ti wa afke fin kini kan bayi o eja se bayi o eja se bayi o era kan ba wa bere lo governor wa ati egbe oselu APC nipinle Kwara ijo wo na se security council meeting last another one sari awon traditional ruler wa they have been rendered so powerless they bi pe won fe nipa kankan ti won ko ninu eto ilu te ba si wo bi ilu wa bo se wa structured lateyin wa awon oba yi oba lade ni oba onilawa ni ni okini kan kan ni awon ni gege bi adari ilu ti won da won na ni ijoba la won la rin ara won laye ara won o ti won dari ilu ti won mo bi ti bata tin ta awon eyan won lese ijoba to ba wa wa lode to ba tin gbenu awon traditional ruler seyin se mo pe wa la la fa lese yen ni gbogbo eleyi eja bi ijoba wa to ni ijo wo ni won ba won traditional council na just a meeting nikan yin another one ni pe se ri oro eto abo o koja nta anfenu enu lasan se o koja nti anfenu lasan se kini igbese ida tofin ida ti support pelu owo ni pelu resources ni pelu material ni ta fin ran awon eleto abo lowo itani lolobo o ma ni what's this thing called
1: intelligence
0: pe ka ni italobo italilolobo nipa oro eto abo because I want to answer yi opolopo won koja nu ilu laarin wa o
1: comrade
0: ijoba wa kini won se lati nipu kini yi on the board
1: nkan te so yi
0: yes
1: te so tan yi awon ka ni osile fi nsoro
0: oya mr dawe je nbi nbere kan
1: eye eni suru
0: eje ni ogo bi
1: eni suru
0: e mo lo jina e mo lagun
1: eni gomina ogbele
0: ben
1: lo fa
0: ben
1: yen ni eni suru comrade
0: ai
1: pojo sun
0: wa dari ai gbele
1: eni suru
0: ati ai mo yi to kan
1: Pribikule Kwara ati ruyin bayi en fowo oselu seto aboni gomina ogbele se gomina oni yo gbebon lati lo koju awon eni suru lati lo koju awon awon ati lawi awon akungba lo ninu gbo
0: eje
1: eni gomina na se lo di vote bo se to pe won kan gba ni won na dada ni iwe tin ni ni pe nipinle oyo sele nipinle oyo na nipinle koyo tin sele nipinle oyoku na yen ni pe awon gomina be na won na dada to ni abi
0: se ri bi ti pe ni jaba wa e je kan gbe lati bi first question yen
1: emi kan bi ni
0: pe won da yin lohun
1: awon gomina oyoku na
0: ale yen bi o da yin lohun eni suru the first question to e bere eni pe tori pe gomina o
1: eni le so be
0: pe mo ni tori pe gomina o gbele ko se to kan se ri oro insecurity yen mo ko be put e si ene awon PDP won exaggerate re ni won fe loju ni won se
1: gbe awon en ko se lubo e fa so
0: awon ko se lubo e je kin bi e da kun to Olorun se awon tin ji ni gbe awon tin payan ta ma debi tan ti fe so se se won bere pe omo egbe oselu wo leyin
1: ibere ti mun bi yin ni
0: pe
1: se gomina la gbe bo ko ja awon odaran gbe fun bi yin yi ene gomina ogbele
0: awon ilu to so randi wa
1: se gomina la gbe bon
0: e je so fun yin Niger Kogi Ekiti even Oyo to rese se re laipe yi e ri pe ngba ti awon kan ba sele bayen a ri ki governor ko dide giri pe kini nkan to ku gbogbo result insecurity da ni Kwara yi awon kan tun so pe awon governor kan ni won le won ni ilu ti won na fi dari si ipinle Kwara intelligence report tun so be
1: ene ri e
0: intelligence report
1: ene ri e
0: I'm not a security expert
1: ko ke so kete so na
0: mo ni te ba wo Niger ilu to so ran di Kwara Niger Kogi Ekiti igbiyanju awon ijoba be te ba wo Niger tele ilu ti security ti poju Niger Benue ni leni bayi nisin Niger Benue won tele Kwara leyin ni bin security
1: ene ri e
0: gbogbo tin sele lojojumo
1: emeri
0: le wa Niger ta ba se tun soro yin ni sirai teacher kan ni tun lo laarin eruku si kini kan bayi won tun jigbe ni ona osi ni eruku ni ko se se kini kan ni Kwara North bi se bayi soro yi mojuma jeta won tun soro pa won ajini gbe tun lo kolu awon
1: eyan awon kan ni
0: ojumo kan wahala kan lori oro security
1: Kwara
0: si ta ba wa ni security
1: nationwide issue
0: lana
1: pe o sele kakini ni Nigeria ni
0: won jiyan gbe ni Oyo awon omolewe right o dijo keja bijo keta won tun gbe omo minister won se kini kan iroyin ti mo gbo nile ise yin ko to ri pe mo de ibayi nisin won ni ijoba ipinle Oyo won lo dalewo won arrest awon kan ti won mu won se kini kan e dakun to Olorun nbo ni governor ti wa enu eri ti n so yi oro last week de o
1: won mu won pinle Kwara na
0: nbo na ibo won ti mu won
1: e gbo pon mu opo mu won pinle Kwara
0: ani embe so bi tan ti mu won
1: e gbo ri pe won ma won odaran
0: yin pinle Kwara emi le ma gbo royin re e gbo ri ni royin leyin e fun mi
1: example
0: e fun mi example bi to ti sele
1: won mu awon odaran pinle Kwara
0: ani e fun mi example bi to ti sele it come on lip service security come on oro sele ni baruti insele ni kayamo insele ni patigi edu insele ni eruku insele ni ekiti insele ni balodun governor wa nlorin abi governor wa ko wa ni government house ko si joko sibe kan ma se la ara
1: won won le eruku won le eruku
0: kini baba la ngba tade kini igbese
1: le pada tokun lo ra awon eyan yi
0: awon to wa nbe lati bi osu merin marun disin won itokun lorun won Ben mo so fun yin.
1: Ki bi bere kon pa
0: pe oja. Awon ta nso yi, araalu ti nkan ta lara, awon ni won mo bi ti bata tin ta won lese. Awon kan be lori ekun bayi. Oro ta nso yi, oro insecurity ke si oro te yan mo mu se sere o.
1: E fi wole tin yin.
0: Olorun.
1: Ki bi bere yi, comrade. A ko wa tin lo.
0: E so won kini gale ga ti dawun. Oro project. Oro omi. Oro ojo. Oro kini gale.
1: Se ri. Kan se dibo fun yin. E ka mo ka mo ma ko wa tin lo. Ki bi pe 27. En pripi mi pe papa yin lo kan ni pe le kware ba so be ami ma wo pe ki le ro pe won a fi tele pdp pin le kwara
0: seri ijoba malama abraham abrazak apc ti won de ni 2019 mo fe ge keke ko le fast to riasiko seri o dabi gba teyan ba mu kokoro moto te wa ju si lena to wa de di moto o start e tan o wa te reverse moto wa mudi lona yin ke to wa e bo mudi lona yin ni pele pele e mo ko en ti won moto wa to ba te reverse kini o se yo fo lo seyin ni until sele si wa ni pinle kwara ni 2019 ti won de opolopo idagba soke to wa ni pinle kwara ah lai se pe yan se abukun lai se pe yan se abukun kini you another you ba fa abukun pe yan exaggerate le o da bi gba to pe won fa wa seyin bi irin 100 odun seyin si ni
1: ni nkan bi kwara le n tan ri
0: eje fa fun ni apere se ni ba ti malama abraham abrazak de gbogbo awon nkan ti won ba ni nkan mere mere ti joba na se kale joba pdp ton se kale boya londa kina pe governor lawani governor saraki ni governor ahmed ni opolopo gogo kini ilo ti di moribond in for example ele to koju si yin bi bayi amoni advanced diagnostic center te ba wo be lana won ko kale ni ko pe ko le je anfani fa awon eyan akoko ru re to pe ni gbogbo kina pe region wa ni bi bayi to pe awon eyan wa lati state mi wa lu loni
1: bi oko songa na
0: e nbo he ani le ni bayi nisin ibe on israeli o ti di asale oko songa dan so yi be de menu ba won na bo se wa lana productivity to wa nbe le ni ko si kankan be mo le ni e do wa nbe lana ko si nbe le ni
1: o je fo lana bu
0: lana governor abdulai ahmed governor abdulai ahmed igba to de ni oro titi te so yen asphalt plant pe titi nhule ni titi hulola eje ka se asphalt plant ka wa na ka ma se oda ta ma bi se titi funra wa won se asphalt plant o si niye millions yo 100 millions ti won fi se leni e ba bi malama abraham where is our asphalt plant ibo ni o wa kini won fi se won ko kini won pe kale sibe yen e to wa ni airport aviation leyin aviation won tun wa ko what's this thing called ti won so di tailor shop still also but won la won government gatri sibe won lo government gatri ko posu mefa won ti ti pa o ara won legacy project won niyan o won ti pa o
1: e ko songa ni
0: kwara hotel nbo wa nbo wa be tori asiko ni
1: ako wa ti lo
0: kwara hotel leni won la won fe renovate won gbe opolopo billion wa to di wa la laarin awon ati masuri mustafa opolopo lati 5 billion lo 20 kini kan 17 billion lo won to lati 5 billion ko be lo leni kwara hotel leni o tin lo bi odun melo meje ta ti wa lori joba o si wa under renovation ti ri hun leyin gba hun awon opolopo titi ti won la won se e lo sadabata e lo sile gomina gangan fun ara won ni adewole titi ti won se lati pakata won tin se titi hun nisin titi pakata lo sade tarandabot to ile gomina wa laarin re ni digba titi hun nisin o ti te marun ti won tin tun titi hun se
1: kilo se
0: tan ba se leni tojo baro le kan bayi wa lade tan ba tun ti se leni bayi tojo baro won se quarter won la won di o tun ya won tun fo o tun ya won tun ni titi ni oda won tun ti se omi wan ya wole tin lo wole awon eyan o je ba kan ladabata bayi nisin eyin ma so to je ba kan ladabata bayi nisin ayi kaduko mo saka kiri ni because omi o ya wole awon eyan lofa e je tun lofa ni ofa won la won se titi kan ba won se awon titi kan be hun bi ba teyan pa titi laru
1: titi won be
0: iran ti ko titi hun lofa to je ba ojo ro bayi le kan gbogbo mi kun titi bayi omi ya wonu so gbo awon eyan ni ijoba tin se titi loju emi won to gbe ko pe ose kan ko posu kan ojo si n ba titi je mo won lowo moto tipa koja ni titi patoloje ton la won se lade ta lo si patoloje
1: e
0: mo be example wa ni moto tipa ra o yi ton bayi o ton oda tan se si tele o si tele o si ka tele bi wa de ka eni masala si
1: ya be ni pe e soro pe ni pele kwara a ri gerigedi mo
0: soro ni loni awon civil servant either teacher ni either local government ni compare awon si awon other neighboring states won fi campaign fun wa se ti won ni won mo gba ni won gba
1: so
0: lati gba ti owo subsidy ti de
1: ani
0: lati gba to subsidy ti de ton ni subsidy is gone owo wa npo lapo governor si bi se nba yin soro ni allocation every month in ti won opinle kwara some month won gba 10 billion some month won gba 10 billion ah wa la pere 10 billion yi ninu opinle kwara junu gari lo ibi ti governor ngbe se eleyi la npe ni dagba soke gbogbo eleyi ni awon eyan ri na bi ni ijoba yi
1: ekojumo so awon ekojumo roko yin
2: olorun ni bade amade ro jara olorun amen komo ibashiwo omo eleke la
1: oye mu emu emu
2: eba o wi di gege ali me ko do di pe ko njo pa ni ran yin tin ba je ijoba to wa nbe won ti finish se dese ma won e wa lo wu wi di gege ali me ni ti to wa nbe o to ti ba je ba e ma je ka pa o tara mo se ge gbe run bi di ni we ko ara e ni wa mo forun bu e lo je
0: edo won ni titi gege ali me ijoba to wa nbe ti tun se bi e marun kini ijoba nse lori titi le marun ti won si ri tun se se ijoba na lo tun se le marun
1: ah samuel alasa samuel o ni kin bi pe eni bura saraki ati abasara ka bura saraki won ran awon eyan ni meka won ni se karan meka ti jerusalem se o je ojuse ijoba
0: e ba so fe ni won pe titi ti baba saraki da ninu lorin lai se ijoba hospital facilities ti won provide lai se ijoba ounje ti won provide fa awon eyan aso ti won provide fa awon eyan lai se ijoba se yi won o si la dagba soke
1: e kojumo
2: e karo
1: e kojumo
2: oruko ti mi ni komi do lari waju oladi meji lati loro
1: agboyin kamo kamo
2: to ye ki joba se lori eto abo alakoko nbe ni wi pe ibi ta pade nsin awon instrument kan wa to je di moto to se pe ogun na fin gba ki joba state oni ti kan mo so fe dura ti won lo lora pa awon agbofinro alakoko nu elekeji boya won lo gba pufa ni bi a minister of interior ni abi gbogbo to ba le gba pufa won lo ra instrument kawon tan wo ati tan ma nyun won lo le gba pufa won ra pa awon logun
0: won bi support won
1: e se gan fun akoko yin akoko poro jo po
0: se ri won dan so na ni pe owo security vote ka bi support awon agbofinro
1: abaya le sise ju bi won se nse lo lati agaka sare fulani won ni pdp won pdp la won ni mogaji ngeri ward won na won ro leader yen alhaji ladiazan kan tegeje papa julo kan tele asa dari yen bukura saraki ati gbogbo nkan te pe aje konjo na bayo wa na wo sibara bade ranse si uma boraji gambari ati ojogbon ali ahmad ni pe won je akikanju loro to wa nleyi
3: eko jumo e ti wa nbe o eko jumo agbon yo
2: ala ho sa mi wa oruko mi ni nsa danri
3: agboyin
2: e ma ja tara wa ijoba apc won di fade omo para olorun ba ko sanu wa ni awon ijoba joba di to ti a gbadun re ati gbo wa to ti ni are ti eto ti jori ti mi won e ti fade yen yen ni ba mi
3: e se gan fun oye ti odo ti yin eni yi ah won ni alimat lati kwara north ni won ni kola kale kawu o se hybrid solar ni jaba bile edu won ni ise enu re re oju ipinle kwara lo won ta fi kan ranse ranse won ni o je mimo ise rere brakale kawu atowo senator abaribe ni
2: ekojumo
3: oruko yin
2: segun lati je
3: an gbo yin sa
2: mo ki alejo te ye egbe wa to gbogbo nkan ti won so na ni won o na la gbo bo ti won ti kogbon tori awon lo so asin da de yi ehn se je pa an ba si dada ni ani de bi ta de yi bi ta ja si ale ja si be ti won ti realize mistake won to lu ti joba dada yen gangan na kan je ka mo mo ninu gbogbo oro ti won so ni isin won ti so ba bi ti won ti fall ni o ti disappoint ya ra ilu de pa ma lo bo so wo alarugo
0: ah olodi
3: se ti go e ti kogbon
0: abi se ri ko si te ba an to mo ikire ba subu yo waju tagbalagba ba subu yo weyin wo iyan pdp ti da tungun obe si ti di atunse a n fi olohun fi ara ilu lokan bale pe ohun re mere mere lagbara olohun
3: e se ka wa sele e ko jume pe lo kayin kan mo kan mo ati odo ti yin ni to ka ma lo sile ni owuro toni
0: parting words ejekin let me just hard eni kan soro question kan ni se pe ijoba baba saraki ati bukola saraki won ran yan lo moka se yun la achievement oda e je ka bi won o awon kan ran yan lo moka ogbe won la won kan ran yan lo e tun lo ko yun le
3: ran yan le gbe won
0: ara du ara le won gbo bi se so yi ta ba ni amo ka meni meji meta merin marun even lara awon me gbe won tan ti ran lo si ogbe won o wa ninu ilu nipa ta won ore yanran lo maka mo ogbe won nanran yan lo awa dupe do pe oga ati ti wa
1: won se wa
0: mo ni da ba soke ti baba saraki mu wa si pinle kwara ati apolopo anfani ta won mo pinle kwara ti je latara idile saraki awon idile kan be lo pe ogbe won la won ran yan lo
1: olorun sa to so yi pe awon to mo lo ogbe won nkan to won se e so
0: kini won se keyan so
1: won fi esun kan joba ti o ni di
0: ta le ni na e example
1: ega lo sile
0: ka le o emi na challenge
1: won se wa muru yin
0: emi na challenge
1: ijoba yi awon kan ni won ni ka ba tolu joba sugbon won ni
0: ijoba ti o ni tolerance
1: pe gelede
0: e ba tu mo tolerance ijoba ti o ni tolerance
1: mu mara bi
0: ti o la mu mara ti o la farada
1: pa ro mo joba
0: parako te ma ni joba se kini ah in se bayi lo se ri o alaye ni won je awon ara ilu lalaye kan salaye fa won yan ijoba ti o ba ti le bara ilu so pe nkan bayi mo se nkan bayi ni mi o se
1: e
0: ti faye le fa won yan kan ma guess somebody guess you are found you are to be ke wa responsible ki e clear re pe bayi lo se bayi lo ke se ke mo ti awon yan mo le ke mo ti awon yan megbe won ama gbo le te nlo yi na kekere na lo ku pelu ogun olohun
1: ni oye tin
0: pelu ogun olohun
1: erale alejo mi loni awon ni comrade abdul gani abdul qadri ti won je odo toro kan na gboselu pdp be won tu je akowe ororoyin lori oro abele fun senator bukola saraki o se gba kan je gomina ni pele korari ati are legbimo asofin agba ile itere to taiwo adeyemi loruko mi oh dabo
4: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.

0: yo ba ni mo ku ko gboro mo ni apere ile ise kan be to je pe o gbe emi kini yi lati odidi ibadan de ilorin te yo ba de le ise yi to ba ngbu e ore da bi eni ti o ri maka ti o de ka ba to fi pada wale ni ala gbe ku dide wo yi
1: e se mo dupo po
0: awon window yi atawon lekun yi se weda ni yin
2: awo ki se weda nti wa manufacturing company awa
0: ni ba ti ri lekun mo ti mo pe eleyi ti koja ise ti weda kan le se lasan ti le yi nikan abi ti le ya ati toki okun
1: ai toki okun gbogbo e
0: ati toki okun
1: ati gbogbo e
0: nti mo wo ilekun ati window ile ike ti riru e o
1: ara awon yi ti won se loke okun ta re pe awon eyan ra wutiwuti won si ri pe quality e high on la ko se la bise gonya vigil oyin ta foju ba ti won ba de bele yin o mo nta n wi pe ki soro enu
0: nti fe ke ju odo ara yin nte mi ri ni mo nroyin fa won eyan mo si fe ke salaye daada fun apere window a mo je window lo to teyin o si gbagada window to do yi yi o mo yato bo le se se to fi ni pele pele pele pele ba
1: yo yato fun di kan bi ke e ri pe enu oro ta so si waju nsin a ni pe awa wokose latara awon yi ti won se loke okun
0: ni oke okun
1: o si awon window kan to special ton ma nlo fun special area ni
0: oke bi ta won eyan lanla
1: ti ba ton exactly
0: ta ba si tun fe eyan lanla ko eyan lanla mi
1: be
0: ni eyan lanla mi
1: exactly bo se ni
0: to je wi pe te eyan ba ti gberu window ati le
1: fun si
0: awon eyan lanla mi won o le raye wole
1: bo se ri gan ni la fi wa wa o koshe la fi wa se metal la fi se ki se aluminium
0: metal kan ni ki se aluminium
1: ati bere ati finishing a coati e debi pe igba ta so pe mo se coati moto mo se paint moto to ye pe ke kan ra ma fo te ba tin ji to ba do ke kan fo igba te fo moto
0: ni ko se wo na ibi na wo pe kini yin tin dan gberin se bi o se dan titi aye
1: titi lai lai bi o se ma donu and another thing to ni pe o ti wa completed o ti pe sibe ko ni di pe boya e se lo pe weather kan ti o ba se burglary burglary ti wa lara
0: o ti wa lara e
1: o ti wa lara e net ti wa lara e
0: net wa nbe
1: ke kan ara lo ri ko oju ti bricklayer kan ara ri lo bi gba kan ba ri lekun awon foreign do e
0: ba se e ma nje mi loju se gbogbo e na ni odidi letter fun yan ba
1: odidi as a tamper so ja se pe ta fi fa customer lo mara lowo lo ba tori pe kini a nigbagbe ton ba mo yan ba se bere si lo si be no se ma mo wulo e si nbo ba di pon ba mo wulo e awon gan re pe price enter o less koja nta fi se
0: en ve ka tu ye 10000 e ni 2000 tori tawon eyan ba ti mo pe ye 10000 no opolopo awon ti won mo bojaje won mo bojaje ma lo ke yan sa wa fun ra re
1: be
0: se be yan ba fe be yin ni opo ya nturu pe ah ile mi yo eyin ile ofisi a ni o alaja meta ni o eyan le be yin ti e si se gbugbe le kan na
1: koda ti o ni gbasiko
0: eh
1: ta pa gbugbe lasiko to kere ti o si pe
0: awon ton gba contract se nla nla e le ba won se
1: awon opolopo won ti won ta tin ba won se fun anfani awon ti o ti mo la kan ni pe ka olowo esaye ka yo fi mo pe ani
0: nkan la ti wo lo lori
1: o
0: ni product to ju product lo ibo ni office yin ri ti won ti ma ri
1: a sese open e si opposite yidi yidi print grand ni ile wole de ni waju estate mandatory gangan won ri nbe ta display ati lekun ni ati window ni completed ni gbogbo kan lo ri ni
0: eba njuwe be la dada le kan si
1: directly opposite ed print grand
0: ed ta ti mo ki won ed
1: o
0: ko doju ko ed la
1: niwaju mandatory estate ne awon shops ti won yo be won o ri
0: be ni warehouse ni won
1: be lo wa
0: iya won alekun ati ati window ta won wi ki lo ko won
1: ospe metado and windows
0: ospe metado and windows edakun number yin tawon eyan o pe si nisin
1: 0704810 9754 0704810 9754
0: to eti ton gbo wa yi iroyin dunun l'Olorun o pe fun won e temi gbo yi idunun ni n ba ti dide ni nisin won lo factory yin na

0: Oto ba ti fe to ba fe sere loko laya yo ko lu ohun na teje o jade lara hun leyin gba na ni o kan ki mole giri o ma se o oni gba to nku lodo oko ohun se gbo lenu e oni lohun to ma adun adun balopo adun gbe yawo e gbo kila ngba nu e awo okunrin kila n fi lilu se kilo de kilo sele kilo sonu lowo wa ta nwa kakiri e ma gbagbe pe awon obirin da wo yi iya wa e ma binu mo to ra bo yi lowo yin o owo te awon baba wa ma pa ni o won ni wiwo ni won wo yin ku pe odo oko yin ni eyan ti wo yin pe oko yin o to le wo itan won bayi to ba wo won lo mo ni o ma wo yoku awon kan ye lo e kokunrin o di mu obirin o le ma sasise lilu ki wa ku sori n to se yi sori n to se yi ngba to ba ri photo to fo yi ngba ba fi photo yi han o ri pe o wa omi loju o ni ri ti an ba so gbolo yen fo mi ri yo se ka nigba ya re yo wa ma fi nuro pe ah photo to to n fo yi to n ya yi te ba fo fo ohun o wo omi loju ohun o ni ri oju ese ni o satunse eh la lo bi o wo mi niran ni
1: wolo se edakun se eyan leni tin lu yawo e bi en lu barabaun daun
0: bi ki la fe se
1: lilu lilu lilu
0: ti o si ofin to de lilu
1: ko so ofin to de lilu wa o awa la da sapo mo ofin o
0: salaye ko ye wa daada
1: abe wa ma gba mi edakun eyin te je adajo
0: tori wa ni olopa wa ni eje le olopa ogbodo ri
1: may lord sir
0: e aluki aruki wa
1: may lord mass eyin te je adajo tile ejo
0: ibile
1: ibile en gbo wa eyin to je pe high court le wa en gbo wa awon boda man ni o si jiya fun
0: pe ko si jiya
1: o se wa so bi eni pe
0: e mo ni won e saba ri oko to ba daru e lasa won e ri mu tori yo ba iyawo ninu je ko won gboko ohun lo court
1: oh my god
0: e gbo ba si wa lu olu o to ba lu opa oju o wa le
1: awon human rights activists nko awon ajafeto mo ni
0: awon ajafeto se ti ba wu mi ni pe ka won omo legbi ma sofin
1: okay
0: e dakun won ba ni sodo fin
1: pe
0: oko to ba ti le siwo to lu iyawo e bo je pe odun meji won ofo ni bi odun meta ni be won osu meva pere ni to ba ti le lu iyawo e bayo lori le de ta wa yo e won osu mefa ni boya yin o to ka won oko ilapako
1: eh obirin ti ba lu oko nkan abo ti obirin to lu oko e ri
0: emi e ti ri yun
1: o ri yun ri e ti won so ni ndo ni bi laarin waju ngo o ma lohun ogo
0: kilo sele njo na
1: boda mi ti mo ni ile jagbe mo wa won ran won kan ri tan tala bayi ni ti mo lo fe iya toto iya o fi li ganga o ti gbagbe bi ose bi meji seyin ngo so ni
0: eh boda ton wi boda re ni
1: eh
0: won ran
1: ani ile jagbe
0: jaba leyan ran jaba jaba bayi leyan o ma ni won wa lo fe ya o fi li ganga
1: ya n to baun
0: e toto be
1: yes
0: kini won wa kakiri
1: eh oro fe ni now
0: abe wa gba mi ni
1: e won tori pe iwon ti wa
0: se eyan wa gbe ga epo lekop
1: je fi mo mi ni tori po n saraju boda mi lo ti boda ba to ba ti a fe lu boda bayi se ko to ba ti le won lapa mo bayi yo wa gbe won o ke be se won oni tole
0: kilo de
1: si ni san wandi
0: kilo de
1: le se boda oni tole jo ma san wandi bayi
0: so mo su be fa lo ko re ni
1: emi o ma ngba ti o ba wa mu boda ti o ba ju le pe se ma ko ti sandi te ko si so le yo wa fi won bayi yo fi bayi yo ka le won le ti o ba le won bayi pa ma gbo yin se re o ti wa lo
0: no so just to ni lile ti o le inu bafu lo for sure ni won bara won
1: eleyun ko
0: e won be fo birin na
1: eh o se so nu
0: o se te won won wa je ki awon obirin won jo poju tokun lo
1: ah tin ba ma ni pe boda mi leto ati gbara re le ni ah n ba ti ran yawo won le won wallahi so won mo ti wa nso mo nisin to lo n ba je tun lu boda to lu le kan ma
0: o ti lu won te melo
1: mi o te le ka ṣùgbọ́n ní ìsìnkú ọ̀bẹ̀rẹ̀ sí ní kàwáyì
0: okay
1: tó bá lù wọ́n fún àkọ́kọ́
0: tó ń wò ó ràn
1: tó lù wọ́n lẹ́ẹ̀kejì tí mo wò ó ràn tó lù wọ́n lẹ́ẹ̀mẹ́ta tó ipá
0: ẹ̀mí jìlá tí ń dín ẹja lórí iná tó gbé wọn ókè bó ṣe gbé wọn tó jù wọn tí wọn bára wọn nú ẹja dídí
1: tí mo wò wọn tí wọn tó lù wọn tó ẹ̀mí jìlá tí mo wò wọn tó lù bọ̀dá mi fún oṣù mẹ́wàá
0: tí wọ́n ń sin ẹja tí wọ́n pọnmi sínú kéèsì ẹja tí ọkọ̀ wá fi wọ̀n tí wọ́n bára wọn nù kéèjẹ́ fi sin ẹja juwa
1: to be lu bada mi to do kan ba yi pe to ba lu won
0: ta lo nigba ti o ba to do kan inali lai wa inali lai rojuna ibi a ti wa bada re
1: o yo ti pada ni yawo won ton wa daran
0: to ba lu won
1: pa ko ba lu won pa yawo won ton wa daran wallahi en wa wo ro fo su kini
0: leyin gba to ba lu won pa
1: leyin ku won en ma wo won fo su keji
0: okay
1: ma wo won fo su keta leyin osu kerin anja ma wa lo be anjanu boda mi nse yo wa ma lu yawo
0: won iwo o le gbija won ma anjanu ri omo o de tun ra o tun re leda boda re je eni eje eni won bi lilu pa to ye ko sun o tun won tun ji leda boda re yo tun a ma wa
1: ibi ti a so fun boda mo ni wo ti ya ba ti to pe dide eyin ni asare dide
0: gogo
1: eyin asare gogo to le toro lu la tiri ti obiri
0: la re waju
1: se tiri to so
0: e da lo do to yi pharmaceutical
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomi plus
3: monomi plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomi plus ileṣẹ to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se monomi plus

0: bo ni iyale kan
1: dada ni mommy
0: bo ni so ti eguru oko e
1: oko wo
0: daddy le kan
1: oh emi oguru e o ese riyan bere lowo mi
0: ah kilo de bo lo ro school so ti so ro school fa won omo omo school fun
1: ah se bi en to ba bere omo lo ma mo boyo omo kan wo school abo omo kan wo school se en ti o bi kita ti o bere anything lo ma mo wi pe boyo omo kan wo school a o bo un fe san wo school omo
0: in wa de pe ti o ba bi e wa pe
1: mo se ma pe
0: wa lo omo koja keyan nikan da face e
1: mo se ma pe kini mo fe pe fun
0: ah dakun wa eh rice ike oda kan ti mo ra ni jelo rice titan
1: eh o si ton na se bo na la nse
0: o le nse
1: eh
0: mi o le faramo o
1: ah
0: ah mi ah wo wa mo da na ti e loto ki mo da na temi loto ni o
1: ah,
0: o ti mo CBD mo o ti mo bebu ninu potu iyawo le enikan na ni wo na mo fo olon be je nso be temi ki n gbe sinu freezer ki wo se ti e
1: ah
0: ojo wo mo fe se won yi da
1: ah
0: gbogbo ba se nso na lo nye gbogbo ba se nko na lo npa mama mi mi ile oko temi le mi wa mama mi mi o
1: ile oko temi le mi na wa te ba so pe wa nle oko ti ile baba temi le mi na wa
0: ile baba ile wa mo wa dale mo su ni
1: ah
0: o wa dale mo su ni o ti su mi o
1: ile baba mi
0: o ti su mi o
1: ile baba mi
0: o ti nso modun kan lo die die nisin
1: eh ah
0: o change school awon mo o so fofo e po change school awon mo agidi o si ta n ba e so to gbo na niyan
1: o change school awon mo se eyin o e wo se fi mi kale jaye nkan te nso gan o si nbi mi nu kile n ba mi
0: ah fun re ni
1: kile n ba mi so ba
0: fun re ni
1: mi o like
0: ani fun re ni ti o ba pi e o ye ko le pe pe to baba le kan o e le kan ti wo school o
1: eh o si wo school
0: aburo e na ti wa ni school o kini mo fe pe fun kini mo fe pe fun se mi mo fe ni se mi mo fe ni
1: e wo e ma ni mi lara o ile
0: baba ko si ni ran be o se be ma se ni e lara ni tori
1: ko
0: ni gbo mi ko gba ni ko gba soso ni e o
1: ni mi na ko si kokon te
0: mi o le mo da na le meta lojumo o mi o le mo da na meta lojumo lai se po ro nje sile abi kankan awon omo won yi si ni won janju kan lo mi o le farada o
1: omo omo yin kan ni
0: omo omo mi ni kini to ba je omo okunrin to ba je omo mi okunrin ni nisin o se gbo o se gba o
1: amọ
0: omo obirin ki so omo omo mi o ki so omo omo mi o ko la wole won ko la won lo le baba won o
1: o da se nkan te fe ra wole ohun gangan lo da
0: ti o ba da ko yo ko be
1: ohun gangan lo da bo nkan sun kan so fun ni pe e ma ni mi lara
0: ah
1: e ma ni mi
0: iwa gbogbo ti wa lo gbale o je nla mole lo gbale fi le oko mi le fun mi
1: e boya ke ko wo fun mi kin lo fi gbale
0: e mo gboro ti o da kin ko wo fun e ko leni to fe
1: ah
0: aba se yawo e
1: okay se ba se nri mi inu yin o dun eh
0: no no ke ni nkan to ti e faja yin ko se ni nkan to rojo nkan to faja nu eyin megeji kilo de
1: mi nri eh dupe pe ni mo dele layo
0: oju e ri obi keni oju e ri oju e ri obi keji ile oko mo ni lo ma lo ma joko si
1: dupe yen loto
0: lo di oko e lo joko si ile oko e
1: mo ti gbon yin lo joko

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, ẹ kásán o.
1: Ẹ ṣeun ta lo nsọrọ o.
0: Ẹ ti ya delete number wa na nu.
1: Ẹ ma binu mi meni to nsọrọ ni o.
0: To.
1: Be voice e family ade
0: be mi buki ni.
1: Mami buki.
0: Eh, abi daddy le kankan mo ba soro ni.
1: Be ni be mi mami buki to nsọrọ.
0: Buki yawo e. To bi awon le kan fun e.
1: Ẹ ma
0: ti ya gbagbe mi na nu lerin odun meta.
1: Ẹ ma binu ma e wo. Ẹ ma binu mi ni number yin lowo mo ni, e ma binu.
0: O ni number mi lowo mo.
1: Mi ni mo ni e ma binu.
0: To. Se dada le wa o.
1: Oluwa se
0: adukọ. Ati eguro yin odun keta ni. O bere omo o bere yawo e.
1: E mo kan pe yawo mi mi fe gbo idin mo.
0: E ko loko mi ko si boring owo re danu.
1: Ko bo danu ko lo ju sinu kan ga.
0: Ile mi na lo si wa lati gba yen.
1: E wo ma, elo se ngbo mi ma.
0: Mo ngbo e.
1: E wo e ma ma so pe yawo mi e ma yawo mi te pe won.
0: O da ya omo e, ya won omo e.
1: Emi omo boye mi gan mo lo mo to bi gan self mi mo.
0: Olorun o.
1: Mi mo o.
0: To. E ta nso dun. Ai oro school awon omo won yi o ti orun tin wo we o ko ma di pe ngba te ba pada sira yin tan o san wo school asan isan tan owo onje asan isan tan lo je kin so fun e o bi awon obi e wa te ba wa gba awon omo ke wa gba ile mi lo ku ngbe lati obi odun meta si
1: e lo mama
0: kini
1: e lo ma e fa balẹ ke gbọ mi o
0: mo ngbo e
1: igba ti mo le jade pe a le fera omo to kore to keru e jade to kore e jade
0: le ko ku seni to so nkan to fa janu eyin mejeji
1: e ma gbọ mama
0: mo ngbo
1: mama igba to ma keru jade ninu le mi ta jo fa ngba yen in to je ki ma ni pe o ni mo ni ko awon mo fe gba awon mi o de yari ngba yen eyin na de wa nbe e gbọ si ba
0: na awon mo yen kere koko kale na
1: mo ni koko mo fun mi o de ni o le ko mo kale fun mi
0: awon to wa ni nursery school
1: se bi mi ni so ni koko fun mi mo ti mo mi
0: awon to wa ni keji ni koko fun e ngba yen
1: e wo
0: ko sabi ya mo ti o ra awon omo won yen lowo e ngba yen ti o ni se pe fun ya
1: awon meta seyin na ni ma e wo mama e wo ti ma pe yin le pe mo le ma gbe call yin o ti wa pe mo pe yin le mi ni gbe call yin o
0: o le to be ni
1: o le ju be lo ma o se ri ni emi o gbogbo oro le eko ta awon mo yen lo oro school ta awon yen lo ko kan mi to ba wo ko fi won si to wa ko won fi won si school to ba ko ko kan mi o mi
0: dasi
1: emi ti le jade tomo mo le jade nu nle mi mo
0: le tomo
1: mo le mo ko tomo
0: o le tomo
1: ko tomo mama
0: awon eyan ba wa gbo ti won si ba wa dasi
1: mama e wo e ba mo de mo pe number yi o mama mo respect yin gan e mo pe mo respect yin o
0: to ba respect mi
1: mo se le jade yen mo le jade tomo ni
0: ko ye ko ma
1: ko ye ke ma pe mi ke ma so pe kini mama mo le jade tomo ni
0: o o le jade tomo
1: emi le jade
0: tomo mama mi o ni faramo mi o ni faramo mo tin be tele o da pe o fe gba bibe mo o da pe mo ti pon eleju bo se ye lo
1: e wo mama
0: mo ti pon eleju bo se ye lo lati bi odun meta o bere omo meji ati yawo e mo si ti bere won lo ni yawo mi pe ki se pe yawo mi ti wa nle eko
1: iyan o kan yin mama ko kan yin mama ko kan yin
0: omo yin igba to ba fe ri awon omo won yi ni mo ro fun e o
1: e wo number mi te pe gan mi mo bo pe ti wa pe mo mi ni number yin lowo mo ni mi ko ye ki gbe number yin mama
0: ko ye ko gbe number temi
1: mama se bi mo sa wa do balẹ
0: gbo mo lowo yin won le ni to fun yan lomo o pari ore o
1: igba owo ejo niyan o iwo ijo ni tori mo wa do balẹ gbo mo lo yin looto be ngba to mo yin de wu wa kiwa to se rada da nle mi emi de
0: le da ke ni to se abere o so nkan to se o na so nkan to se le
1: e bi omo yin le re to se na mo le jade ni mo le
0: omo yin ma tin foju ola mi gbo le
1: o de so fun mi pe atomo o kini kan o atomo mo le atomo tomo ko ma ko ma lo lo fo mo le ko ma ko ma lo mo ko tomo ni
0: omo meji okunrin ati obirin awon mejeji lo si dabi gba pe won ya nu won pa won le
1: o ma ko won lo to ba yo
0: omo baba be ko ya iwo ko lo se n gboro bayi
1: omo baba
0: yo omo baba e to ba wa mo eyan wa wu wa baba fun won abi
1: emi o le sanwo school omo kankan se n gboro yen je n so
0: adun keta ni to mo bi dudu la won me bi ku pa ni o da won mama o so ti e le da won omo won yen gan mama bayi
1: mi le ra sora bata fun won mi le re ni ti fa omo yen ko ma gbo
0: bo ka te ni baba omo
1: ti gba ta ti kora wa ye ati kora wa kaluku ti lo laye to to to ti
0: mo si ni ko change oruko awon omo won yo ko ko change e
1: mo ba ko change e na mo ba omo mama baba e ta ma joruko to to ma joruko gidi
0: eh
1: ati pe won obida yo se change oruko
0: won
1: obida
0: bi ti bo so so wo school ni abo se
1: won je e wo ya le ko se won
0: se aso lo ra fun won ni adibata
1: ma se won mama
0: lana wo
1: e ti dagba e le mo fin e ti dagba e le mo fin
0: o fi ko fi wo niyan o fi to je ke to wo labo
1: ba mo
0: nkan ti o da niyan
1: o e mo fin nigeria o yale kan ma se won o
0: lana wo lana wo ni office e won
1: ma ran lewon gbere
0: into fokin ni fokin lo be fi ran lewon
1: Come
0: on, try it. Come on, come on, try it. You want to buy that? But
1: you come back and we'll go for come in. So we come in. You come in.
0: I don't change it. I don't change it.
1: You say
0: we don't have one in Abasho.
1: Grandma, I ain't go say we be Abamura.
0: Lana wo.
1: Grandma, I say one.
0: Lana wo.
1: You say you make grandma.
0: You want to say one? Me no one ele one.
1: Me no ele one. Grandma,
0: me no ele one.
1: Grandma.
0: So be my tia koko na.
1: Grandma.
0: So be my koko na. I can't do the ele one.
1: I ain't running ele one. Grandma.
0: Okay. Me no one ele one.
1: Grandma,
0: I
1: say one.
0: Ma.
1: Ah,
0: ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: ba se bomo la
1: ah ibi toro dudu bayi mi bodo finance ro le sun mm bodo finance ro ibi toro dudu olorun de seun bi owo to mayin omo benrin gbe owo to mo benrin gbe ati ya re owo tan gbe ti mo ba ni kin ba won dogba ah ti mo ba ni kin ba won dogba ah eh ewo ya meni kan lorun o eh ile olu meni kan lese o ti ba ni mo owo tan gbe won fe won bet kin to gbe igbise ma pe egbon mi ma de pe olori ebi won jo ti mo lo le won ti mo fe lo mu omo olori ebi won na mo ni number re lo ma po lori ebi won gbogbo to sele yi ka kilo fun yayawo mi john ati yawo mi john ka ma ever pe number mi mo o hey mi john won ba pe number mi eh lala olu alukuto akutupowo lala olu akutupowo ijo won pe number mi o eh ile opo yiran ni jona tori mo n take e mo n gba bi pe kini fun won tele ni o da bi pe won o fe mo yara won won o fe mo yara won lodo mi 0913655695 2 0913655695 2 ma pe egbon mi na olori ebi won ni ma pe egbon mi na tori ah won bonbo an la dede o kan ti di ona ta ba gbe gba to because me ni take easy for our people you o da kan se mo fo dada won fe mo fo lagba mi loju o ki lo de na won fe yawo ni eyan fe yawo mo lo fe yawo le won ni ta ah olomo je keyin mo sese gbe ile ayo ko ya mo ni sese gbe ile aye o a ni sese gbe o 0913655695 2 o si problem o te olon te se o ti ndo hello
2: baba kasim
1: e seun
2: akoto
1: o
2: mo se na po so ayo o ke ta lati jure
1: lati ire ni pele osun
2: be ni
1: o da mo ngbo yin o
2: e ri e oko yawo
1: Wa
2: di ori leyin odun keta ni de wa nto pe awon omo nkan se le o nkan si da o
1: won ti pe mi wa pe mi ati e family wa na ti da se ah won ori yanju ni o ori yanju la fi tuka o
2: oko yawo lo yanju ja pelu yawo
1: mi le yanju e mo leyin odun marun ki wa gba pada
2: o wa mu gari oyan
1: o e je mo yan pelu gari mo nta yin gan o e fi aye mo gbadun ni o
2: mo gbadun rara rara
1: mi gbadun
2: oni mo nzo pe ko se bu kun ba si gbe to a se da ran be olorun ba yan ju e
1: to adupe e se njari e wo ola pe ire le ti pe e mo eyin ara osun me yan ba mu gari losun le mo mo tayin o ibi temi o le mi ta ba mu gari mo mo tayin

0: lo.
1: E jo won na pelu K1 the ultimate.
2: Emi gangan ti mo nko ni o.
1: Ori lo ba wa se gbogbo egbe alabo si o. Ori lo ba wa se.
0: Ori lo ba o se.
1: Tori be ba wo dada e gba wa egbe alabo si a ta ba ni ronu.
0: Ori lo ba o se.
2: Eni ti e ba ku di e ko to ki se wi be wa se lohun
0: ohun gogo lo wo.
1: Baba wo orilede Nigeria lori social media bayi e ma gba they don't they take me to where I don't know ibe lo orilede Nigeria wa bayi
2: kabi mo ko do ni ko la o
1: ma je nso pe eto abo ni koko o lo ngo wa lo si bi ta mo e ra won content creator so nu ta nje meta iko lohun sanu a come create content ti o mo fe ni ko mu la kaye be ma je nso
0: Hello,
1: me, Echo, hello, me, Echo, walk with JJJ. Hey, I'll get it. Can you call Nico say, Bilam?
2: Ibamusita,
1: I'm anyways, Sha. Oh, there'll be anywhere now. Wait, but where no entertainment left in safe hour. Must have to select, but you don't want you say, Bilam, or Pele, Yam
0: say.
1: But what shall I have a Jew social media monetization? Igia eba ki se mi madi egbe olobosi ki lo shopping ki lo happy jare egbe gbogbo oro nu yen segbe kan je a se faji o mi da layin ka je ni ajibade lo ko temi iya awon boys iya laya won eba ori la la kan lo Boye, ewo, gbogbo alabosi, eje agba ti amo, tori pe kini, iya be ti de oya, dati e mo. Eba.

0: Amiru Shuaigai. Anlo se yawo. Fun yawo tutun. Ori TikTok ni o. Allegedly. Awon fe jo be na. Idi ni pe fun won temi ri tun won gbe wa siwaju mi ori tabili ti iya labose. Fun awon na mo ri ti Alhaji Amiru Shuaigai ti won fi oka si arabirin lowo. Se content ni se video ni emi o wa mo yun so fe jo be na. Temi ri asimo pe ba ba soro nipa Ahmad Alawuye Alalubarika a ma soro nipa Bashiri mi mo wa wo comment section lo pe eyin ara TikTok ki le nwi nbi opolopo ni views Bashiri mi awon kan so wi pe se Bashiri mi na bo bi kan na nbe na tele awon ti won jo gbadugbo wa comment section won gbo I remember back then when Bashiri when he married Bashiri me too. Ah, eyin eyan se abosi agbakan abosi laye. Kala ma fi wa faye mu ni people they wait till the time ti story e o jade ko wa to wa mo ko pe awon eyan ni story e lowo. Olorun ma fi mi faye mu o. Gbogbon ti mo npa mi Olorun Obajo. Ma je nte. Ma je nte oro mi dori tabili social media. Ki wa to ma gaga le mi lati primary school ti o jade ta I know how when she was in primary school that time her father won wa comment section wa ma gbe I know her in secondary school then that time in kini kan won wa comment section she gbadu most people to wo fun ko joyin lenu ni injo te eyan ba nsorire eh ni ri won comment section that time when she is a good girl I know her but eh ni ri won be iwo duro dijo ti social media o ba gbegbe ku gbe npa re o wa ri pe awon eleta nu po ladugbu e won po nu ile e won po nu ebi e won po ah won po na comment section you go to see them kill up of the shop awon comment section yenu temi ko le ti ma gbo yoko mi ba nse ye gbe alabosi mo nlo sense mi ona ma je omu ma mu gari so wo eyan eyan mo egbe na le lo mi do awon ede be awon e to be o ye ki wo na ye gbe ye kain na ma fo mo lu abi je oju mi le ti ma pada leyin mi oju mi le e ti gbo re e ma pada leyin mi loju mi congratulations to Ahmad Alawuye Alalubarika and Bashiri mi to ba je oto o ba si je na congratulations ni to ga mo bi ta congratulate bi Bashiri mi ni ka congratulate pe abi ka congratulate Bashiri mi ko to iya musa bu wa ni congratulations to both side come congratulations to ba ti ye
1: your financial
0: celebrity gossip with Amidola Yenka. Ma te te joju opo yen le. Amo bi nba ti pe wole emi o like mo ngbadu yin in like mo. E fe mi gist le mi. E fe mi ni un ton lo ni o. E ma so mi pe omi do eyin ke. Mi e fu mi gist. E sabo si yen tarata. O ti ye yin e gbe mi de be. E gbe mi wo Twitter. Oni X ni sugba wa se npe Twitter. E gbe mi wo Instagram, e gbe mi lo TikTok. In saba fans Facebook le enjoyment time. Mi o nwo fo follow Facebook mi mo reason. Me an to ke mi ke npe Facebook ni. E gbe mi wo be. O ti ye yin 0913655952. Hello.
2: Hello, yalo fofo.
0: Ah, iwo tun ni yalo fofo. A soju yin sha po. Oya, oya de mi de de PA. Se
2: Kubura lo so lata mo.
0: Ko ni baje ya Kubura, ki lo nsele, ki le ganu si.
2: Ah, e ti mo ganu si ni ti Alawiye o.
0: E lo de be.
2: Ah, mo de be. Ibo le ti mo tele wa back to back ni.
0: Omo. Eyin lo wa nbe.
2: En kan ti mo kan ri kole ko nbe.
0: Okay.
2: Pe gbogbo awon to ba je yawo kekeke.
0: Mm.
2: Come on, ma gaba lori oko tu.
0: Ah,
2: oh my, na yale.
0: Eh,
2: nbe laja fun yawo.
0: Ko je mi e tin po we Yakubura.
2: Ti won ti se gbede na ko na se jeje.
0: Ah, seyin mo yale tele ni. Eyin ara bi.
2: Eh, we mo ka to se laje ki so buka fun yin.
0: Oya.
2: Mo like alaja Bashiri mi gan fa.
0: Eh.
2: Won danu bi omi ojo ni won. Won jo. Ijo won yato lori ni TikTok lenjo meta. Ede ba ni ka ye ri Olorun se wonu oni dukia
0: eyi
2: o le ba dukia won je
0: ami eyi tun lo wojo e tun lo wa wojo subhanallah iya kubra piye ni ah no ko won le gba lowo yin pelu ite se ah no won le gba lowo yin o eyin gole ma je assistant olori egbe alabosi igba keji minu ah o mose igba keji mi mose iya kubra e wo e ma gbe mi de be se gbe mi de mo like ah emi na ma lo wo ojo yen ma lo wa won ojo latest ibe mo na ti ko lori eto je ke mi na lo wo oh 9136 wala mo ti ni gba keji yakubu ani gba keji mi 9136556952 9136 kileri ti nri e gbe mi de be tara ni ah ah yakubu ayi dawa tun so yi tun gbenu tan je n lo wo ojo yen na je je ke mi kokko play orin na feyin na ke mi wa lo wo ojo yen ke n pada wa Bombo. Ah, kilo de. Ah, you are. Oh, for what are you? Eh, oh, yeah. Oh, shit.
1: Bawo lo se lo se mi ezi. Wa bi
0: kini tun mo yen? Ise mi mi si bawo. Se to ki ora abo se ta se nso yi. A bi mi bo. Paso, ja change ni o like ile fe ma jo bi orin owe. Mi o like lo se mi mi si ba wa o fe ma ta ba mi die die na
1: mole la ya pupo o so
0: so mu se wa tun je mole la awon mi do la bo si ni e o mi do o sha bo si agba ko bo si fe lo mo mi do ya

0: the labor is celebrating gossip. 0913655692. I'm working Dr. Magbeck, where they're coming in long on Bessie. And then look below what you're to. I deliver it, Omido, or Layinka, a journey, a jibadi, mumbo.
1: Hello, Alayinka lori ko mi. Elere idaraya ni mi. Oje won wa bi to dara lati sere idaraya nilu Ilorin. Layika to grege ati awon atun ere idaraya ti won yayi.
2: Ile itura onirawo marun, Wingate Exotic Hotel tun ti gbe tutun de.
1: E kaabo si Jim DM call. Ibi ti ara ati ilera tin gba agbara otun. Ojo miran, ere idaraya ma rorun. Ojo miran sire, nise ni gbogbo iṣan ba ma so wipe dawo duro. Sugbon bi igbe aye se yi ni wipe okun ati agbara la nilo fun igbe aye alaafia. Ni Jim DM call. E o ri oluko ni to mo ere idaraya ti agbara yi nilo. Awon eroja ere idaraya to peye. Ati ayika ti yo mu ki e fe pada wa.
2: Bako na ni odo ti e ti le lu e wa ni ile itura Wingate Exotic Hotel fun yin ti e ba pari ere idaraya ti e tun fe gba itura inu omi.
1: E bere loni.
2: Jim DM call wa ninu ogba Wingate Exotic Hotel.
1: Ni agbegbe Tanke Okeodo. Nilu Ilorin.
2: Ele pe sori
1: 08098244472.
2: Jim the Yam Call.
1: Ibudo Idaraya
2: ti Daraji. Daraji. Daraji.
3: Duro na o ko tora multivitamin yen be lo wara re nje o fun awon mo re ni asara lore to pe pere

0: nation West Coast wa lori eto. Baba wo n ta nje lojojumo. Ohun ati ada. Ko ipe o. Wa. Bi o ba je 90%, 95% lo je ti ise agbe nbe. Yo je 100. Ni ohun to su emi wa ro. Bi o ba ko 90 ti o ko 95. Ala yi yo je 100 100 ni.
1: Oye
0: ka gbe sha te ti wan gbe laruga baye ni pa pe yen ko si da e joko le ewon wo nse ka si wa kere oko a je soju opo sile pa won asoju ile se west coast bank amarale
2: e ka san warale
0: e ba da ko yin fun
2: won oruko temi ni olumuye wa gabriel lati west coast farming company limited
0: e ka bo e le nko wa ma bere bayi gege be ti mo pe ba se ma se lojo mejo na na to ge se se kawon kan ma rin ajo bo nlo rin bayi kan wa si radio kan wa si si le se west coast kini le se west coast gbe lowo gan
2: nkan ta nse ni pe a ma ba won eyan dako awon to fe gbin ope fe gbin rubber fe gbin koko fe gbin tick fe gbin melina fe gbin ogede fe gbin shu ege ati be lo aba yin gbin te ba nile te ti akwaya tele a lo sori leyin a wo nkan ti o le da nbe aba yin gbin eyin te ba de nile awa nile ta le ta fun yin ti o ni oro omo nile tabi ijoba ninu ta ti ra ta le ta fun yin kan ta se ni west coast
0: e so tick agbori e so rubber agbori kini mi laina
2: igi ni mi laina
0: ko sapere studio wa yi
2: ko sapere nbi igi ni to fin se furniture
0: omo ni mi laina
2: wardrobe share nkan kan be ati bebe lo
0: okay awon mi laina
2: bebe on to fin kan le
0: on to fin okay in fe gbo e ma binu emi o gbo ri ni o de je ka wa bere baye awon ile ye ta ba wa pe oda emi fe gbin nkan ki la awon nkan ti le se west coast gbin
2: a gbin o pe
0: ki e wa mo pe ki la awon nkan te kin gbin
2: ah ko si nkan ta kin gbin
0: eh
2: ko si emi anything ti enu tin je atele to wulo to ma dowo to gbin a gbin
0: okay oda ba ko won gbin omi e gbin
2: olorun ba ngo ko si nkan ta le
0: te le gbin e wa ba mi so ipele awon nkan te ma gbin gangan
2: se a gbin ope
0: okay
2: a gbin koko a gbin rubber a gbin tick a gbin melina a gbin cashew eh gbogbo efo parapata gbogbo tomato si parapata rice
0: aha ofada abi ti
2: ofada bene isu
0: okay
2: awon odukun watermelon egusi
0: o ti wa tan ki lo
2: anything tenunje
0: ibi ofada ele mini interest si ibi ofada mini interest si le ba ti wa gbin awon nkan won yi bawo ni le se west coast se man ta won sita
2: iyen lo simple ju
0: ohun lo rorun ju
2: ohun lo rorun ju ohun lo rorun ju ka fi rice se apeju ebele te dari ko le pe ofada ke ni ten trailer en to mara wa lo lesekese
0: ah ofada yi won te kin wole
2: o ba je ogede ko so ye te ma ni a ma la rin to ma fe ma bribe wa pe e ma ta fe nobody ma je nso wo le
0: okay
2: e ke le mo
0: ti mona to ya
2: ani e ma wori awa meta ni wa ah ni last you know even last January February ta fe bere ti ni target ni oko wa kan eyan kan pe lati redo pe e ma pe lowo mo e je wa ba yin kin fun ni 100 million mama rawa ni a ko possible eyan kan kin je
0: ki lu fe
2: so tita lo kire ju ti kire to ba ti bere se ni dowo ko soro pe bo ni mo fe ta si ko si melana go awon to wa ni so mi ran ba yin pe jo
0: nigba ti nsaso gbogbo eyan lo fe jeun lo fe
2: se e mo to n ta tomato si bayi mo gbo lekan te so pe 10000
0: mo se de ni
2: now en to ba ni won eka banka ke won bi ku legbe won ika
0: o te se o tun le si ni bi igba le ya un bi 12000
2: keyan wa ni 6 plots here a te ya won yan wa dada ko wa ni 6 plot tomato sinsin nigba oju yi
0: e je ka so pe okay for example nsin bayi emi mi reyan kunra mo ti wa emi lo lo amo iun ti o wa nle ko owo temi o gbe mo ni le se west coast e je ba mi wa yan kan te le hard mi mo emi na fe seto ogbin nje o se se
2: o se se
0: ah ah
2: o possible
0: o ti wa mo to be
2: seri a mo pe ika odogba so a man agebe
0: okay
2: bi won eka yen amoye eyan to wa nle to je pe ah agbara mi o gbe 1 million mo ni 500 tani ejo e ba mi ele mi moyan kan
0: eyin na tun le ba won
2: ba ba ge do mi ba je pe ile yen se pin already
0: okay
2: 33 plot so amati de bere poke ti e lati bi de bi ni o corner piece mo ti wa nbe
0: okay 1 acre is 6 plots
2: blenny plot o wa 60 by 120
0: okay
2: times 6 so eni keji lati bi de bi ati pin ba de fe sha vest e meje ja wa lori duro nkan to ba ge loko yin tabi to vest loko yin e ma ri e fe ko lo le ni abi ka ba yin ta kan wa su ko wa ta e ma a ma soju yin te ba laye eran yan
0: a tun le se zoom
2: no na ti e fe zoom physical te ba laye wa eran yan wa
0: eyin tun sako
2: ah no
0: ke oro
2: wuri
0: e ma bo amo fe ke ma pa wa
2: Emma
0: Gallagher is your West Coast. I was just checking for my alien. I'm going to have a baby. 0913655695. So it's your West Coast Family Company Limited. Since they set in Bawa Dako, Lono Ti Igba Lode. I just want to work for Baye. In chat, if you can read, I want to be like, okay, customer affair outsmouths. It's your West Coast. We are be a real junior. I'm just saying, it's
2: possible. I'm going to be a customer. Oye yin bribe go ma nwaye pe ejo eje wa lola so and then our animal marketing department to ri won pe awon ti lo gba di sashi oja ko to de so le ma surprise ti o lo
0: ko ma so fa pe ani mo de kini kan
2: oja to lo ta si yen gan awon ti lo 3 weeks time ki wo to wa won ti mo ye ton ta ni last 3 one
0: second one
2: and the third one before you came o ti ye won wa ma so pe oja bayi oye bayi lota oye bayi lota tu koja ele to se koja oye bayi lota so price wo lo nso yi o le ni
0: o se so ku so ayi ti mo na to ya ele ta le wa nbe hello e ti wa lori eto o da pe ba lanfa ni ati pe pada 0913655695 ile ise West Coast Farming Company Limited tin se le setin ba ni dako lona ti igbalode won ti ni gbogbo nte ba fe gbin pata la won gbe be ba wa wo pe emi o leni kunra awon ore mi a nbe loni o amemi lo lowo won legbe awon yamuse emi na le dani kan lo won a jo mi mo won elomi hello ta wa nbe hello ah e dako pe ba lanfani ati pe wa pada o da bi poju opo yi o nse bakan o da le se West Coast nje ki wa ni awon amoran ti e le fun awon ara le to se bi pe awon na o hun won sugbon awon kankan boya on 33 ni le se yin to nje bi abi ifaseyin fun won lati ba yin dowo po poke e ti ka won instances bye ri nkan bye le se
2: nkan ta ri ni pe awon elu mi ma so pe owo to wa lo won could you be for instance where I want 3 million where I wonder you could have the fishy on lobby 7 million could le she o she she lodo wa
0: okay
2: tourists amu afia ye son die die le oru ope koko roba on kokon be yen ododun le ma fi san owo to ku after 50% first payment
0: okay to ri pe odun yen ma to be how many years
2: to ba pe ope nsin 4 years ni about this 50% the remaining 3 years every year them afisan
0: okay
2: so
0: o je ko rorun
2: beni then man so ni gbogbo station tin ba lo eni ti o ba ti gbin okunrin lo ti e wo sumoju to ba ni nkan to wa nle to ma je lale wala ma wa wala ma wa
0: e to tun mo se pe tin ba fe gbin je ka wo ipe yi na hello
1: e ku ale
0: I'm going, Mr. Yusuf.
1: At least a low knee, nearly middle war, pay your money left, pay you, never pay, Catan.
2: Kashu dagon.
0: Ya mama kashu ato bi elo to bodo ni.
2: Ah.
0: Koni le.
2: Ori eto la wa.
0: Okay. E ti gbonu mo ti fun yin lori jo. Eyin o ko bere pe kashu te da kohun bi elo. Be ba ti wa lo ba ti wa ke yi ju be lo e ti wo pe o da emi o te ti wa fe gbi kashu nikan mo fe e le gbi nkan bi meta papo ninu oko eyan
2: o possible o depend boko e ba se tobi to
0: okay
2: e le pin e le gbi kashu si 2 eka e le gbi on pe si won le ka e le gbi rubber si the other acres a de ma toju e po
0: eyin le o po o po ah hello
1: hello
0: a wi ko yin bi da se npe
1: ya diamond
0: o da ngbo yin o da mommy wan diamond ni okay so West Coast Farming Company Limited ouna ni e wa baye a ile ise tin ba ni gbin awon kan lona ti igbalode won ti ni ko si ona anyway te ba fe gbe gba poda ipin idokowo tu wa emi o ti e wa fe gbin kankan eyan ko gbowo yi lowo e ma fe mi ni return lori owo yi o nbe ni ile ise West Coast Farming Company Limited ya mi dari ko awon bi te ni oko si ati ile ise atoju opo
2: ani ile ni bala ani ni oke ose ani ni alapa ani ni budo sale ni afun address o de wa ni corporate emirate plaza ni opposite abanic oil ni some garage bene ni lorin bi
0: awon ju opo
2: bene ta ba de fe pe wa le pa si 070 6070 2117 070 6070 2117 tabi 081 04 83 9867 081 04 83 9867
0: 67 ile se West Coast Farming Company Limited ma jase ba mi ki awon le le kan si ati oro amoran ti e le fun awon ara ile eni to se fe bere ajo bayi ohun ti ri nkan to le se sugbo wa fe bere ajo ateni to se fe bere corporate le ma fun olora mo papa
2: seri mo ti so le kan ka ni nkan gbin to ma fun wa ni fokan bale lojo ale ta ni fi ma sare kiri at age of 60 ke o se so pe o fe se ise ise olodun fe se sugbo to ba ti ni nkan to fe to gbin sile to mama mo wa ama yo wo no wo ni kin se bo se fe struggle mo
0: oda ah eja kama finish lori to West Coast Farming Company Limited atuma se be ejo mi ojo ri awon ibere te ba tun ni e ko jo ile ise West Coast won wa pelu wa nbi lori kori omi do loyin ka jani ajibade lo ko temi otude ni ojo mi ojo ri bye for now
2: e se ba

E kaabo pada iroyin na re ni ekun re are ile ye Bola Tinubu ti se ifilole ile ise ajo ijoba leye ton fogun mo awon to ba so wo lu mo kumo ku FCC ni ipinle kiti o le fede ifaragin sakoso re lati dekun iwa ajebanu ati lati fi aye gba akoyawo ni joba are Tinubu salaye pe iwa ajebanu oni o je akoba nlagbogi fun lede yi papa julo to nse akoba fun dagbasoke ile yi to si nse akoba fun mo lati negboya ninu isejoba are neti igba keje re ka sinse ta soju fun salaye pe gbigbegbese lati dekun wa ajebanu won ro pe se aye ka to ra fun osise eso alabo are wa gbosubara bande fun alaga ajo EFCC ola olukoyede papa julo fun farajin re lati dekun iwa ajebanu ninu iroyin miran olori ilegbimo asofin agba ile yi opeyemi bamdele tin gbero lati mu atunse deba ofin ile yi lati je ki are ati awon gomina ma lo sa elekan olodun mefa o tenumo pe lo sa meji olodun merin oni o nse akoba fun awon ti won dibo yan papa julo lati gbajumo isejoba nigba ton soro lori atunto si oro ofin ati ojo la ijoba ti won ti wa nile yi bamdele tenumo pe ona fojusun ali se agbatero fun abadofin ohun nile gbimo asofin agba ile yi eleko kanla kege bo se wi igbese to fe gbe oni lati dekun bi pupo awon eyan teyan sipo se n gbajumo sa elekeji won kete tan bara fun won tan fun sa alakoko bamdele kesi tabire tenumo pe pupo awon eyan to dipo selu mu oni won gbajumo sa elekeji won kete tan ba bura fun won fun sa alakoko to tin se akoba fun sejoba ewe ilegbimo asoju sofin le yi ti fi enuko lori abakan ati ranse pe minister fun oro abo Christopher Musa awon olori eso alabo ogagba olopa le tunjidi su ati ogagba ajo DSS Adeola Ajayi ko fara han ni waju re lati wa ko lati wa ro lori owo ti won ti yonda fun won fun oro eto abo lati nkan bi osu mefa seyin awon ranse pe minister fun oro wo na taiwo oyedele adaragba gojoba le ye ton gba ni janu alami Muhammad Muhammad ile lo fenuko tan si kesi are Tinubu ko gbegbe si akin lati gba awon oda sogo bo se gba fun ipinle Oyo fun awon ipinle tan koju ipinije to abo ile lo ni won tun fenuko nigba ti won soro lori ipinije to abo ton ba le fini papa julo isele igiringbe ton gogo logilede yi iyawo are leyi oremi Tinubu ti kesi awon obirin ton wa ni eka dajo kakere tibutoro lajulawo kon agbajumo

0: Mo so fun yin pe ke sumo di ero radio yin tori pe ko si anfani lati sere akoko ta ma jagba leleyi a de tin gba be ni sa nibi kibi te ba wa e sumo di ero radio yin tori pe olohun fi koko oro kan lewo le re si gbogbo iran eniyan ni akoko yi ba se ngberadi di akose eto to ma nwaye ninu ijo alase pe ni adojuko ile epo alikad ni apata junction bene yana apata eye nkorin ni ilu ilorin bi daddy kiloluwa tun ran yin si gbogbo eyan loni sa
1: hallelujah gbogbo eniyan pariwo ojo ebukun ma ro lemi lo so wi pe ojo ebukun ma ro lemi lo so wi pe ojo ebukun ma ro lemi lo eni to sa me olodum ma ro ojo ebukun lo mi jesu mo ni olodum ma ro ojo ebukun lo mi jesu mo ni olodum ma ro ojo ebukun
2: mi jesu
1: 90% ogun to njaye bayi 90%
2: yes sir
1: ogun to nja ilu
2: yes sir
1: ogun aini ni
2: yes sir
1: am I talking to you
2: yes sir
1: 90% ila koja ti opolopo nla koja aini ni eh eni to ba ti sami bi oluwa tin be ti emi eme adadu aye mu aini ko ma ye
2: yes
1: adadu aye mu aini ko ma ye adadu aye mu aini ko ma ye lato ni lo oni ma aini
2: amen
1: in the name of the father
2: amen
1: in the name of the son
2: amen
1: in the name of the holy spirit
2: amen
1: bo ti to yi
2: yes sir
1: mo fe olotu
2: yes sir
1: mo fe mu wa lo si inu iwe mimo
2: yes sir
1: ni soki Isaiah 44 e je ka wo verse number 3 Isaiah 44 verse number 3 nitori emi o da omi lu eni ti ogbengbe ati iso mi si ile gbigbe emi o da emi mi si iru omo re ati ibukun mi si iru omo re yeni iyan tumo si pe ki egbon ti bibeli so
2: yes sir
1: oluwa so wi pe emi o se kini emi o da ibukun mi lu ah eni to ba ti sami to ba sami ojo ibukun ma ro le olohun
2: eni
1: ojo ibukun ma ro le olohun eni ojo ibukun ma ro le olohun kini di ti leri yi fi jade kini idi ti aso tele fi jade idi ni wi pe oju se baba si omo oni lati pese fun omo am I talking to you
2: yes sir
1: olotu
2: yes sir
1: responsibility gbogbo obi most especially baba oni wi pe lati pese fun idi fun omo fun ile fun idile am I talking to you
2: yes sir
1: be gele ni baba wa lorun oju si olorun gege bi baba wa lorun ni wi pe lati pese fun awa omo
0: bene
1: lati so wa di eni ibukun idi niyan ni Isaiah 44 yen o ni nitori emi o do mi lu eni ti o gbengbe ati isan omi si ile gbigbe eh o ni emi o da emi mi si

0: Ibuku otobuku ni ota n pretend bi ore.
1: Ele pretend ma.
0: Ko ni le ko ara yo ni gbe mo. Yeah, eni to ba sa me. Iran lowo ati anu ti banuje awon ota lo fi du pupo. Olorun ma yoda re Olorun. Olorun ma yoda Olorun. Yes sir, ni ola. Oluwa fe rojo ibuku le wa lori ni ala se pe idi niye satani ati ota won ni kawo dera. Won mo wa gbogbo ona bawo la won se da ibuku ati iyanu ejo ona kan ti won si fe gbegba enikan gbo mi bayi bo se ngbo mi o tin wo wi pe o mo like bi mo se ngbo ohun iranse olohun yi ma make sure pe mo da la se pe lola gbo mi bi won se npinu le suna npinu pe arijo de be eh eni to ba sami idiwo lona re to lo ni da la se pe lola eh to ba ti sami olohun pale re ma olohun pale re ma olohun pale re ma olohun pale re ma olohun pale re ma bi won se npinu sa be na ni ota yo mo se kini won mo pinu wi pe a o ni jo debe a o di olowo a o make sure wi pe a da iyanu yen duro a ni je ko riza eh pari won le o le danu duro
2: e o le danu duro
0: se ni ola ni ala se pe ni ago mesan
2: ago mesan
0: laaro
2: laaro
0: si ago meji la
2: ago meji la
0: osan
2: osan
0: ni ayan kori
2: ayan kori
0: emi ma koko debe
2: koko debe
0: eni to ba sa mi wa di alabuko fun
2: mi jesu
0: wa di alabuko fun
2: mi jesu
0: anu ti banuje awon ota yo fi ma po si lojojumo eh po ba ti sami olorun ma sami yan fun olorun ma sami yan fun olorun ma sami yan fun in the name of Jesus
2: amen
0: yes sir ki I born ni ota mo fi da ire lomi duro yes sir honestly I born ni sir idi ni agudo gbo won oluwa lenu mi loni oluwa pe gbogbo yan ni ola am I talking to you
2: yes sir
0: oluwa se kini o pe gbogbo eniyan Oluwa ni ka wa bere fun ojo ibuku ni ola.
2: Oyu eni kan kan sile o. Oluwa n pe o.
0: Owe si kolele.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sa.
0: Ki eleyi n so owe si.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sa.
0: Ki n si owe ya.
2: Oluwa lo
0: n pe o. Iwọ to ba ti mọ wipe Ọlọrun lo da o.
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Gbogbo ẹsin to wu ko mo sin to ba sa ti gbagbo na Ọlọrun ma bo wa lase pe lola. Oluwa ni ka wa bere fun ojo ibuku ni ola. Kini di Oluwa so wipe ohun ti a ba bere la won se gbogbo awa ta ba bere fun ojo ibuku Ọlọrun ni ohun so wa di eni ibuku iye mi eyan le gba ohun ti eyan fokan si you can never receive what you are not expecting. Yes sir.
2: Ohun
0: ti eyan ba ma expect eyan le ri sa ohun ti eniyan ba idi ni e mo ma so fun asa ohun to ba ti ni lokan wipo ma je o le je ohun to ba ti ni lokan po ma da o le da eni to mo epo fe di eni ibuku to da mo pe Ọlọrun le so ohun de eni ibuku awon Ọlọrun pe lola
2: gbogbo wa patapata ni o
0: ameto tutu
2: yes sir
0: e wo ninu bibeli won pe okunrin kan ni Elijah
2: Elijah.
0: Yes sir. Sorry Elijah yi. Ko ri apere wi pe ojo ti e ma ro.
2: Beni.
0: Ko si traces ko jo ma ro.
2: Beni.
0: Sugbon se kini o gbagbo wi pe ojo ma ro. O de murade. Iyan to si pe iwo na igbe aye to nla koja lone. O ko wo o ti e ri re bi enikan to le deni bukun. The worst to le sele si yan ni kenyan ro re pin.
2: Ma ro re pin.
0: Oluwa ni mo bo lola eh oluwa ni ki so aso tele eh ta lo ma sami ni le to ti jade laarin awon me ya re laarin awon ore re to ba ti sami even laarin awon ota to ba ti sami wa tayo woni wa tayo woni wa tayo woni wa tayo woni wa tayo woni wa tayo eh Elijah sir o lo declare ojo
2: bene
0: nigba ti o ti si sign bi ko jo ma ro o de lo declare
2: bẹẹni
0: o gbagbo wipe no ojo ma se kini ojo ma ro iwo na gbagbo yes sir
2: o lagbara
0: kenyan mo risa e wa gbagbo ojo ti ro
2: bẹẹni
0: ko sa pe ojo su o de lo declare wipe ojo ma se kini ojo ma ro ojo de ro eh eni to ba sami ye ile kwa yo ma shi fun
2: mi jesu
0: eh ile kwa yo ma shi fun
2: mi jesu
0: eh ile kwa yo ma shi fun
2: mi jesu
0: ile kwa yo ma shi fun
2: mi jesu
0: in the name of Jesus
2: amen. Daddy adupe gan sir kini ki awon eyan mu dani ti won ba nbo lola pelu itoni Ọlọrun se mo gbe igba mi e ma ni pe ka ro mi dani igba mi e ma ni ki kini Ọlọrun ni ki awon eyan mu dani lola sir
0: ola yen ma ni agbara number 1 ma mu igbagbo re bo
2: igbagbo
0: elekeji ma mu omi bo
1: pure water tabi bottle water
2: pure
1: ejo kokan
2: tabi bottle water
1: eleketa o ti je nkan pataki to tun je ki o lo so pe gugu eyin te fe travel out
2: okay
1: to ba ti ni passport international passport
2: yes,
1: ma mu bo lola
2: okay
1: iwo to woju olorun fun omo oluwa so wi pe ma bo lola
2: right
1: oluwa wa pa mo se fun mi pe kin so fun everybody on wa se ni on woju olorun fun over travel I pe ko kon nkan meta to fe
2: nkan meta to
1: maju mo ni loluwa so fun ni gbo oluwa
2: question to leke ju lokan re
1: nkan meta
2: meteta
1: always ko lele
2: ko dani o
1: gbogbo eniyan pata
2: ko si fi gbagbo ti ma bo lola
1: to ba ti ni gba satan laye lati jo lowo
2: mesan le to ma bere
1: la rola
2: yes sir
1: gbo mi esu bi mo se so ko ni kawo gbera o o to ni kawo gbera o bi won se npinu po ma dala se pe lola be la won no mo sare bo no se ni debe
2: won sise diwo pe ko ma lo
1: amen.
2: Amen.
1: Nothing good come easy.
2: Benny.
1: You want to one nip, no? Kono le jabo la ro wu elomi. Elomi o peji. Ni won pe elomi ni urgent call. Lati distract them. Lati make sure we be ko debe. Iwo ni ko se kini ko make sure we be lola wa debe la ro la. Oluwa so pe ko kon kan meta to fe.
2: Onkan meta.
1: Oluwa ni ka gbadura lore.
2: Yes sir. Ona le ti gba yo e ri daju pe e mu igbagbo. Ye dani be ba tin bo wi pe oni gangan l'Olorun ma se temi se mo tin gbo lorisirisi pe Olorun sise iyanu oni gangan le mi ma gba iyanu temi to ba ti di ago mesan laaro la e je ka pade ninu ijo alase pe akoko niyan mo gbagbo dani elekeji mu omi dani pure water tabi bottle water eleketa ko o meta to leke julo kan re to fe ko Olorun se Olorun emi awon woli yo sit down daddy mo fe ki e ba mi sure fun awon eyan sugbon ke to sure fun won ni role yi e ba mi juwe ba se le denu alase pe
1: gbogbo eniyan to ngo mi
2: sir
1: to ba tin gbo mi lati ri Ilorin anywhere to ba tin gbo mi so wi po lo si eyan konrin to ba ti de geria limi so wi pe eyan konrin lo nlo to ba ti de eyan konrin drop ni waju lepo alikad ko to de and about eyan konrin to ba ti drop ni waju lepo alikad wa so dasu di keji ile polycard iyana to wa no di keji ile polycard won pe iyana yen ni iyana apata ti wo ba ti wa de iyana apata a bere ona won ni kin sina so wi pe alase pe lo nlo awon babo lokada awon baba dada won ti wa ni junction
2: beni
1: to ba ti be alase pe ko se ni ti o mo alase pe wa gbo ti to yi ago mesan la ro la ne program ma bere 9 a.m. ago mesan laaro yo de pari ni ago meji la osan 9 a.m. to 12 p.m. ago mesan laaro si ago meji la osan je n tu address yen pe fun e to ba tin bo lati anywhere ti iwo ba ti de geria limi so wi pe o lo si eyan konrin so to ba ti wa de eyan konrin drop ni waju lepo alikad so ile palikadi e o mo wo randa bo je nkan lo kan bayi ti won ba ti so kale ni waju ile palikadi o wa so da so di keji ile palikadi iyana to wa lo di keji ile palikadi yen won pe iyana yen ni iyana apata to ba ti wa de iyana apata so wi pe o lo sinu jo alase pe then o tun ma pe phone number eyin te ba mi pe ma wa won e ma ma pe won a ma receive call after program then I'm a receive a laro la di 8 because lati 8 laro la ni se ti bere ise ton la yen special ise adura to gbona mo gbagbo wipe ogun kiko yen o ma fi aye si
2: le
1: I'm a try address e pe lekan si
2: yes sir daddy ba se nsoro lowo lawon kan message ni pe daddy se ka gbawe ka gbawe ta ba nbo laro la
1: bo se ya ko ri niyan
2: yes sir
1: amen
2: amen
1: mo gbagbo pe gbogbo ala mo wipe o bo se ko ri niyan so awon be boda you get him answer
2: hallelujah amen so te ba nbo laaro la e ri daju wi pe e mu igbagbo yin dani to ba ro yin lorun e gbawe ki e si ni igbagbo ninu okan yin pe o nte n ba lo yi oluwa ma se daddy mo fe ke ba mi sure fun awon eyan ti won gbo wa yi ko to ri pe a pe phone number
1: okay sir gbogbo eniyan gbo to ba tin pinu lati di alase pe laaro la to ba ti sami to ba ni akosile ekun
2: Loruko Jesu.
1: Lori aye etele.
2: Jesu.
1: Lori aye omo.
2: Jesu.
1: Lori aye oko.
2: Jesu.
1: Ami meta ni ko se. Loni eje Jesu pare.
2: Ami Jesu.
1: Ami.
2: Ami
1: Loruko Jesu.
2: Ami Loruko Jesu.
1: So eje ki tu address egbe leke si. Ka to wa pe phone number. To ba ti dige oya ni mi. So wi pe lo se ye nkorin. Drop ni wa ti lepo Alicard. Wa wa so daso di keji ile palikad iya nanya na npe ni iya na apata leyan koni to ba ti de ya na apata so wi pe o lo sinu ijo ala se pe ago mesan la ro la si ago meji la osan. God bless you. Evangelist Mike,
3: yes sir,
1: e pe phone number fawun yin
3: 070 670 66 42 82 86 72 070 70 66 42 82 76 72
2: Number ti el ma pe niyan lati beere address enfe itoni enfe adura number ti e mama pe si niyan wole ma da yin lohun to ba di aro la awon omo wole o ma juwe ona fun yin lati aro kutukutu didi ago mejo aro ko to di pe isin o bere atago mejo ni wole ti ma busy sugbon to ba di ago mesan ni adura ma bere ni pere o e ba mi pe number yen lekan si sa
3: 070 070 66 66 42 42 86 86 72 72
1: Any to some you want American
2: Amen.
1: That's why they lago mess la. See I go make it loss, huh? God bless you.
2: Amen.

Ekaabo sori eto love olesun ni ikani Diamond FM eshun popo fun ifete ni sewa eto ima nwaye ni bobojo segun ni ikani Diamond FM tete lamfani lati gbun soke lori awon oro to nba infira awon oro kan wa teyan le gbe sinu teyan nilo imona lori re awon oro kan wa to man fa sun adakun lapa abekanrin awon oro kan wa to gbomije loju awon eyan awon oro kan wa teyan kan nilo lati gba imole tabi imona lati odo awon eyan ti olorun ba mi jogun gbo fun e kale ele nbeun e wa nkan fidile lati jegbadun to yi lasele to ni e gbodo so sita sugbon e gbodo da ko yin ko sanfani fun enikeni ti o so sita lati da ko re number te so sita si 0916 159 1011 0916 159 1011 oni number te pese tabi fi atejise ranse latori WhatsApp lati so sita ele darapo bo wa lori Facebook kete Diamond 885 TV lati remember oruko titemi ni Adeolu Adetula. Olomba abebe abere adobale ayika ambebe fun anure ninu itokun ninu odun 2026

0: C'est beau, dis-moi. Là, c'est Kota, Hawaii.
1: C'est beau, dis-moi.
0: Anien, là, c'est bien, dis-moi. Ah, mais tu es au
1: c'est beau, dis-moi.
0: Ah, mais tu es au Somoni. Tu es au Woni. Ah, Weni, tu es au Figag, Bagag, Balouwa. Si vous avez un long bami, il n'y a pas de l'arrêt. Au moins, tu es bon fasi ko iro obirin le okunrin le eja gbianjo lati se bi ati mo lati gbe ninu igbaye gbadun toto ati toye oju obani ti wa o ekale elembeun ikani Diamond FM lembo number teso sitasi 0916-159-1011. Arabin kan so sita latori WhatsApp. E ja gbe oro re yewo na.
2: E kale o. E gbe on ve kan omo Nigeria ba n gbe oro yi yewo ni o. Mo ni boyfriend kan. Mo ti bi mo fun ri bo omo ye o duro. Eyan mi ti wa bi mo fun omo ye wa duro bo eyan mi to bi mo fun ye o ti wa lo school emi ate de sijo wa lati bi 6 years to this time nkan bi 3 years to this time mo bi mo fun o wa so pe eyan to me duro ye o mo sodo ya ya on lo school bi ba iya gangan to bi mo fun o ti wa lo school nkan lo de ran ni school awon parents omo ye ko lo ran ni school o re eyan kan ran ni school okunrin ni lo ran lo school bo agbalagba leni ye won so pe sabo ti de eyan to bi mo fun to kukuku duro de ni o ni se eyan to ti lo school to je pe on ko ko so won pa se ko fi lo school nu a wa duro de ta wa jade tan ta so pe level ti ya ni pe kemi se para mo o kemi ti ma jo fara mo ni won si ti mo ti ni mo to mo fi duro emi o le duro ti o mo be ka awon omo Nigeria kan fun mi na moran to lo so pe won o le gbe kele eyan to ti lo school ye pe tori to ba de tori eni ye si ma wa si le le kokan to ba ti school de o ma lo ode wa ni kemi ni suru fun gba die ni mo na du won le mi to fe ni suru mo de ti pe 25 years. Mo ni odun wo mo to fe ni suru de oni se eyan to lo school ni wa fe ri lai re ni oni tori ona esiji oni tori ona igan sigin gan o ko lo ran lo si school
0: kini arabirin fe fowo mo be na ni kini arakunrin ni lokan fun arabirin ojo ibere akoko ti on jawo jase lodo mi ni ayin emi wa mo nkan teyan ra le nle lokan fun arabirin kini arabirin ni lo lati se bawo lo se le yanju oro yi laarin ohun ati arakunrin ti won jo nse wole wode yi omo ti wa laarin won oda oro kan wa nbi ti yo je oro keje tagbe yewo lale oni arakunrin kan wa to ni ore arabirin kan to ti bimo merin sugbon arakunrin ni afesona ni kan bi odun merin seyin to je pe won fera won sele arakunrin tan we o so fun afesona re to jo mi we pe arabirin to ri mi pelu re to jo lomo merin won ore kori ko sun lo je ko sin kankan to jo mo fife laarin imo ti re arabirin yin to je afesona arakunrin o wa bi arakunrin leere wipe arabirin oni ko sin kankan laarin iwo ati re arabirin lo a lodo oko re e si wa sumora pakipaki bi eleyi arabirin wa n so pe nje se nkan to da ni ki oko ma so fun wipe ko sinka kanto wa laarin ohun ati olomo merin o wa nbere wi pe se kun kuku wa wo nu igbeyawo ohun tan pelu arakunrin ile ohun je akoko oni gbogbo igba arakunrin yin ma ndonu to ma gbe dansake fun iya olomo merin nitori won ti jore kin sodun kan kin sodun meje o ti le ni odun metala tabi ju be lo arabirin ni pe ibi ti oko afesana eyan tin pon eyan kan le ju ohun lo to tin gbe eyan gege ju ohun lo bi won ba da ko ohun lawujo ko ni jo pe won da ko ohun bo sugbon bo ba da ko obirin yin yo gbe lori bi igele a le ti ru awon obirin be gbajugbaja awon olosere na oni osere ti o se tewo tori boru igbeyawo bi ele ohun na nke fun ke awon mejeje pingare eni ti o ti wonu igbeyawo ati eni to ti wonu igbeyawo iru ore wo ni okunrin fe ba olomo merin se ti ko ni fi pon yawo re le o je oro keji o fe sumo oro arakunrin akoko eyi ti arabirin so iru fife wo ni arakunrin fefe arabirin ti o ba ti lojo lanu nitori arabirin kan wa nlewe teni kan san wo lewe re tarabirin ba pada de wi po n fefe arakunrin enje si tarabirin o ni gbe o 916 159 1011 ayina le so sita 0916 159 1011 eshun hello ekaleo
3: galeo
0: eshun adupo o yes eshun
3: o ko se ni na je na si
0: o da sir
3: arabirin to ni benya ta de don ya
0: Mm.
3: Bo pe okun ye joko raja.
0: Bo pe joko, se yo joko bayi.
3: A ko pe joko ni bi do ati nkan tan jo saraye. O ye ni kiye pe. To ba je pe ko yin ni se ko mo.
0: Mm.
3: Ori to fi ya pari. O le para fe. Le ke ki tuta bi re. Okun ti oni oni ya oni ya la nu ni. Obirin yen fun ba opo eso rada o si ni kan to wa la yin won ati ya lo meyin o se pale je to ba ni kan to wa la yin oni e pe to
0: e seun o to di ni kan tin be nbe ele ka le o
3: e ka to
0: yes e seun
3: e pe to ma yo ni dan
0: amen sir
3: ogologo ni ti ni
0: amen sir e seun
3: olure wo ki lorun gun lorun
0: e seun sir
3: madam ye o la o ye pada da Only ni obi omo kan fun ko omo yen je pada
0: o tun wa bi mi
3: o wa ni school na bo bi mo kan ko ma ti eduro pe ni ajo de ti lo do mi je abi ko le so ko so wi pe bo yo ero lu se mo ni o ohun o ti se tan ni o ka buru mo ta fun pe pe ko ro lu se mo ni e mo mo jo fun ohun o dara du o se ra ni ko so de ibe so bet ni ki ma taji ma sare je to ba je pe ko ro ni se mo ni ere do ka we ri yo fe o ko si ro e ki mo we ka si ko re ere do ka we pe ni ma fe ko mo ka je ke mo gbo mo ra ke ti o ke ti mo to ke la ja so ni pe lo mi a le pa di
0: e se mo dupe o e se mo dupe o 0916 159 1011 oni number se pe se e ja gbe imuran yewo ka to lo re itaja
4: e ka le oruko ti mi ni Rashid lati oko erin mo ki asukura mo ki Mr. Kola Lasoke mo ki Mr. Bashir loke lo sere yes mo ki yin o mo ki everybody ase seri lady to soro yin to so pe boyfriend won ti bi ma kan fun omo pada eyan kan bi ma kan fun omo du eniyan wa lo school won ko ti siwaju ah won play game fun eni na won play opolo won play ah abi ki na le pe na eni to si bi mo fe to mo do sin wa do e won tan iwo pe eh le do de kini kan ko ma pada je si quarter two ni so pe ko di eni to ti bi mo fun so pe ko di mo wo ko ti e si waju ko ma pada je si quarter two ju I'm telling you the fact ekweto ekweto ile kan si uruko ti mi ni Rashid lato pe ni se ri lady to soro pe boyfriend o fe olomo olomo merin kan re ni won won ma yin orere ki la ja nbe kun se na to tun wa ma yin eniyan loju wo to je yawe so fun o le ma so pe boya owu lo pe boya owu lo gbe e o ni inu abiya olomo merin ko di kan mu o to ba tun wa ri pe boyin se na niyan pelu omo tori to ba fe gan o ni gbadun e I'm telling you the fact o ni gbadun e ara olomo merin yen ni o ma ma sare tele kiri ah iru ere o siwo la ja bekun si olomo merin to ti loko ti e so so fun ti o ba ti gbe ti o ba ti se ti o change pelu iye olomo merin wo ko ti e si waju
0: oda eyan ara le e ja sare lo re taja ipolowo ja kan be waju mi tin se wo si mi eyin na le so sita so the number yi 0916 159 1011 Ikani Diamond FM Lembo Ekale Elembo Emai Kumbe
5: Awala Koko Ikoni Tie un Koko Kon Lumi Ero Radio Yin
6: Ha ha ha! A couple Diamond FM ni wang baby.
5: Awani ore timo timo tie yin yon la yu. Ogbon tarigi ni wa Ikoni Tonton Nyerin Nyerin Diamond FM Fui badun ti yin ikoni o.

0: eka babada sori to la wolesun ni kan diamond fm eku didi asiko yi esion popo fun fete ni so ala leoni besem gbowa oruko temi ni adeolu adetula laarin seju kan si meje fawon yan ti won ti da si loloko ojo kan dupe lowo yi to ba ye pe so setani e ko sebe so setani voice note deference to ba ye ki imoran ni e da ko en ko sebe ye ki imoran lele ko ma di wi pe aro apa kan da si ambe ni e da kun e da sebe amo imoran kan ma bi sugbon ja gboro latodo arabirin to so sita le kan nipa orekunrin re
1: ye pe mi royun ni mo bo emi mo se dara duro pe boye eyan to wa nsun la pada fe mi sise ni suru kon se pe mi loyun mo oyun wa o emi mo se da se ara ko ola ti je un ye mi pe emi ba lo se oko mi ni pe emi si mo si ma gbo mo kan lowo mi nkan to si je en duro nkan ni ye oni te mi ba lo se oko mi ni oni mo si ma me so e pe un gbo mo kan lowo mi ngba ti n ba fun le te mi ba lo mari si gbogbo ni onu a se deje pe un a gbo mo kan lowo mi
0: oda gbigbo mo lokan lowo arabirin so je bi onje ni abi o je bi nkan teyan mu eja gba arabirin ni moran bo se le duro gege bi obirin tin ajo re yo wa loju kan ti oro re yo fi dayo eda kun ja gba moran o na 16159 1011 o na 16159 1011 ekale esemu
2: ekale Mr. Itula
0: adupe lowo yin
2: kola alasoke lo community agbo
0: won le Mr. Kola ekale
2: da won le figbe to yin o
0: esemu mi
2: o fi yin ki ala oga brasil lati okure ataya suka everybody
0: esemu
2: ti bi ki awon na mi lo gbo sona bi ara go ati football olohun ni o baje Tagileri and just as it allows in the cover does it to know offer all of my men in the Loma color. Or I owe Kitty Lord of Timmy. When I told you Kitty Nick, may you get with no more men, Mr. Detula. Only Nick Campbell. She about one Nick Campbell. Only Jacob Bucata and be at about it. Alice or Daniel. Says in a car or come a Campbell. Ko si tun ole je bi pangbala won mo fe nu ti gbogbo kan nu le ni
0: ah
2: gbajo ba da no wo be ko da lo re si ko da lo we po okan do borale o jeun yo tun sara yo tun wole lo
0: se
2: si bo o me bi se mo se mo sin lo lo fe lodo re tu lasi to ni mo ba do lo yawo nu le yawo nu le ma mi ni pe awon kan nu joko dada kon se bi solidity pe tan kini kan to fe ti o je kon o fi ja oko won gba lo re pada nipo be sisin abi npo won ni abi npa wa ni to be because awon ko en kan be aba terale si lo nle won si ba ji lo nu o ba lo nu me dogun be o ya o bo si je niyan
0: oda se
2: o ju ma teni akoko na to na expect si pe abi oko won si kini kan ko si kini kan ti o ba ri tan ti ta oko na lo run ko fi kale ko si kan to le to ti to ba enu aye ko wa si bo bin si fe wa ko si bo bin se wa Mr. Adejula yo ri size en gboro si ona na bo bin se re worst to yo ri de dire lo kon na yo ri de de ti na awo do ka mo gba ju ko joko si lo ka ka ran ti o be ni tan se
0: ta se o
3: etale Adejula
0: etale
3: etale
0: yes
3: okay 15 okay ona ma se ni si yo ala ko ko ni mo be da si ti obirin ti to so yen
0: era kun be baba fi fun se egbiyanju lati pa radio yin kara igbora waye o se koko e je n fi so sita ise kodi meji
4: awon omo nigeria kan gba mi ni moro oko mi o si nkan to ma nse ninu ile o nje ko ni fi sile
0: ah
4: ko ni san school fees omo to ba se gba salary salary and the government lo ba sise
0: okay
4: o ma travel lo le ni ma travel o lo se ko ni e ba tu ba to nowo yen tan e lo to ma wale to ba wale o ti tan ko se kan to ma se so vis ko ni so o ton pe to o ba san ma san o so pe ti o ba si onje nle ma wa mo se ma provide onje nle so ko si nkan kan to ma se so of reason when I'm tired of pe ki ma san o pe ki ma se gbogbo I stop cooking for him ti ma ti se onje ko to ko to de ati fa won mo lonje ati jeun ati lo sun ijo mi o le ra onje wa lati ta ko je because I can't be feeding the children and be feeding me at the same time. I'm tired. E jo nfe ke gba mi ni moro. Kini ki nse? Gba ti mo le fe Jesus, mo ti fe Jesus ko tese to le ba soro. So mi mo ko ti mi ma sure. E jo gba mi ni moro.
0: Awon okunrin kan wa ti won wu abele ni gboro. Won mora won. Won gbo mi bayi. Olorun ma jo npa radio. Be na ni awon obirin kan wa ti won gbo mi bayi. Ti won foju kata iru iwa ti arakunrin yin wo si yawo re nu le kini o le sele ti okunrin oni fi mu owo ile iwe le owo olonje le to ma ma ro nje nta gbe wa sinu le edakun arabirin lo ti su ohun e ma ja dajo leyan lowo ara wa o e ja ronu jile si oro yi kila won kankan to le je ona bayo soro to won le eni toro ba su bo la se le pomi tutu sokan re 0916 159 1011 oro meta ni benle o e kan mu le oko kan e ma ja pe lori re e ka le o e ma wo le kimi e te waju ba hun e seun papapa e seun
5: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.

0: mi ba ni pe ko pe arakunrin yen joko ko de je ko yin pe ki lo fe gagagagagan se o fe really fe mi ni abi o kan fe siranu pelu mi to to ba ni amo fe fe ni o ki o fe fe mi ni o ya je ka se koko se introduction na tori bobo yen na nkan to think emi ri pe nkan to tun ro na ni yen pe ah egbon yen girl to lo yen pe ah ohun o pe wo be a ti fe kawe jun lo be iwon ba ni iwe ti bobo yi to ka ohun tin tun think another thing entirely pe girl yi o le fe se bad thing fun or whatever to ti yeyin so to ba ti wa koko ti yen si reaction ne lo ma wa determine boya pe o ma se to ba ni ko ki ko je ka an introduction okay fine ko se problem but ba ni pe ko ohun ara ohun introduction kan ko fara ba le file je je o kan fe ma make sense pelu lasan niyan so koko ko introduction si na introduction to ba ti si yen o gangan lo ma determine reaction ne lo ma determine boya pe ma fe abi ko ni fe gege bi maran temi o e ma bi to bosa bawo ni
1: e se mo dupe fun ma se fun wa e se o hello e ka le o
2: hello Mr. Adekola
1: e ka le ma
2: e ka le ku eto
1: e se mo dupe ma
2: diamond ni ba ki mo ki ara ba se lo gugu omo juju o ni mo ni alagbara olohun o
1: ami o
2: lọrọ ba ile aya ni so da ti lagbara olohun baba ti ko abo ni ye baba lati ke olohun ni diamond ni ra o
1: ami
2: se ri se mi fe oko so nipa ti first age yen se n goro mi
1: be
2: lo mi o pada yen tell the first thing for her ko ko oko yen kale se n goro mi iwe o mata lo gbe elomi se n goro iwe e wa lara wa pe mo ti ba yin soro yi the lady ko ka kankan oko e ri lo ya o de seni to ka wi bo so so de yi le o because o bere ati ba won ti bere SBC ko se amo popolopo okun ni won ero yen lo to de ti baba to so ku a bro ti bi te a ti e ta ka ti so won se ni ga tun ti se boya bi le bi e se ka wi jun lojo pada si su amo ko pe ko sa de da pe yi baba lagbaja se o fe mo je mi la kan ni abo fe fe mi ti ye ba so ni ta ba so ko ko ni ka won ti so ka ti mo mi mo wa ti se ko ni be pe a ti se ko le je je o je ko ma lo ni lo ti e to ti eyin a ni se ko da ba to a lo mo won mo gbo olohun ko sa ra se je o ka sa ye ah ko la gbara o ko mo lo do awon nba mo ba ti se everything to se won de ka se ye ko ba ka se so a se bi si ba da tan to tun a mo ti e ti o mo wo se gbo kan to a e tan ti mo won ni won se la gbara olohun a ni se to da se mo be ti ba mo se le yin o
1: ami e se mo dupe ma e se
2: o se ma da da yes sir
1: hello e ka le o e se o
3: Hello.
4: Hello, sir. Arabinrin to woko soro pe ohun ti bimo kan o pada enikan bimo o wa duro wa lohun wa to ma fe nu awon meji en to sele ni pe ti okunrin yen gan ba like e koni fe eni to bimo kan to duro nigba to ohun fe lowo koni fe latodun mefa te tin fe ra yin atodun keta lomode ti pada se obinrin yin na se ko ro okunrin kankan tele ko fe mo ni to ba fe fe ki won o jo se mo mi mo ko fe wole keni to lo school to de bo ti ko ba fe ten to lo school ba ti de abi ti en to lo school ba lohun o fe ma yen mo ni o to ba ready ati fe ma yen o ni fe ohun o ah to lohun ti eni yen ti lomo lodo e tele iyen niyan eni keji to so pe woman ma yen ti so fun ko ni woman friend to ba te lorun ni be yen ehe ko to ba ni ko mu kan ninu awon mejeji eyan tin fe yan lati bi odun metala se mo pe ko le fi sile ba yen o tin so fun pe ohun le fi sile ni obirin yen ni ko koro opolo e dada ko mo pe ma yin o le fe hun to ba de fe won le gbadun ara won ko ni fi hun ma yen le o ma de to bo
1: oda e se ma dupe fun imoran te fun wa oro akoko ni oro arabirin ti won so sita nipa arakunrin ti won ba ara won sere ife bo sugbon won loyun fun arabirin arakunrin won bi mo farakunrin sugbon mo na pada mo fi wa to wa leti wipe arakunrin wa lo re fe lomi ti o bimo fun toyun re de wa duro tomo won o pada won ni omo ti arakunrin fe tojo birin keji

0: ma mori ke ewe atebo ni fi daju kon gege bi se ba lugo si lagu ara kase re lete bi fi to ba ti togbo togbo ti godi to tona titi do pin agba isegun loro kan baba duro dede are dakole baba wa nbe lagba onisegun ibile to ma ba ti se lo ewe atebo sawota isan tin ba ba ni ja lagu ara ara ma ku tai tai ka ti soju se lodo lolufe odogun ohun ipe ayo ti e tin detail mi esi o eya ara ti o sise bo ti ye ko sise gbogbo e lo ni o tin fa o amoju to ara re lo se pataki gbogbo kudie kudie to ba tin ke fi lagu ara re tete ma bo lodo baba duro dede are dakole wo omokunrin to ba tin bo wa orogbo mesan ni ko mu dani orogbo meje ni tawon obirin nkan ju nkan lo mo gba pe baba duro dede are dakole sori 07057065491 07057065491
1: aku dede wo yo gbogbo ara le emi na ni tin to ton ni baba duro dede are dakole baba olorogbo mesan fokunrin meje ni fun obirin ni le se baba duro dede gbogbo ile ti mo pe ai se nkan miran leyin awon nkan to le se idoju tokunrin lagule ife lagule ololufe baba duro dede are dakole baba wa nbe ti obirin ba tin so fun wo okunrin wipe what man can do woman can do it better abukumbo die die nu tete ma bo wa do baba duro dede are dakole iwo olomo okunrin to ba ku die ka to tete wa kan ko agbara re lodo baba duro dede are dakole mo ti wa ni roundabout geri alimi bi te ba tin bo wa si lu lorin nipinle kwara geri alimi roundabout e bere rasha motor ibi wa tin wo ko iko eko ohun ibe gangan na la wa l'office won gangan la wa abi ke si ma pe mi sori number mi yi te ti mo tele na ni 07056705491 e tun bo le kan si 07056705491 baba duro dede are dakole ni e biri fun daddy mommy are dakole ni e biri fun a wa ni lu lorin tabi number ona ke fi ba mi so lori whatsapp oun na ni number whatsapp mi e pe mi sibe iwo olomo okunrin to gbo mi bayi bayi nitori ti yin ni baba duro dede mo ti se awon egbogi lotun lotun egbogi pe lori e te ngbo o ti wa nle lowo poku poku to da pupo fokunrin se kan sun lo ma wule ma gbe we iroyin ma ma so story legbe yawo re ma ma bo wa do baba duro dede ko wa gba egbogi pe lori e ti mokunrin se bi okunrin lodo aya re bakan na nile se baba duro dede are dakole ni ti wa alubarika loju ologun eke gbagbe o se bi owo ni gbogbo nkan amo ise owo eni ni mo fa alubarika sowo eni ati wa ni giri alimi roundabout baba duro dede are dakole tabi ko pe mi sori number mi 07057065491 eye meje jasa e ba ti de giri alimi roundabout e biri baba duro dede e ba ti de rasha omoto ibi won tin wo ko ikuku alalubarika won e biri baba duro dede are dakole won nawo be si be gangan lawa iwo olomokunrin to ngbo mi bayi bayi wa gbe gogi atekanle ati se ni ti gba lode egogi atekanle o ti wa le biba e wa gba lowo poku lodo baba duro dede are dakole to bi ro fi ma so pe wo lowo ori mi o kari abukunrin ko ti o ma sadura fo pe se wo ori oni baje tete wa gba ni sisin in be le biba ma bo wa geri alimi roundabout bere baba duro dede are dakole to ba ti de rasiawo muto ni bi ati wo ko iko eku alalubarika won e biri baba duro dede ibe gangan la wa bakan na egbogi te ma bere fun ta mo se egbogi di champion ti mu tokunrin to obirin jafafa lagbo le ife o ti wa nle biba e ma bo wa do baba duro dede are dakole lowo poku ni aniyan la o aseje baba duro dede o ti wa nle lowo poku fun wo olomo okunrin ti oko to fin roko lodo yawo re to kere sojo ori re ma bo wa do baba duro dede are dakole wa jasije on lowo poku o ti wa nle biba aseje te mo bere fun aseje baba duro dede are dakole o ti wa nle bayi ma bo bakan na aseje baba duro dede ti wa fun yawo rere to fe jere igbeyawo lodede oko aseje baba duro dede ti nbe nle fun wo olomo obirin bakan na olohun ni pete lagan bo lomo ba po mo won lo ri ti epe amo ma fi osan re dola tete ma bo wa do baba duro dede mo wa ni roundabout giri alimi bayi bayi ma bo lati ago mesa aro diago mefa role le mo foju rin ju pelu emi baba duro dede are dakole awon nkan to wa le fa idakole sara omo okunrin awon nkan to le fa dakole tabi arera tabi awon nkan to le fa nkan ta npe la robirin ku abi arokunrin ku arera ni nkan ti ma damu okunrin lasiko to ye ko roko yawo re daada gba ni wa dole arobirin ku okunrin ni ma da laamu asika to ba robirin ninu mo bi igba lara laja re o mo ja patipatipati ma bo wa do baba duro dede are dakole aisan ti ogbogun olohun ni bi se o ko ni bi se niko kan bakan na arokunrin ku awon obirin ni ma da laamu ngba to ba ri okunrin to ro lolufe re laro mo wa kan ni damu mo wa ba lai se pe won jade tele be la yare na won ja pati pati be en to se nkan ti o da be si ni ko se nkan ti o da awon nkan buruku ti wa nu ara yin da wa ala le olohun ni ja rogun afi se o olohun ni fi steso si wo okunrin ko ni fi se wo obirin ola ti tobi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alaihi wa salam olohun ba oni ja ara fi si awon kan ti ma wa fa isan ta nwi sinu ara won ni bi isan gbajuma awon isan gbajuma olojo pipe ti ma sakoba fe ni ti ma fi melomi ni se to awon apere to si ma ri ni pe keyin o fe se yo ko ma lagun keyin o fe si eyo ko ma ta ni ko ma ro ni go keyin o fe si eyo ko si ma fe yo mi loju keyin o se yo tan ko tun da bi pa to ku ti tun da sinu ara fun ra re keyin o fe se yo ko ma mo telomi o ti da sara ti o tun ni ma bakana elomi debi to ti se yo o tun so alese nlo wakati ara awon apere nkan buruku yinu oko ato si aisan gbajumo yi o je nkan to lagbaju to be ile peju ninu ara a ma si awon akobo olohun ma ja rogun jejere olohun ma ja lo rubber igbalode fi seyo akoba ni ma je fun ni se oni ri be te de kokan oni ri be amo tete dide to ba ti ra awon apere won yi ma bo wa do baba duro dede are dakole baba duro dede lo ise daddy mommy are dakole ni ebi ri fun a wa ni round about geri alimi e bere rasha omoto ibi lati wo pe ku alalubarika nbe ni baba duro dede wa bayi be mo fi kale si ana olohun mo ba yin tabi ke ma pe mi sori number yi 0705706591 bakan na o na ni number whatsapp gbogbo oro to ba fe ba mi so pe mi seri whatsapp mi imi na lo ba nbe baba duro dede are dakole babo wa nbe babo olorogo mesan fokunrin meje ni fun obirin ofe la fi se wo san fa won eniyan nipa ka lo rogo fu gbogbo en to ba ti rogun ile se baba duro dede are dakole
2: olohun momo gba faari lowo wa ami ni ke se o gbogbo n to ni se pelu aile se dede olomo kunrin latara arun balopo o se kan si baba duro dede are dakole iwo mo kunrin to fe mo ta ponpon to fe mo se daada ni waju abo okunrin tenjini re ba si se daada ni an pe lokunrin meta o gbogbo aisan to ba fe so mo kunrin di yepere baba duro dede n lo to keyan kan si won be ni office won tin be ni racial travel and Toss Head Office. La dojuko Giri Alimi Hospital. Giri Alimi Roundabout. Ilorin. Mi wansori e roba ni soro 070-570-65 070-570-65-491. Baba duo dede are dakole o dolong.
1: Iwo lo mo kuni to le bo so le la ni elegbe ere. Mwa bo wado baba duo dede are dakole. Oko pori sirisi. Oko tin kobe. Tin kobe nyagan. Pelu oko tin kobe raisi. O yato si oko tin ko ebe su e wo su se ta tin ta gobina wa gba egogi baba duro dede are dakole eti awon baba ti won ti koja 70 80 nlo tara won si ndo yege ki wa ni si won lomokunrin o ti ju 25 o ti ju 30 years lo o wa fowo panyin o wa nrojo legbe ololufe re abuku ni fun won lomokunrin wa gbegogi ti o mu oko pada si oko ti won fin ko be su ti su fin ta gobina abo adu baba duro dede are dakole abo lorogo mesan feyin okunrin meje ni fobirin bo ba ti rugun ile se baba duro dede are dakole ofe ni fi hun se wo san fawon ede ni tan ba rugun lodo mi si salaye betilu e si dupe folohun wa ni round about geri alimi abi ke pe mi sori number mi 0705706591 baba duro dede are dakole awa round about geri alimi e bere rasha omoto igbe gangan la wa lohun wa pelu re o inu awon kan ti mo wa da wa lai se dede olomo okunrin a jedi a ma fa jedi na si pe risirisi bi jedi tapa bi jedi jedi di yo tete ma bo wa do baba duro dede a ma sakoba to mo okunrin o ni le soju si gege bo si e ku soju si lodu aya re yo gbo kodoko ko ni le ro abukun la ni olohun o ni sa ya wa laya laya o ba kan na to ba tin se yo to ri pe kan jade bi etutu nkan funfun jade to ki wa fe dabi omi ta fi logbologbo ti ma be laarin okunrin saya re ni wa nsofu die die nu e ti ma bo wa do baba duro dede are dakole o wa seyo o wa ri bi nkan pupa pupa pupa ni wa njade pelu eyo re wa la nbo niye olohun ni jarugun wa la e ti ma bo wa do baba duro dede are dakole awon kan ta so ye a ma so kunrin a ma so obirin bakan na bi e da oro abi e da bule ni ba nse wo obirin tete ma bo won ba ri kan funfun fun to wa fe ma se bi igba ti ti n gbe orun kan jade ti o si ri be tele tete ma bo wa do baba duro dede abon se yon wa ta o ara yiyun oju ara yiyun te yan fi yun ra fa ti wa fi dumo ti wa fi degbo tete ma bo wa do baba duro dede ko to di nkan mi ibi afoju di aisan ni ma di nkan mi si yan la ti n ta n wi ta pe loju yi ba wa pe ninu ara to ba fi le se to ba fi wa le pe to ba fi le be abi to ba fi le ban da sinu ara o le mo obirin mi to ba soro abi to ba gunfe yo mo wa dabi gba ti yan gbo fun rara re gan yo mo gbo bi gba ti yan ba n gbo orun obu eyin eyin to ti baje to ba si bo si sale ara pupo ju ti kini yen ba sele so birin miran to ba bo si sale in tin fin je nkan olomo obirin o le ma gbe awon orun kan jade ti eso orun gidi ti eso orun daada kankan be si ni ke se ke latara aitete mojuto oyun ju yi ko to ti po di wahala sinu abi ara re to ba wa pe pupo ti o tete mojuto o le din to loyibo npe ni bacteria vaginosis adubo le yo leyibo npe bacteria vaginosis olohun ni ja rugun re o nkan to buru ja ni to ba si peju amo ja si nawo to pe ko to wa di nawo lanla tete ma bo wa do mi baba duro dede are da kole mo wa nigeria limi roundabout e bere russia muto ibe leti be mi baba duro dede are da kole abi ke ma pe number mi yi 070-570-65491 070-570-65491 Baba Duro Dede Are dakole na le npe hun Tete ma bo wa arabirin to ba loyun ju Olorun oba oni ja ma ti atenu so Ola ti tobi anabi wa Muhammad sallallahu ta'ala wa alayhi wa sallam ani rugun afisi Eyin olomokunrin mi Olorun oba oni ja ti bi nkan ta fin jo olomokunrin gbo bi owo tete wa kan si baba duro dede are dakole nkan to fin jo olomokunrin Olorun ni to tatenu gbo bi owo tete jade si aya wa oni daya laya o e bere mi te ba ti degere ali mi ke bere baba duro dede are dakole babo wa nbe babo olorogbo meje fokunrin be ba ti degere ali mi roundabout e bere baba duro dede are dakole te ba ti de ile ise russia o muto ke bere baba duro dede are dakole mo wa nbe nigeria ali mi abi ke pe number mi 070-570-65491 tabi ke bere te ba tun fe lori whatsapp una ni number whatsapp mi e pe mi sibe tabi ke temi lago sibe e ko ateranse sibe yin si fun yin le si ni agbara to lohun gbogbo owo omo olomokunrin to ba ti wa gbogbo ti nso yi mo fi wo san le dollar bakan na ayewo nbe fun yin ni ti gbalode ati gba ngun sise repete won sayewo ni gbalode fun yin ibi kan ba ku si nkan logbologbo ti nbe la omokunrin lo ba kere ni to se ko roju se to ye ko ori lara ere gbeyawo wa bo wa do baba duro dede aisan ti ogbogun koni si o koni si nara daddy mommy are da ko le ni e bi ri fun mommy daddy a ni faisan lo gba ami
3: da ko le ni bo e be rege baba duro dede ti de are da ko le baba o wa
0: agbalagba to ba mori ke ewe atebo ni fi daju kan gangan bi aisan ba lugo si lagu ara kase re lete bibi to ba ti togbo togbo ti godi to tona titi dopin agba isegun loro kan baba duro dede are dakole baba wa nbe lagba onisegun ibile to ma ba ti se lo ewe atebo sawota isan tin ba ba ni ja lagu ara ara ma ku tai tai ka ti soju se lodo ololufe odogun ohun igbe ayo ti e tin ditelo mi esi o eya ara ti o sise bo ti ye ko sise gbogbo e lo ni o tin fa o amojuto ara re lo se pataki gbogbo kudie kudie to ba tin ke fi lagu ara re tete ma bo lodo baba duro dede are dakole wo omokunrin to ba tin bo wa orogbo mesan ni ko mu dani orogbo meje ni tawon obirin nkan ju nkan lo mo gba pe baba duro dede are dakole sori 07057065491 07057065491

0: Sim, meu Deus. O Matheus, Nio, como que o jogo se lembra? É nem sem estudo, nem o desvio de um lugar do ego de um sonho. Tete, tu lembra o chile? Tu vai te encher logo, oferece a homem. Cure uma guardura. Uma guardura, vem com a magia, culpa com tu ir. É nem tu baixe, fuma. O no manchirio, a tipo tá o viva notícia um coco, e nem tu pan no ulurio, lolo man pesifu. Se a van notícia que nem me magoia, minha notícia, e nem pia, e a vaxi puxo com ele um tono ulurio, e canripe from the way. Oye mama wole funi. Sheda omoye ama busilako. The same thing kosho benena. Sheda omoye ama busilako. Aka ma wupi a. Ishe ulu mishi ti uofi wole fungili. Kuma wadura kude fisa ume. Toba jekili ala mwana ube. Kuma wuna. Kote mafio kwa isi nwa tura. Uzifajwe son. Tio bati luo. Tio bati falulu uti. Kuma uona.
1: Patnuma mwa programi ustedi. Mwa kwa interest no case lady tu sokwe. Mwa fene kon anye wan school. O sofo mwa kwa one suru kene kon kene kon. Ma yen format ye ne o. Nkan ti mo mi ba ko format ye ni pe o mo witness lady yen. O ti wa mo sowo. Ohun to fi ndi yen pe ohun si lo mo kan lowo e. It's just because o mo witness e. O de believe pe and that woman is under the pretense pe she's in love with that man. Ma yen kan fi side chick ni. O ti so side chick already. He's just taking advantage of her. O na ti realize yen. So we only cannot enjoy it, we are intimately, or she keep her aside. But there is nothing she'll gain from that relationship. Advice me for Nipe, go quit.
2: I quit to Mr. Detula. Samson and the Fedasi program last year, Lauren. Titara been to so last since Fedasi, sir. Lori Oko Antonio couldn't take any responsibility, can only. Shoti Yen. Ewo. Boya as in ma tun pe meeting lori e na ni e ma lo pa family e na ni gbogbo e n ba so ko gbo yen because ba olokunrin o se wa ti o te ni take any responsibility kankan le si ru aye o niyan abi nkan mi wa nbe ni boya nkan mi de wa nbe ti arabirin o fe ti o fe so fun wa because awa kan se wole wa kan da onje chera wa de lo sun da wa de wa n gbegbe si aye bachelor ko see anybody ko see any responsibility kankan no le ah emi ro pe ye ko ri be o ye ko ri be o mi ro be o ye kan pe general meeting lori e ni family won ni ko na ko pe family ti se because nonsense ni en ni oju temi so gege bi mara temi ko tun tun meeting pe lori e ti general meeting pe lori e gidi tayato fun individual to n ba won soro yen atin to ba won molebi e soro yen pe mo ti pa won yen si won gbo mi ba pe ba pe ko tun pe ka pe meeting general meeting lori e gidi kan pe ka pe joko ba pe ki lo n sele gangan gangan to fe make any responsibility kan kan le e mo gege bi moran temi
3: omo ba de lade to la wan eti fe obirin to soro pe oko n fe yan o lo school on bi mo sha isin yen amo bo won atoko se fe rana bọ́n tí mi ò bá sọ fún ni pé tọkọ ọgbọ́n ti ń sọ pé ẹni tó lọ skul tó bá máa dé ó ṣeéṣe kí lẹ́wù ẹ̀ ti ju tòun lọ ó túmọ̀ sí pé ọkọ̀ọ̀kọ́ ló ran skul nìyẹn torí tó bá jẹ́ ọkọ̀ ló ran skul ni kò ní sọ rúgbólóhùn yẹn jáde pé tí ẹ̀ ọba ti skul dé yóò wá di ilá tó máa ga ju onírè lọ so tó bá yẹ pé àsọyé pọ̀ dáadáa ṣe wà láàrin wọn àtọkọ ẹ̀ tọkọ ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ bóyẹ kó ṣe fẹ́ which is all for properly. Of course, a bi mo nṣaṣe aye lati ba so olorun je ki to ba ma tun bi ṣaṣe so ko o tete ko na mo on to gbe kanu ko to di pe ara lewe made ati ba kan o gbodo mura fun pe awon ti pe meji lowo oko yen yes pa won ti pe meji because ton ba ni yen to ba ti school de ko ni pada diyawo to ba pada diyawo nko so o gbodo mura fun di tu so ida oloju meji yen that's okay to learn from someone but cherry or bestie o ti da opopolopo leru o bestie bestie on ton fi bestie se ni Nigeria o yato sin kan ti o je definition bestie so can you sharp for en la kai because o simple to ba wa no relationship ni gege bi okunrin wa no relationship pelu obirin ti odun ba ti npe te gbe awon igbese kankan to ma lead si pe efefe ra yin te de ti se awon nkan to ye kan se bi en gbe ra yin yewo en sayewo pe so lo e ti gbadura si te de gbe igbese ejo ni kan se ni den to ba jobirin na ni o ye ko mo ma ri bi comment to ye pe okunrin a ma date obirin fun bi 10 years nigbẹyin gbẹyin ko ni fe awon family e lo ma mu yawo yen wa pe ya o gboro fe omo dan dan dan dan bo ti waste time so definition bestie Nigeria o yato si nti bestie je
0: ele kale oloye e quote nipa obirin to soro wi pe okan o ki se nu ile ko fun o lowo nje kan san wo school fees pa je ko sun ko ma je ko re olorun a ma pese fun ko ma se ko foko yen sile so ba sasi laye atoju omo to bi ko fi sile le mo mo po owo to ba segun si lo ma njobe to ba toko yen ba fi sile ko gba ti o ba ti fi sile ko ma woran ko ma se gbogbo party agbara to ba lori awon omo eni ba ti toju omo na lo njere omo so ko fi sile ko ma nu pe ko ho ko kuro nu ile e so to ba ko kuro nu ile e bukata sese tu bere fun ori owo ile ibi ile lo ti ma bere mo ko fi sile ko ma wo ni ran to ba fi sile fine to ba fi sile fine ko ma wo ni ran eni ba ti toju omo ran lo njere omo
4: mi to bi mo fun yen ti wa lo si school yawo to bi mo fun yen ti lo si school amo temi fun ranse na ni pe ti ko pe okunrin yen down by to ba ti ready ati fe ko si to ba ready ati fe se ko se ko lori e to ba ti le lo se ko lori e lo da awon obi e ko fe wa amo to ba ti so fun pe ko awon se ma se kini ko tete wo ko ti e siwaju tori pe ti to lo si school ba pada de ohun lo ma pada o ma pada fe ra won ati yen ba foko mi loku ko ma fa koko are ko ma fi sofo danu ko ma ko waste are danu ko ma waste are danu tori gba ti o ti ri iyen to si mo lo se wo pe ko ma fi ohun ko ma fi se faaji
5: o da ya soju ko le bayi kasare gbo imoran bi meji meta lati be awa follow me lanfani lati so sita be ba fe so sita aye wa fun yin baba ti gbe call fun imoran tan 0916 159 1011 de ka le o e se ma dupe o e ka le ma se o yes ma e se o
6: Yes, sir. Pour commencer, passe. Je vais l'envoyer pour la télévision.
5: All right, sir.
3: ọmọbìnrin tó ní ọkọ òun ṣiṣẹ ìjọba pé kì í fi owó kankan sílẹ nílé.
5: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Ṣé ẹ mọ wípé tí o bá ti nídìí obìnrin kì í jẹ kòmọlúwàbí kí lágbára lọ ṣe máa sọ.
5: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Ṣé ẹ kí ni ṣe máa ń ṣe láti ńgbà tí wọn ti jọ fẹ́ra àwọn tẹ́lẹ̀ ni.
5: Mi ò rò pé arákùnrin lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ tọ́mọ ti wọ̀ ọ́.
3: Nǹkan tó wá wà ń bẹ́ẹ̀ bàbá. Kí o bá ní nǹkan tọkùnrin yẹn rí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin ọkùnrin níwà tó yẹ pé tó bá ti ń gbẹ ní ọkùnrin bá ti ń kìlọ̀ fún ìyàwó ẹ̀ báyọ̀ ìyàwó ni ṣe nǹkan tí ò dáa tó ti ń kìlọ̀ fún pé kó má ṣe kọ́ má ṣe tó bí nù ọ́ gbọ́ ngbà tọkùn yẹn máa padà react ó ṣe é ṣe kọ́ má sanwó tó bí yẹn ṣe fún wọn tàbí kọ́kùn yẹn ti ka pẹ̀lú ìwà burúkú kọ tí ọkùnrin ò dẹ̀ fẹ́ sọ síta ohun tó mú ọkùnrin jáde tọlọ́rọ̀ oúnjẹ wálé lálẹ́ tó wá ń jẹ láì fowó oúnjẹ sílẹ̀ nínú ilé tálẹ́ni tó lè bímọ láyé tó máa gbàdúrà pé kóhun bímọ kóhun má tòjú àwọn ọmọ tóhun bí. Ṣàbí ìfẹ́ kan ni wọ́n á fi bẹ̀rẹ̀ bí wọ́n á fi fẹ́ràn àwọn sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ àtàyà ìfẹ́ yẹn dà kí ni nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ tó wá dí ọ̀sán gangan tó wá sọ pé kóyàn wá fi owó oúnjẹ sílẹ̀ sílé kó wá tójú àwọn ọmọ.
5: Báwo ni ẹ ṣe rò kí lẹ rò pé wọ́n lè ṣe láti yanjú ọ̀rọ̀ yìí báyìí.
3: Nǹkan tí wọ́n lè ṣe ní àárẹ̀ yẹn kódà kì í ṣe nǹkan tí ọ̀pọ̀ wọn lè ṣe torí nígbà míì kí ọ̀rọ̀ tó kí bá wà láàrin ọkọ àti ìyàwó tọkùnrin kì í pinnu tí wọ́n bá ń bílẹ̀ la màá ní kò sí kankan. Ṣùgbọ́n kí ìyàwó yẹn fúnra rẹ kọ́ ṣe gbogbo nǹkan tó lè ṣe láti fi tẹ ọkọ rẹ nínú pé kí nìkan tóun ṣe fún òun gá mọ̀ nǹkan tóun ṣe fún ọkọ yẹn. Kí wọ́n jọ lè ju ọ̀rọ̀ ara wọn tàbí kí wọ́n pè é bí bàbá. Ìyá tàbí ọ̀rẹ́ ọkùnrin ọ̀rẹ́ ọkọ yẹn tó mọ̀ pé ọkọ yẹn máa ń gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu. Kọ́ wá pè sí ọ̀rọ̀ yẹn pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ ni o kì í ṣe ọ̀rọ̀ agidi. Torí èmi ò kì í rojọ́ mọ́ra rí ibi tó bá dùn náà ní lásán. Òun kò lè sọ nǹkan tó ń ṣe nǹkan kọ́ lóbìnrin yẹn ṣe. Tọkùnrin yẹn fi ń bínú tó fi ní irú ìpinnu yẹn débi pé ọlọ́rọ̀ oúnjẹ wálé wá jẹ. Nǹkan tó gbowó oṣù tọkùnrí sí Èkó talọ́lọ́ ń ba lẹ́kọ̀ọ́. Nǹkan kọ́ ló ń bẹ̀yẹ̀ tí wọ́n kó pe bí ọ̀rẹ́ tàbí ìyá ẹni tó mọ̀ pọ́kùn yẹn máa ń gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu kó pè sọ̀rọ̀ yẹn.
5: Ó dà ṣeun ẹ ṣeun adúpẹ́ o ẹ ṣeun.
6: Tade Tulare kalẹ̀ àkùṣe ṣẹ̀rí ẹ̀ mọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ lórí ti arábìnrin tó ń sọ̀rọ̀ nípa ọkọ rẹ̀ tó tún lẹ́yìn kan tí wọ́n fi mọ̀ fúnra wọn síbi kan yẹn. Kó mọ̀ wulẹ̀ dára rẹ̀ láàmú kó sì mọ̀ waste time ara rẹ̀ púpọ̀ kó tètè kó fi ẹsẹ̀ rẹ̀ lé ẹsẹ̀ kó tètè mọ̀ kan tí ń ṣe. So ìgbà tí ìkejì tó ti fàyè gbà mí kí mi dúró yẹn kó tètè kó bẹ́ sí ara rẹ̀ sọ̀rọ̀.
5: Ẹ ṣeun adúpẹ́ fún ìmọ̀ràn tẹ fún wa láti yẹ kúrò 0916159101. Àwọn èèyàn kan náà sọ síta ẹnìkan fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wa ní àyín ohun tó hàn ní pé my friend need help. Ọ̀rẹ́ ẹ̀yin pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí àwọn nàìjíríà ti ń sọ lórí ètò yìí wípé ẹni tọkọ bá ti ń lù lálòbolẹ̀ kò ní nǹkan kan ṣe nínú ìgbéyàwó mọ́. Wọ́n ní she always have a big problem. Her husband always beating her, even rape her to death. Her mother-in-law, his son, have complained to the matter. Wọ́n ní ọkọ máa ń nà ìyàwó tí ó jẹ́ pé yóò tún wá bá láṣepọ̀ ti dojú kú. Wọ́n ní ìyá ìyàwó àti ọmọ wọn ti arákùnrin àwọn kóra wọn pa lọ́sọ̀dọ̀ ìyá yìí gbà dákun ọmọ rẹ yóò fẹ́ pa ọmọ mi ni. Wọ́n ní ọkọ mà wọn ló tẹ̀jẹ̀ fún wọn ni ó tún nà ìyá ìńlọ mọ̀dá ìńlọ pẹ̀lú ọmọ tí gbéyà ẹ̀gbọ́n arábìnrin àbábúrò. Nígbà tọkọ dé láti ibiṣẹ́ wọn ni yóò kàn máa yóò nà ìyàwó rẹ̀ yóò tún nà ìyàwó rẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan tọkọ ń lu àwọn méjèèjì inú ilé. Wọn ni please watch kí ni kó ṣe. Àwa ti sọ nǹkan táwọn èèyàn lè ṣe ẹni tó bá ti ń nù kó sá kúrò lé ná kó ìsásàsá láàfẹ́mi ara rẹ̀ tó lè ń bá ilé ẹjọ́ lè dárákùnrin láre o bó ń tàn bá kú gbé. Eyin rale won ni watch kini o le se o nitori mandain le gan ti su yawo o ti su sugbon enikan na won to joko olohun oba o ko se wala eyin rale o je nkan ti ani lati gbe yewo ka mo moro tin benle enikan na so sita nipa arabirin kan to nna lowo oro na po sugbon e gbo lede gesi kin wa tumo re fun yin li ede yoba.
3: Sometimes ago I met a lady who was having issue with her boyfriend. The boyfriend cheated on her and also embezzled dollar investment. Out of pity, I decided to be of help to her. I was giving her good some credits. So after some time, she'll pay. Due to that process, the family got to know me and showed appreciation for what I did to her. And this has been going on for the past 2 years. Where I give her good some credits just for us to survive, but not quite long. I notice she is making advances towards me, and I want to cut every relationship that is between us so I don't fall into a trap. But anytime I make that attempt, the parents will call, keep begging me that I should not stop doing those favors to her. And I don't want to fall into her temptation. So I don't know if I should just stop rendering those assistance and walk away out of her life.
5: Oro arakunrin oro mafawa sinu idanwo rele idanwo wa waju arakunrin ninu oro tarakunrin so won fi to wa leti we pe arabirin kan wa to ni ijakule ife won pade arabirin na won ni bo lode bo lo je gan oni arabirin salaye we pe eni ti o nfe o ja nkule olohun jibiti ara olohun jibiti owo ati awon kan ti arabirin ta arakunrin wa ni karabirin masukuma arabirin wa arakunrin wa bere sin ni ran arabirin lowo pelu oja lawin wi pe bo ba ti ta o kokowo re wa ko tu wa gba mi nkan ta arakunrin senu lati ran arabirin lowo to je wi pe awon bi arabirin won ti ti mo arakunrin gege bi oluran lowo omo won won ni won wa arakunrin wa ni pe enu ojo meta yi owo ko wo to mo yin gbe o tin di wi pe o fe na wo ife sohun o lo wa wo pe pelu ikan bi ile ohun oni fun loja mo awon molebi arabirin won ba ko pe dakun alaanu wa ma tori ti be se baun je ki arabirin ko ma boja re lo e ma je ki kan din lowo arakunrin wa wo pe ohun o setan lati ko sinu idanwo arabirin eni to no wa ife sohun to n fi gbogbo ara se fohun ohun to n de n fun loja lawin bo lohun se fe se olohun fe pa gbogbo e o fe pa gbogbo re ohun o fe ni nkan se po pele arabirin kini karabirin se kini karakunrin se soro arabirin nitori oro yi ta koko se gbogbo eyan leyan le fe ni abi eni to ba n se ni lore sagbodo ma parokuti ni 0916-159-1011. Ema gbagbe eni ti won na o nilu bara lori oro ife o e ka le o e ka le o 0916-159-1011 e ka le o e ba mi yele doin si sale
7: e ka le sa
5: e si o me ba yele
7: e ku se wa taro
5: e si o
7: ni pele re so lati eri gugu nkan to sele ye ila yi ka so dile aye ni gugu e ti sele o
5: ki wa ni karakunrin se bayi to ri de aye la wa bayi
7: to ba ti mo fun ye o sun ko stop gugu nkan to n se fun o je to le ko won lo ma ko rai
5: ko yera fun
7: o yera ko stop we to ba ti mo ko sun to ba ti mo ko ye ele to no fun ye to ti sun o dra stop ke da kaliye mo
5: da se se oni kalakun da wo duro dinu kan ba won e ka le we se won o
8: kola alasu pelu ko ti ni ta
5: ko mo e ka le sa
8: ni ni to so si ta ti mami en ko mi ba sa la yin pa oko won pe o fo kada kale ma o ko si so won ni ja ko so won e ka da wa yan ju si jo gbe le awon to lu ara ni o se ni o ba jire oko yan jire omo o Oh, Tio Mabatu, we started to laugh. I'm a little deco, in the table near, who see between the quarrel. Then there was see Jally coining a simmer. Somebody be my cocoa, tell what out, tell me make it the what out, tell me make it out of many. When you have to be alone with this time out. Come back, quiet the gun, then forget the body to near, one more double. Cool party. Tá ba de ma shi ko ma shi awon ko kan ma be ni ba so ori case ba awon kira won to wa de wa kira awon lojuti awon lala fi sun to ba wa na awon ma shi o wa pe ti ba tin kira re be to bi ba tin ba padi omo loku to fi si o won ko ma wa jeun le kokan
5: be da si
8: mo bu to mo o ma fun won na ba ko kun fa dua o gba le won ma jeun be ko ma shi gbogbo e
5: be da si
8: won da yan
5: sure.
8: And the that's the last learning tell us the business for Luya. And to the business for Luya, or possibly come for our.
5: I like you, Fenio.
8: Ah, go our business is in my law.
5: Ah, what's the matter? Boy, I reckon near only. Don't we pay more on lower? My coja, good a man so woe. A little don't say if no one for Simeon, a meal fair.
8: We'll close that down and it's about to make back when interest is low. I must have a go of business is on like but business your talk. We'll go out and talk about the end of the long side. You're not going to catch your lady. It was about to kill you. You're going to imagine that for being our iPhone jack will be that to get out the model. You know, I'm opposing my package. I was in the jar. I'm not going to buy those who are lying. Because then you see any bill. Wo ku fa dua ta to fa dua awon na wa wa won kale pe obirin ohun special ni dokan da kun to to lo n to pa ko ni ja mo yan ju ni interest lo ni kan bayi ti wa ju o le wa da bo mi awon do kan pa je ka so ka ta re je mo n ta
5: ni bi ta won obirin mi ti n fe erin ti o marun won lowo ti won ma re oja ko lawin ti won ma ma sanwo re ni gbogbo ojo oja on le ne kan tun na won fe sarakunrin kan bayi tarakunrin ni pe dakun dabo mo na lowo mi o so ko mo fe fe o kini karakunrin na se eni ti oko nlo lotun to nlo to si to tun lu won da yin lo mo kini kon ton se so ko tu duro sibe ni abi kini won so esere mo le sibe fun ejen sai lo taja laarin iseju marin perete tin ba padade e la nfa ni lati dasi awon oro mi ati awon oro ti yan ba so sita areti awon yan ti o so sita 0916159101 ikani Diamond FM lembo lembo
9: kọkọ ikọni ti e o kọkọ kan lori ero radio yin
10: e kabo Diamond FM ni won pe bi
9: awa ni ore timotimo ti eyin yan layo o gbon tarigi ni wa ikọni tontan nyerin nyerin Diamond FM fun igbadun ti yin nikan ni o